Dunga ni maong awit. Maghinay-hinay na sa bagog panamilid sa itong programang Baruganan. Sa Radyo Kaibigan. Sa ngalan sa itong labawng makagagaho. Nga mo'y naghatag ka na to sa tanang grasya o mga panalangin. Og labaw sa tanan mo'y naghatag ka na to sa atong hinulamang kinabuhi. Sa ngalan kanimo Ginoo, daghan og daghan og daghan kay salamat kanimo. Labing gamanan og labing dalaygon kayo di kao. O Diyos namong pinakamakagagahong sa tanan. Sa tibuok katawhan nga naminaw, ang among pagyukbo ug ang among pagpasalamat kaninyong tanan. Sa among mga kakaubanan sa Radyo Kaibigan, sa among President and CEO, ang Pastor at Kaibigan ng Bayan, Pastor Dan Dangaleo. General Manager ang Kuya sa Tanan, Kuya RJ Dangaleo. Technical Consultant Gerald Ray Dangaleo. Station Manager Stephanie Iyote. Sa tong Finance Officer Bernadette Tsongkyawon Kilongkino. Sa tong News Writer May Dagurjus Belga. Sa Technical and Transmitter Junting Kang Rari Sitor and Joshua Wang Magandang Lalaki Sisan. Sa tong mga Broadcaster Attorney Ruby Melesio, Tata Ritiza, Chari May Pahangin, Lady B, and DJ B and DJ Aya. Kini sa Romeo Chiang Jr. Moingon, ang lungsod nga mapasagaron mo'y makapukan sa kusog og demokrasya. Apan ang lungsod nga nagpakabana, mo'y makahatag og kaligon sa kagawasan. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. To God be the glory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Allahu Akbar. No,

0: 98.5.
1: Ah, yes, akin sa Nipalihog?
2: Si Iganili sa Bantuanon.
1: Iganili, Bantuanon. Iganili, unsay maadto nga masulti?
2: Napasalamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa Kuan, Big Mac. Isa kito ko sumala pa sa nga, hindi ko makatarong o lakataw kay Binhod akong katunga sa lawas.
1: Uy, Binhod, okay.
2: Oo niya. Nag-ani man ko din sa balay si Chris Amor, kay Tuki Mlamo sa Kani.
1: Oo.
2: Nangutang ko sa iya, upat ka buok. Namaro ko pasto na hinahihayog ka. Wala ang Binhod sa PCL, makatarong na kong lakaw.
1: Ay, salamat sa Ginoo.
2: Kung wala akong gusto simulay sa pastor nga, masalamat ko sa Ginoo sa nga dipa. Ay, niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga tauhan.
1: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o bah Barangay Bantuan nun. Salamat kayo.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: May good news!
11: Hello, oy, unsa koy good news!
10: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
12: sama sa large format outdoor sticker,
13: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
10: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
1: Kinsa ni pala yung taga-asa?
2: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
1: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
2: O, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, ano saman, kanang nag-arthritis o taas, ano saman, imong paminaw di sa lawas?
2: Nakoy arthritis, Pastor.
1: Nag-arthritis.
2: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
1: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
2: Tulog ka-adlaw.
1: Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
2: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat din kaayo sa pag-testify.

0: bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Yes, Egan.
3: Isa kita ugyan akong banas dito. Gayon, nagbuntag yun. Iya kong giingnan na magpa-admit na lang siya, Pastor. Dahil pa kalas-tris ka na yung matatadyo ko, ako siya nilugawan kay magpa-admit lagi. Nag-ready ko sa nang taamong mga dadunon. Gayon, pag-igo niya yag-hayag, natihala ko nga lamay na kayang tulog. Ako maalala ko siya, sanduga. Then pag matanan niya din, anang hayag na yun, ako siya giingnan nga, unsa man, magpa-admit ka kay Muduti na ba po? Ngunit siya nga, hindi na lang kay naayo man. Sa'yo lang ka, nang gabuntag, masakit na siyan, Pastor. Unya. Na, pinagi sa among prayer o pag-inom niya sa dalawang ka-Pastor na BGMAX, na ugian doon siya.
2: So, wa na noon, wa na madalag hospital. Wa na. Okay. So, salamat kayo.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Yes, Egan.
6: Magsisimuni ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
2: Okay.
6: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sampot. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
2: Okay.
6: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tapos siya hubang may kanyaplas, ni boto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya, tulo ka biton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
2: Salamat sa
6: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na, Pastor, kay takuloy kay siya panalangin, nga iagig panglangin na namang haplas, na may akong ginagamit sa iya.
2: So, aroma herbal oil ka? Igan.
6: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
6: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinuha. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Kinuha nga, sila magagamit ko ni Ining Haplan.
7: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
6: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
7: Okay.
1: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
1: 90s.

0: aga sa aton nga tanan. Hello, hello, hello, hello. And happy Tuesday morning, mga igan. Happy Tuesday morning, Valencia City. Good morning. All right, another morning is given. Another morning of Chikahan. And of course, another morning with the only one, DJ B. Ayan, magsama-sama na po ko sa kahanginan. Hantod, 11 a.m. Yes po. Kasi nyo ba, taman PM? Okay lang ba yun? Alright, mga igan, isang napakagandang umaga sa atin nga tanan. Today is July 7, 2026. Yes naman! And today is Tuesday. Ayan, kumusta naman yung buhay-buhay natin? Kumusta yung umagahan? Nakapamahaw na ba ang everybody? Or gahulat pa nga, inyon nga, nagkaon ka na, love? Grabe naman talaga yun. Hindi magkakaon kapag walang good morning. Hey. Ano ba yun? Dito mga igan, we will enjoy this day. And kung asa man kakaroon, gibutang sa Ginoo, hinaot nga malipayon ikaw, no? Naman ka sa trabaho, ikaw ba ay isang estudyante? Taro nga in taon o giskwela. Dili sa mag-side quest. Basta kay, taro nga sa iyong pag-eeskwela, ha? By the way, mga igan, we are live today sa ating FB page. Visit now our FB page at 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. We are live today. Ayan, and i-comment na yung gusto i-comment. And of course, magkakaroon din naman po tayo ng chichikahan ngayong araw na ito. It's all about ano na kaya. Ano na kaya. Alright, welcome po sa ating programang Tunog Kaibigan. Kasi po, magkakaroon po tayo ng tugstugan, kwentuhan, at kulitan. Gusto mo ba yun, igan? And of course, yun na nga po mga igan, no? We would like to acknowledge and thank our station general manager, Pastor Don Dangalio. And of course, our station operations manager, Engineer Romy Chan.
1: Good morning!
0: And of course, our finance manager, good morning, Ma'am Bernadette S. Kilong-Kilong. And for our finance and traffic officer, Ma'am Stephanie Jane Diote. And of course, our technician, ayan, Kuya Jun Tingkang. And of course, our station technical staff, Kuya Joshua Season and Kuya Ramil Bedriho.
1: Good morning!
0: Ayan, mga igan! Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Good morning sa mga igan nato din na sa may mga ukay-ukayan, sa may merkaduhan, o kung asa ka man. Ayan nga po mga igan, chill muna po kayo dyan and please do enjoy our music. I'll be back later on. Please do enjoy this only here on 98.5 Radyo Kaibigan.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Yes, Igan Marisa. Yes, apa dayon?
2: Nay nagubag sa mata sa akong anak nga nagpalit ko kang igan idna og tulog ka gidjima. Akong gipainom pastor kaloy sa Ginoo na ulian pastor.
1: So tulog ka kapsula imong gipainom unya na ayo?
2: Oo pastor, naginahinay og kuyo sa inyong hubag pastor.
1: Okay, salamat ka Igan.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
4: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Maring aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid magtestimony about sa aroma. Kay ang aroma maayo gid ini siya sa paso, kay ang akon banha na paso sang motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma. Na wala ako sang gigamit sa iya nga iban kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon kay ako frog ko ang aroma kay ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang ka beses sa pagbutang ko sang akong lanag nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
1: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
2: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
1: Naapari ay na!
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
2: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
1: Doon na ta diri no,
5: accessible og affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: The best songs on the radio.

101.5 Radyo Kaibigan. Hello mga igad, good morning. Ayan, mabihira. Lahat na ba tinamaan? Tinamaan ng ubo at sipon.

Monday, pero kasagara ka sa kuanyod siya ka ng hapon. So, always, nga, dapat mag-take ito ng vitamins and dili ito magsipasing ulan. And dili magsigi og puyat sa mali nga tao, okay? Nadamay pa yung ano, no? Pagpupuyat, pamira. Ito ang mga igan, isang napakagandang umaga. Happy Tuesday! Congratulations kay nakaabot pa ta sa Tuesday, mga igan. And of course, salapod ang mga nakaantabay sa ating live live stream ngayong araw na ito. Magandang araw sa inyo. Oo, pakadaming araw ah. Hindi pa man udto, di ba? Mga igan, ngayong araw po na ito, ha, isa na naman yun. Ito ang karoon nga adlaw, igan, ito lumi saya. O, para daily redundant. Ito mga igan, I'll be sharing a scenario sa inyo, ha. Kasi ganito kasi yon, chika ko lang, ha. Kasi friend naman tayo, di ba? Kaya pwede bang mag-chika muna ako? Ito na nga po, ang chika. Here's the tea. Ayan. Para sa imo ha, igan, if nakay best friend, no, nakay best friend, and then, inamin niya sa'yo na crush, na, I mean, iyang i-confess sa iya ba ang iyahang crush sa imo ha? Pero, hindi naman alam ng karamihan na yung crush niya pala, or hindi niya rin alam na yung crush mo ay crush niya, crush mo rin. I mean, kanabitong dati-dati pa, long time crush na ni mo siya. No, long time crush na ni mo, and then, iwarang gina-keep sa imuhang self tungod kay, it's a secret, dili ka ganahan ma-jinx. Diba? Kasi naim na yung mga inana kung iingon ni mo, ma-jinx ba? Kaya you keep it to yourself. And later on, nalaman mo na crush pala ng best friend mo yung long time crush mo. So, diba kung when we say best friend, because I believe nagay possibility nga mahitabo ni siya sa imuhang friendship, mahitabo ni siya sa imuhang kinabuhi. That's why I am asking this one, not really related to myself, to my experience, though. Eh, ano, yung question natin, mga igan, paano ba yon? Sasabihin mo ba na, oy, bestie, crush mo kaya din yon? And sa pag, ano pa niya, kanina pa-explain niya, is that, karang gusto rin niya min yung an ba? Kinaiyahan ang gina-pray, nanabitaw. And ikaw naman na, wala lang ni mo siya gina-pray, gina-pastigan pa ni mo. Grabe naman talaga. Ang pogi naman talaga ni Kaya. Gina-pastigan, no? Well, naman kita yung mga inana. Ganun itong long-time crush, long-time na gina-pray ni mo na someone. And here comes si bestie, nag-ingon, nga crush po niya. And super crush good niya. As in, nga para bang siya na yung, ano, siya na yung hinihintay niya. Siya good ang kuan. Katugid nga guy, same guy. Ang iyahang gina-pray, ang iyahang gustong-gustong-gustong-gusto. And then later on, mga igan, ito na nga po ang twist na scenario. Ito na nga po ang nangyari. Ikaw, o imuhang long-time crush, nagka-best friend. Good. As in, nagbarkada po mo ba? And then, later on, nahibalan ni mo nga same feelings mo with each other. So, how will you do that? I mean, how will you do that? I mean, how will you handle that scenario of your life? Diba? Ang harap-harap. Long time crush ni mo siya, pero hindi naman alam ni bestie. And then later on, you are doing dates together sa imong long time crush. Without, without telling your best friend. Hindi naman super friend. Hindi naman super best friend. Pero, let's say, close siya sa imong life. O sige, best friend na lang para hindi ka maligo. Diba? Pinapahirapan ko pa yung mga utak niya. Pasensya naman po.
hirap-hirap, mga igan. Sabi ni Muhabuhaton, will you tell your girl best friend? No? Let's say, on that ano scenario. No? Iingon ba ni mo sa iyahan na, uy, gadate na mi sa imuhang kuan, sa imuhang crush po. Pero alam mo namang masasaktan siya. Diba? Ang harap-harap. And then, sa imuha pagyod niya, ginaingon, ginarant ang tanan. In everything talaga. Oo. Nakilig moments niya. Mga delusions niya sa buhay. Sa imuha niya, gina-open up. How will you handle that? Will you let go of that long-time crush? Or will you allow things to happen? Bahala. I mean, imong i-confess sa imuhang best friend, bahala o masakitan siya. And I believe, kung yun, nagi friendship ang ma-over. Diba? Ano pipiliin mo, B? Sabihin mo sa akin. Ito, not really related to my ano, situation. Okay, shoutout muna tayo kasi medyo mabigat ang katanungan kasi hindi ko rin alam ang sagot. Kaya tabangi ko ninyo, please. Pwede kayo mag-text sa ato ang numero sa 0965-601-1688. Again po, 0965-601-1688. Pwede na po kayo mumutawag. Tabangi ko ninyo ug tubag ani palihog lang para matabangan na to atong isa ka miga pod. Kinahirapon din ako sa kanyang sitwasyon ay nagagalit pala. Okay, hi po, shout out po kay Daniel Javera. Ayan, nagigan kay Stephanie Perez. Uhu. Ito na naman sila. Meron na naman pa shout out. Nako ah, talaga naman. Ayan, hi guwapo, kamusta? Anak po si Daniel Jeff. Talaga lang ah, sa live talaga no. Well, okay lang din naman yan kasi lantaran talaga. Ibig sabihin, walang tinataguan. Good job kayo dyan. Alright, yun na nga po mga igan. It's already 9:58 in the morning. And of course, later on, we will be receiving a call. Ayan, magchichikahan tayo. Kaya naman, mga igan, i-ready na na inyo ha mga cellphone. And we will receive a call later. And magbabasa din po tayo ng mga messages. But before that, enjoy nyo muna ating music. And I'll be back later. Only here on 98.5 Ranzo Kaib.

0: numero uno sa balita.
1: Buka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: The best songs on the radio.

5.5 Radyo Kaibigan. Ayong buntag dina igan sa imuha. No, happy na po ang ting paniood to cause it's already 10:21 in the morning. Grabe na. Ang chill lang, no? Ganyan naman talaga. Nata yung mga barkada nga. Grabe kayo energy. Napoy mo yung mga barkada. Namoy kaibigan. No, nga chill lang. Diba? Ay, mga todo bigay. Ako, derichil ako. Ito ang mga igan, isang napakagandang umaga sa aton nga tanan. And ano na ang sagot ninyo sa ating katanungan? Sasabihin mo ba sa best friend mo? Or noon, dili pa man pud ka mo sa imuhang kuan. Dili pa man pud ka mo, no? You're not together with your long-time crush, pero you are seeing each other. Diba? Kano sa mani mo iingon while you are seeing each other or inigmamin nyo na yun? Kano sa mani mo iingon sa imuhang bestie? So, yun na nga po, yung katanungan natin, mga igan, no? Imo bang iingon or itago-tago na lang ni mo? Nako po. Ayan, again, pwede kayo mumutawag, ha, mga igan, to share your tubag sa ato ang pangutana karon or sa ato ang topic karon or base na po kay experience, ana. Lako naman. Baka may experience ka na gano'n na same mo og bet sa imuhang best friend. Ang hirap ng gano'n, no? Kasi kailangan, I mean, kung kuan, kinabitaw, para dili ka, I mean, makasakit gid ka. Kung asa man yung piliyon dito, parehas ni mo nga masakitan silang duha. Kung piliyon ni mo ang imuhang long-time crush, of course, dili ni mo siya masakitan, pero masakitan ni mo imuhang best friend. Pero kung iingon po ni mo sa imong best friend, masakitan naman gyapon siya kay ikaw ang gipili. Asa, magkita mo lugar, ani? Lugar lang, call! Ay, nako naman talaga. Ang buhay-buhay, parang kinabuhi. Bitaw, mga igan! Big shoutout muna natin si Kuya Bong Ilyo. Hi, ma'am! Pwede mag-request ng song yung Habang Ako'y Nabubuhay, inihahandog ko sa sweetheart ko. O, diba? May mani si Kuya Bong. May mani ka, Kuya. Kaya na kay sweetheart. No, apel, pag-apel po din sa labad sa akong ulo, eh. Kalihog lang. Pero bitaw, mga igan, no? Dili magigit siya malikayan. Nagay possibility nga mahitabo siya sa imong kinabuhi. No, pero how will we handle that one? Ayan, ito galing sa isang igan natin. Para sa ako, igan, no, murag taon-taon na pud ko nga wala gipili akong kaugalingon. Uy. Kinagido. Love yourself sa John. Oo. Love yourself sa John. So, piliyon niya yung kaugalingon kaysa sa iyahang best friend. And, ingon siyang DJ, kung best friend mang good-good mo, okay, kung best friend mang good-good mo, supportahan ka niya. No, dili lang kay ikaw permintiga support sa iya, ha? Sakto po. My point din ang texter natin. And of course, isa namang comment sa ating live viewer, ingon siya, sige po. Wait lang ha. Medyo mahaba. Siya kaya eh. Teka lang ha. Hindi ko ma-reachy. Apakahaba. Okay. Ito yung sagot niya. Galing kang, oy, apakahaba talaga ha. Pero okay lang yan. Babasahin natin yan para sa inyo. Ayan, galing kay Daniel Javera. Sige po. Asan na yun? Uy, nawala man. Bakit naman na-delete yung ano natin? Bakit nawala siya kaya? Hindi ko siya makita. Uy, nawala siya, kuya. Dinilit mo ba? Hindi, kayang-kaya ko yung basahin. Ang sinasabi ko, mahaba. Mahaba yung ano ba? Hindi ko ma-reach yung mouse. Grabe siya, oh. Okay. So, yun na nga po, mga igan. I mean, sabi ng isang texter natin, unahon na po niya iyahang kaugalingon. Kaya ba, sinapod siya experience, no? Dili po nato siya ma-judge kay ba sina siya experience nga nagpaubaya siya.
Diba? Pasok Moira, paubaya by Moira, layo na music mo. Diba? Na, kaya bitong gipili niyang palipayon iyahang friend. So maybe this time, maybe this time. Diba? Basta this time, iyan na pong kaugalingon iyahang piliyon, iyahang happiness na po. And we cannot judge that one because iyan explanation accordingly, no nga? Kung best friend good sila, masabtan niya. No? Kay siya man po ang gipili. Sorry naman kung siya ang pinili. Siya na all pinipili. Diba? Ayan, Kuya Bong. Yung music mo, yung request mo, later natin yan ipiplay. Kaya chill ka lang, Joanne. Okay? Super chill lang. Ayan, again, mga iga na, pwede ragid kayo kunin yung tawagan. Pwede ra kunin yung bahala. Text man, tawag, or comment sa ato ang FB page. Pwede ragid ka ayo. Alright! Big shout out sa mga iga natin din sa may merkado. Good morning! Sa mga iga nato din ha, sa may ukay-ukayan. Maayong buntag sa inyo ha. And of course, dili po mawala nga itong mga iga din sa may public, sana farmer's market di ay. Public market. Ayan. Ayan, sige po, ito ang paliwanag at payo sa Tagalog. Ayan, kahulugan ng mensahe. Ang ibig sabihin yan ay ang gulo nga ng sitwasyon. Nakapag-desisyon na ang babae. Ayan, kung sino sa inyong dalawa ang pipiliin. Ha? Sino ang pipiliin ko? Ayan, huwag niyong ipagsabihan na maganda yung boses ko, mga iga. Baka ma-discover ako sa The Voice. Ato-ato-arani. Para rani sa inyo ang ako ang singing voice. Singing voice. Alright. So, ito na nga po. Payo para sa kanila. Igalang ang pasya ng babae. Siya ang may karapatang pumili kung sino or ng lalaki. Diba? Kay lalaki man ni si Kuya... Siya to? Si Kuya Daniel. Okay, so igalang ang pasya ng tao. Siya ang may karapatang pumili kung sino ang mas gusto niya at kung sino ang magpapasaya sa kanya. Ano man ang maging resulta, tanggapin ito ng maluwag sa dibdib at walang sama ng loob. Huwag hayaang masira ang pagkakaibigan. Mas mahalaga ang matibay na samahan ng magkakaibigan kaysa sa isang pagtingin. Ooh, iba din ang take ni Kuya. Ayan, kung mag-aaway o magkakasamaan ng loob, dahil lang dito, pareho lang kayong talo. Exactly. Magiging marangal sa pagtanggap. Kung ikaw ang napili, ingatan mo siya at patunayan na karapat-dapat ka sa tiwala at pagmamahal niya. Okay, kung hindi ikaw ang pinili, magpakatatag ka. Oo, labanan. Kaya kaayo na siya. Labanan mo na lang kung hindi pinili. Inana magyud sa kinabuhi, dili ta permanenteng adaog. 'Di ba? Ayan, marunong. Marunong rumespeto at tumanggap ng buong puso. Tandaan, kung para sa'yo talaga. Para sa'yo, ang lawa na to. Apakadaming advertisement, no? Apakadaming sinasabi. Okay, kinakanta din. Marami din, di ba? Bongga. Ako na mismo mag-call. Ako na mismo mag-sound effects. Ayan, tandaan, kung para sa'yo talaga. Kung hindi man siya ang nakalaan para sa'yo, darating din ang tamang tao sa takdang panahon. Isang pagmamahal na hindi kailangan pag-agawan at pagpilian. Or let us say, na pagpilitan. Diba? Ayan. So, yun na nga po. Thank you so much naman sa iyong sagot, Kuya Daniel. Napatagalog ka patuloy. Kung para sa'yo, para sa'yo. Okay, meron tayong isang caller. Ay, pinatay niya talaga. Talaga ba? Pinapaasa mo ako, ha? Charest.
So, pwede rin yung magbisaya dere. Ako lang yung Tagalog eh, para mas feel na ako, babas dulot. Asensya naman kung lumaki ako sa ano. Bisdak, bitaw na ko. Oy, bisdak yun ko. Pero parang ninanamnam ko talaga, parang mas dulot man talaga siya sa puso kapag nagtatagalog. Oy. Pero pasensya naman. Ayan. Pasensya na. Well, so much for that, mga igan. Super lahos-lahos na gita sa ato ang oras. And thank you so much, Kuya Daniel, sa iyong sagot. Ayan, later on, malalaman niyo din ang aking sagot, mga igan. And ito na nga po. Before that, enjoy niyo muna ang ating music. Ayan. Kung wala man kayo mapili sa ilaha, naman kayo napili, pero kung maglison, mag-away man lang sila, ako na lang ang pili, ah, palihog lang. Ako na lang. Para wala na yung mag-away nga imuhang nga mag-best friend niya. So much for that. Here's Ako Na Lang by Zai Kizon. And I'll be back later on, only here on 98.5 Radyo Kaibigan. Enjoy

0: Okay. Radyo Kaibigan.
1: Kaysa ni Palayog?
2: Kaya ni May Urungan, taga Pactag, Pastor.
1: Ah, sa Alanib?
2: Taga Alanib. Nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnukrabi sa order, nakalakpa. Ngayon, nagpalit ko lang igan sa Miki. Akong ganang upawan ako kay nalukoy man kayo.
1: Ang ulo niya, maoy na talata yung ulo na katol?
2: Oo, ang ulo? Oo, kay baho. Dahil akong gipalitan nilang igan ilin, Vigimax.
1: Ah, Vigimax, okay.
2: Kaya nang upawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan, eh, nalata man.
1: Okay.
2: May akong ipapagkaya, uban akong ipainom sa iya, dahil ang subjarang doktor na kuha naman rin ang iyang ulo, nabalik na po rin ang taas iyang buhok.
1: Wala ng katol?
2: Ang, oo, gamay na lang kayang katol-katol iyang ulo.
1: Salamat sa Ginoo.
2: Umara na, Pastor.
1: Salamat okay. Kisa ni Palio gani, kisa to si?
2: Igan Imay Urungan.
1: Igan Imay Urungan. Lower Pactag, Alanib. Salamat kay Igan, salamat sa pag-testimony.
3: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
4: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
6: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
5: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
7: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
8: Sukad karon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
7: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
1: Kinsa ni palihong taga-asa?
10: Marikatag,
1: yes, padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
10: Oh, mag-testimony ko, bakarahin sa aroma, Pastor, na atong ang isimana, wala ko nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod. Naglasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano saman, imong paminaw di sa lawas?
10: na ako'y arthritis.
11: Nag-arthritis?
10: Oo, napasikap ko sa doktor. Arthritis daw.
11: So, Igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
10: Tulog
11: ka adlaw. Okay. So, karun, okay na ka karun. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
10: Okay na. Saluyang sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
11: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
12: The best songs on the radio.

98.5 Radyo Kaibigan, and you're still with DJ B. Ayan mga igan, hello po, magandang umaga, hapit nating paniud to. So hinaot nga, gapaniud to na ka, or galungag na ka sa emohang paniud to. So much for that, yung mga igan, speaking of paniud to, no, apila na ang bida sa lamesa, Fugu Blend Chili Paste. Ayan, and of course, para po sa ato ang health, mga igan, dili na to kaligtaan. Ang Vigimax Capsule. Ayan, this is to support all over wellness and helps provide daily nutrition balance. And of course, para po sa ako ang hilig og herbal oil. Ayan, or kanang of course, kay tita-tita na po baya yudda, no? Ayan, para sa mga kabuhi, para sa mga dali nga malaguto, sakit-sakit sa tuhod. Ayan, gamitan na ang Aroma Plus sa mga igan. Ayan, Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. And of course, sa mga mahilig pod o kape, tama na nang makapapalpitate nga kape, mga igan. So, try na ninyo ang Herbiva Coffee Blend. Healthy coffee, naturally good. Nanisay Robusta Coffee, chia seeds, barley grass, moringa, turmeric, mangosteen, guyabano, tangkat ali, spirulina, insulin, and stevia leaves. And of course, mga iga na makita nato ni siya or mapalit nato ni siya sa mga kaibigan center sa Valencia City. Makita na siya sa ground floor Aquino Building, Poblacion. O di ka ha sa DXRK Radyo Kaibigan, second floor AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, fronting Old NVM Mall. And naputay kaibigan center sa Kadinginan. Makita na siya sa Proxinco, Poblacion, Public Market, Old Stall beside Food Court. And of course, para po sa Kaibigan Center sa Maramag, makita na siya sa Stall Number 18 Perimeter Building Agro-Commercial Complex. And para sa Goods Printing Services na ang GRD Printing Services, located na siya sa Digit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. So, unsa pa niyo ginahulat, mga igan, gamitan na ang ato ang mga kaibigan products. And yun na nga po, mga igan, ano ba ang ating gagawin? Hindi ko rin alam sa totoo lang. Charot. But mga igan, no? I mean, if gipili gyud ka, no, and you prayed for it, why not pursue it? And the right people, labi na imo ha mga bestie, imo mga friends, they will support you though. Diba? And kung para sa imo ha, para man jud sa imo ha. Pero, I mean, about sa friendship or sa pagmamahal, I mean, kung totoong pagmamahal yon and you prayed for it, I believe, kung tinood kang amiga, imuha man gid siya pong suportahan, di ba? Imuha man po siyang you'll be happy. And I believe, isa na siya sa pag-show nga, you are really a good friend. If you'll be happy, if your friend will be happy. Di ba? And ako lang yung maingon is, you pray for it kung kamo bagyod or dili. Di ba? Ang hirap naman kapag pilitin mo na hindi naman talaga para sa'yo. And kahit i-let go mo pa para ma-happy imuhang friend, imuhang best friend, kung dili siya piliun, di ba? Wala gihapon. Ganun lang naman ang buhay. So much for that, mga igan. Thank you so much for tuning in with DJ B. Wala na tayo igo nga oras. Kaya naman, I'll be leaving you with this song, Maldita. Daghan magmaldita. And this song is para sa isang taong importante din sa buhay ko, kay maldita daw ko. Diba? So, panindigan natin yan. Charis. Enjoy this and I'll be back tomorrow. Tomorrow na naman mga igan.
Again, po, this is your DJ B. Always remember that the best makeup to wear is your beautiful smile. Kaya always wear it po. God bless you. Have a great afternoon. I love you ng super duper mega OVA. And thank you ng super duper mega OVA. Sa ngalan na lang sa ato ang Station General Manager, Pastor Dan Dangalio. And sa ato mga kaubanan diri sa Radyo Kaibigan. Thank you so much mga igan. I love you ng super duper mega OVA. And thank you ng super duper mega OVA. Bye-bye! And I love you!

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
8: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
7: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
9: Mare, gahinuktok mali ka diha.
10: O lagi mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
9: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Happy anniversary.
13: I love you. So beautiful.
12: Akong gift ni mo.
13: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
12: Ganahan ka?
13: Salamat, Han.
12: Di apa?
13: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
12: Ang unsan?
13: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
12: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
14: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: kay Mateo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Yes, igang kana, kamusta man?
2: Kanang mag-testify ko, Pastor, sa about BGMAC.
1: Yes, go ahead, igang kana.
2: Nag-practice ko sa motor nga mag-drive. Nalikid naman ko na naglikinig akong tuhod.
1: Oy, natumba ka?
2: Natumba.
1: So, unsay natabo dayon?
2: Nasamad yun na siya, Pastor. Akong gibutangan o BGMAC. Nag-inom ko o duha.
1: Oo.
2: Salamat po sa Dios, Pastor, kay wag yun naghubag ning akong tiil. Kunya, nakatulog ko gabi iba nga wa ko na naglisod kay wala may sakit.
1: Okay.
2: Igura na ka ng nauga.
1: So, salamat kayo. O, mga importante nga dapat kanunay na atay BGMAX, no? Atay BGMAX kanunay. O, si ato masulti sa ito mga tigpaminawan?
2: Magpasalamat ko sa Ginoo kay gigamit na niya ang BGMAX nga kanabitaw instant gid na nga huwag magkahinanglam ta, makatabangan ta.
1: Amen. Salamat, salamat kayo.
3: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kasong pagpasalamat, Pastor, nga Bonjour, no? Akong bana na Olian. Kasong pagpasalamat, Pastor. Kaya ako po, dihubak ko, Pastor, pulo, kadlaw, tumaran ako, ibigimat. Na Olian, ragit ko, Pastor, akong hubak. Kasong pagpasalamat, Pastor.
3: May good news!
4: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
3: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
5: sama sa large format outdoor sticker,
6: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusan sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
3: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
8: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Ako si Teresa Ahero sa Hingaog City.
9: Yes, Egan.
10: Magsimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
9: Okay.
10: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga Pastor, tapos doon na siya sama sa iyang sampot niya. Ang akong ginatambal Aroma oil.
9: Okay.
10: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sampot na ulian, tapos siya hubag mo yung yaplas, limboto, din na ulian. Din karon, dili naman siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka bitol, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
9: Salamat sa Diyos.
10: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin. Ngayagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
9: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan?
10: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.

So, interesado ka sa Kaibigan Foundation, hala bisitahi ang atong studio, ang buhatan sa Kaibigan Foundation dinhi sa atong sibihan at bang sa NVM building, mga igal. Kilid dinhi sa Valencia Baptist Church o kilid sa kaniadto Manada Coffee Food o GTX Auto Supply Pastilan. Ang atong silingan, atong barkada kaniadto o hangtod karon, naguol gyud kita, mga igala, sa pagtaliwan ni retired Colonel GC Exclamador. Binangga kay kita, mga igala, kaniadto sa radio kay pakita sa pikas sibihan, atong giila gitahod si retired Colonel GC Exclamador. Nakurot kita siyang kalit nga kamatayon, mga igala. So atong pahasubo sa pamilya nga gibiyaan ni retired Colonel GC Exclamador, sa Ma'am Lorna ug sa iyang bugtong anak, ako nakigduyog sa iyong kasubanan sa kalit nga kamatayon ni retired Colonel GC Exclamador. Di gyud to nako siya malimtan. Panahon nga kita nagsugod sa radio broadcast sa DXMB Radio Ukay, unsa kadto nagsuporta kanato ang atong silingan dinis Radio Kaibigan, si Colonel GC Exclamador. Ato tong giilanga murag ato pong amahan. Buutan kay tong klases tawo, mga igala. Onya lagi. Kay kita nining kalibutana sa first degree sa Knight of Columbus, nami gi kahinumduman. Timfus pujit momentum mori. Times fly, remember death. Hamubo ang panahon, hinumdumi ang kamatayon. Alas 12 kato. Dinis atong papanag-uban. Ato diay itimbaya ang mga nagkadayang establishmento nga nakamonitor nining panag-uban. Ilabi na din yung sentrong bahin ng atong dakbayan sa Valencia. Mga kananan, grocery, barbershop, o uban pa. Sayod kita, naglanog-lanog sa sentrong bahin ng atong dakbayan sa Valencia ang Radio Kaibigan 98.5, mga igal. Happy birthday di ay sa tanang mga nag-birthday karong

dawata ang maamong mainiton nga pagpanimbaya sa usa ka happy happy birthday nga na kaninyo. Happy fiesta usab sa nagfiesta karong adlawa. Alang usab sa ilang umaabot nga kafiestahan. Happy fiesta nga na kaninyong tanan.

Ato diay pagtimbaya diya sa tong City Central Market. Kumustag mayong pagpaminaw nga na kaning yung tanan. Atong nakalabay ng adlaw na merkado kita diya atong City Central Market. Ipalit kitag tamban para man ay makayas pobre ang isda nga tamban na ay tag 80 na ay tag sagatos ang kilo mga higala. Kaya kita sa itong City Central Market sa nakalabay nga adlaw. Ato lang panawagan sa itong mga labasero o labasera, atong mga gagmay o dagkong negosyante diya sa atong City Central Market o sa atong kadagkuan sa atong economic enterprise diya sa atong City Central Market. So, ato lang panawagan kung humana mo o display sa inyong mga baligya, palihog i-remove, hipusan na lang inyong mga foam nga naas taliwa sa daan. Naas taliwas dalan diya sa atong City Central Market. Kay kita mismo naka-experience nga lisod kayo pagpamalit na daghang foam ang naas taliwa sa atong dalan diya sa atong City Central Market. Atong hangyo sa itong mga dagko o gagmayang negosyante, palihog kung nahumanamog butang sa inyong mga isda, i-remove na na. Kay hasol kayo, magbinanggaay ang among agtang o dughan sa mga mamalitay tungod lang anang inyong mga foam na naataliwa sa dalan diya sa itong City Central Market. Kay mismo kita, natay tiguwang hapit na banggaan, natay okay raw ta guwapa kanunay atong mabanggaan kuya kaibigang Joshua. Malipay tana. Pero usahay makahatag og dili harmonious nato nga pagpamalit kanang inyong mga form. Ato raning panawagan, dili ni ato pagpangatake. Dili ni ato pagsaway. Kundili kuya Joshua, hangyo nato. Gamay ra mong guna atong dalan diya City Central Market sulod sa merkado. Unya, ang inyong mga foam dugay pag yun ninyo kuhaon. Dito, napay mga PWD, napay mga edad-edaran, napa na ako pero na kung gamay ra kwarta, tamban ra palitod. Ang lisod pa tagpamalit diya tungod sa inyong mga foam. Hangyo mininyo. I-eclare. Hawana na.

0: ato kay aron nindot among pagpili anang inyong mga isda, ilabi na anang tamban na ilata usay na pwede ilata.
1: Correct.
2: wala
0: Loy ning pobre tamban ra gid intaw nang mapalit unya di mi pagin mi kapalit atong barato kay naghuot ang mamalitay is barato unya wa pagi saktong space kay tuwa inyong mga foam naka-standby diya sa tungas daan sa atong City Central Market. Padawagan rin ang ato, hangyo rin ang ato, Kuya Joshua.
1: Correct.
0: Kaya ang pobre, turagid daw sa tamban, busdik bang tiyan? Ang atong makaya ang palit mga higala, atong mga palanggang suking tigpaminaw. Kaya atong aging adlaw mong God, Kuya Joshua, palit ang tamban. Nya napagay PWD gasagujud pagyod susmuduol ang tato itong namay tag-utsintang tamban nga labas po gamay wago ka kasood kay namay nagbabag ng foam lang iwak lito ni mong gasagujud gasangkig pastilan ano ay atong panawagan sa atong City Central Market ang atong administrator kasayod kita ang panumu ang liderato sa atong city government of Valencia ni Mayor Ami Galario o Vice Mayor Grizel Cecil Galario Fernandez. Anagyod ang ilang tuyog tumong alang sa linaw hapsay bibo nga Valencia. Thank you. Alas 12:22

Ato day itimbaya og happy golden anniversary ang Department of Justice Parole and Probation Administration og ang Valencia City Parole and Probation Office. Niining buwana gisaulog ang nasangpit nga ika golden anniversary, 50th anniversary mga igal. Isip ako kini inyong higalas kanginan, kita konektado sa Department of Justice Parole and Probation Administration, isip Volunteer Probation Assistant, VPA. Gani ang tag-iyag tagdumala sa radio kaibigan si ang pastor ng bayan, Pastor Dandang Galio, amo kining kanhi nga president sa Golden Heart Parole and Probation Association dinis Dakbayan sa Valencia. Mao kini ang ahinsyas gobyerno nga naghatag og temporaryong kagawasan og ang kagawasan og ang kahigayunan paghatag og pagbag-o sa atong mga kaigsunan nga nakalapas atong balaod dinis atong nasod das Pilipinas. So among gisaulog karon ang golden anniversary sa Parole and Probation Administration og sa Valencia City Parole and Probation Office. Sa atong mga officers, atong mga staff og mga BPS, Volunteer Probation Assistant, akong mainiton nga pagtimbaya diha kaninyo. Happy golden anniversary. Sunod semana 14, 15, tulok adlaw nga kalihukan sa Valencia City Parole and Probation Office diha sa atong balis Valencia City Gymnasium. Daghang aktibidades nga gipahaluna. Lakturo natong pagkaistorya Kuya Joshua, mga paroli, mga provisioners, pardonis, kita ang nag-supervise niya. Likewise, si Pastor Dandang Galio. Sa atong mainiton nga pagtimbaya. Alas 12:26 na dinis atong papanag-uban. Happy Gakit Festival Dakbayan sa Valencia, talagsaon og pinasahi nga festival mga higala dinis atong lokalidad pinaagi sa City Government of Valencia. So ang atong Gakit Festival magsugod ugma Kuya Joshua. Gusto kag mo sudong musaksi sa nagkadaiyang nawong sa gakit. Imong makita ugma Kuya Joshua. Dias atong Pulangi River adunay parade gikan sa Barangay Sugod. Ngadto dinis atong tulay nga nagkonektar sa Barangay Poblasyon og Barangay Batangan. Anaa sa Barangay Batangan dias dike ang sentro sa atong Gakit Festival. Magsugod ugmang adlawa July 8 ngadto kana sa July 10. Tulo ka adlaw nga kalihukan sa atong Gakit Festival. So gusto mo og malingaw, nightly activities, gidapit kamo sa atong Dakbayan sa Valencia. Pagsaksi sa Gakit Festival magsugod ugma July 8 Miyerkules. Atong masinati ang traffic, ang medyo hinay ang dagan sa mga salakyanan nga mulabay dias atong tulay sa Batangan magsugod ugmang adlaw July 8 ngadto sa July 10 manghigala ang atong selebrasyon sa Gakit Festival. So gusto mo mag-date sa imong palangga sa kinabuhi,
gusto mong mag-date sa imong pamilya, sa imong asawa, mga anak, hala, bisitahin ninyo ang Gakit Festival July 8 ngadto sa July 10. Yes, atong Dike. Yes, Barangay Batangan ning atong dakbayan sa Valencia. Atong sa di ba kita mo aginod nga tus unahan

0: sa nagpaluyuning atong papanag-uban, mga higala ug mga galog. Atong pagpasalamat sa VGMax, ang pinagpala nga kapsula. Bata sana paggamit, pag-inom sa VGMax ang pinagpalang kapsula. Daghanang nakasulay, daghanang nakatestimonya nga naayo og epektibo ang VGMax, ang pinagpalang kapsula. Adunay mga milagro nga naayo sila sa ilang gihambin nga balatian. Pinaagi sa VGMax ang pinagpalang kapsula. Mapalit ka na dini sa sibihan, sa radio o sa Kaibigan Foundation Center diha sa may Alquino Emporium. Pangitaa lang ninyo ang Kaibigan Center diha sa Alquino Emporium. Mapalit ninyo ang VGMax, ang pinagpalang kapsula. Mahiligon kamugaplas alang sa humot, epektibo nga plus, bata sana paggamit ang Aroma Herbal Oil. Pinaagi sa ilang paggamit sa Aroma Herbal Oil, hinay-hinay na wagtang ang ilang gihambin nga balatian, pinaagi sa Aroma Herbal Oil. Mapalit ka na dini sa sibiyan sa Radyo Kaibigan o usab sa Kaibigan Center diha sa Alquino Emporium, mga higala, ang Aroma Herbal Oil. Og alay usab natong pagpasalamat, nagpaluyuning atong papanag-uban ang Lel's Laundry. Alang sa imong problema nga daghan kag labunon, solbad na. Ayaw kabalak ang daghan kag labunon, tubagon ka na sa Lel's Laundry. Dada ka na imong mga labunon, paspas ang paglaba o gadiritso, pagkuha ni mo pinilo na, mga higala, mga kaibigan. So ang Lel's along National Highway, Purok Uno, Barangay Lumbo, ning atong dakbayan sa Valencia. Musta deg may yung pagpaminaw kang Agaw Luloy Pulinar, Anisito Luloy Pulinar, Dias Paglaom Village, Barangay Lumbo, ning atong dakbayan sa Valencia. Alas 2:30 atong ihatag sa Pikas Lawak. Naglisod o ginhawa, naayo human, iyang gigamit, giinom ang VGMax, ang pinagpalang kapsula, mga higala.
1: Nanay Los ni Pastor, na diri nga itaw, diri nga dili sa doktor ba, dili sa kaginawa, dili sa kalakat nga layo. Dayon, ginala ko nga bagpalit sa VGMax, istingin ninyo. Dayon, kay nag-inom sa Pastor Cinco, sabi pa ka mag-inom, mag-ampo sa ka, 30 minutos, aya ka magkaon, ginala ko nga, kuan mo duha-duha, 3 times a day, Pastor kay tatlo kadlaw, siya nakainom. Halibang mo sa Pastor Puro Climax, nagpasalamat sa Pastor kay naayon siya.
2: Okay, salamat kayo, Nanay Luz.
1: Pastor, salamat.
3: Kakilingan, kalilangan, mayahay, si Igan Tata ni. Akong bata, na-admit, ang sakit, kining typhoid, kaduha gigikuan sa doktor.
2: Oy, typhoid, okay. Pilay ang edad?
3: Ya, 5 pagkatuig, okay. Ito ang doktor. Ya, upo tumang kadlang sa hospital niya, wagid ka kaugan on, gamay ra kayo. Ya, kinabalaka man ko, si kukuna ko na, unsa ko paliton. Nakapalit yung VGMax, tulor ang yun kabuok. Ang kalunis sa udto, ako siya gipainom. Pagkataon-taon, nangayog, pagkaon. Man, dako ikaw pasalamat, pastor, sa VGMax, sa imuha.
2: Okay, salamat sa Diyos. So, nakagawas na siya, Igan?
3: Oo, nakagawas. Pagkaugma na yun, igawas din na kayo, nikaon naman siya.
2: So, tulor ka VGMax, katutsul sulti, 90 pesos ra imo na gasto.
3: Oh, so ra yon.
2: Okay na siya karon.
3: Okay ra.
2: Okay, igan tata o ba kalilangan?
4: Unsa may ato igan?
5: Ako po, eskimo ni ang aroma.
4: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
5: Oh, gaplas ng aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin nga katukatol. Importante yun kaya nalipay yung wala po.
4: Wala.
5: Ang katulang gaplas na mo ang aroma.
4: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
5: Sa Ginoo, Pastor Dan.
4: So Igan, salamat din kayo. Kinsa ganit pangalan ani?
5: Noel Estina.
4: Noel Estina diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
6: Ang apo nga testimony, maukini. Unang nga gatong bisimat sa akong natikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O gaapo gi kuang gayod na kita ko ang akong kuang sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bijimat. O salamat sa Diyos nga ako may hidihidan akong kanang akong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya ako kay buhat, ipapuanan ko sa akong apong, ipatuloan ko sa bijimat, patuloy ko akong datalinga. Matukan mo sa dili mga isuon. Murag naga kuan ang kakatol o kasakit kunya diha gayud naayo naayo gayud ako nawala ang ako ang kasakit diha gayud naayo. So praise the Lord, dalegon ang Dios na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kanya ka instrumento kang Pastor Dalanggalyo naghihimo gayud niya gi blessingan sa Ginoo ang maong bijimat.

mga higala, mga kaibigan. Inis atong papanaguban sa silab sa kautuon sa radio, kaibigan. Samtang atong oras, alas 12

una na nga gilisod-lisod, una nang gilutos nga diin nagpadayag sa ilang negatibo nga mga reaksyon sa kasamtangang administrasyon ang atong kani presidente sa nasud das Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte, nga diin unang mipadayag nga ang atong presidente usa ka adik, usa ka bangag, human ni adto paspas ug dali na nang ligid ang kaso nga iyang giatubang ngadto sa International Criminal Court, mga igal. O niya, nagmalampuson gud sila. Ilag yung nahipos, ilang nadakop, o gipadala ngadto sa dahig, Netherlands, ang atong tingog, ang atong pinangga sa Mindanao, kani Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ing anak kamangtas, ing anak kagamhanan ang kasamtangang namunuan sa atong nasud das Pilipinas. Laing gilisod-lisod, laing gilutos si Senador Bato de la Rosa. Nagtago-tago hangtod karon kay gusto nilang hipuson, dakpon og dadun ngadto sa dahig Netherlands, mga igala, sa International Criminal Court. Karon ay daghang mga senador nga nagpadayag sa ilang mga pagsagmuyo, nagpadayag sa ilang mga opinyon kabahin sa dili tawhanon sa grabe nga pagpangangka o sa si Senador Jinggo Estrada. Nagmalampuson gud sila, nadakop gud karon kasamtangan si Senador Rodanti Marcolita, mga igala. Kagahapon imbis miatubang siya sa Sandigang Bayan alang sa iyang motion to quash sa kaso nga iyang giatubang ngadto sa Sandigang Bayan, apan ang Sandigang Bayan ang dibisyon nga nagunit sa iyang kaso ni deny sa iyang motion to quash, mao na hinungdan mi pagawas og arrest warrant batok kang Senador Marcolita. Bigid basta-basta ang nag-serve sa warrant ang atong DILG officer si Rimulia, mga igala. First time in the history sa nasud das Pilipinas, mismo ang DILG secretary ang nag-serve sa warrant of arrest. So nagtingkagol karon sa balay bilangguan si Senador Marcolita, mga igala. So mao na iklaro kung ikaw again paspas gyud ang pagawas sa warrant of arrest, mao na atong pinobring observation. Pero kita justisya ka ngayon, why gipili, why pili-pili, mga igala? Pero nagtuturo kamatuuran mo gawas gayod ngadtos unahan. Alas 12:40 ya karon ongoing ang impeachment trial ngadto kang Vice President Sara Duterte. Apan sa atong obserbasyon kagahapon, ang gipili nga bagong Senate President si Senador Win Gatchalian, nagkabunga-bunga gid siya pag-preside kagahapon sa impeachment trial kang Vice President Sara Duterte. Tumato, nagpalaban sila sa lain nilang kakaubanan nga abogado
ilang gipili nga mahimong presiding officer sa impeachment trial. Bunga-bunga mas si Win Gatchalian. Ako'y naluoy. Dili, tiyaw, dili sayon nga mahimo kang presiding officer sa usa ka impeachment court, mga igala. Lisod og di ka abogado. Wa kay experience ka bahin. Subalaw Pilipinas. Wa man ato gikaminusan si Senador Win Gatchalian. Pero di siya abogado. Wa kabahin pag preside. Presiding officer baya ka. Mautang ilang gidali-dali nga gipili mahimong presiding officer si Senador Chis Escudero. Kampanaryo man nga abogado si Senador Chis Escudero. Maunang mao ilang gipili nga mahimong presiding officer. Pero nagpakauwan sa Pilipinas si Senador Win Gatchalian sa iyang pag-preside kagahapon pagsugod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So ato ning atang-atangan, ambot baka, unsa inyong punto, unsa inyong reaksyon kabahin ning impeachment trial

atoning atangan mga higala. Pero para kana ang impeachment trial, pila ka bilyon ang magasto sa Senado, meaning 92 days nga impeachment trial ni Sara Duterte. Bilyones, dili milyones, bilyones ang gasto Senado, meaning impeachment trial ni Sara Duterte. Impeachment trial nga way kwinta, impeachment trial nga puro pamulitika, impeachment trial nga gusto lang nila mapukan ang pamilyang Duterte dinis atong nasod das Pilipinas. Mao na prangka prangka. Samtang wa nila nakita ang problema sa mga yatong Pilipino, daghang mga na-hospital sa gobyerno,

mga kaibigan. Mauna'y problema.

di nila gusto na ang ilang mga katbang, ang ilang kontra makapurma mga higala, mga kaibigan.

who they both. Ngadto sa atong vice presidente sa atong nasod tas Pilipinas. Kadaghan nga angay gastuhan sa milyones, bilyones nga kwartas Pilipinas. Mas daghan pang angay i-priority. I-address ang problema sa kapobrehon, kagutom, sa kalisod ning atong nasod tas Pilipinas. Ambot ba ning atong mga kadaguan, nining atong mga honorable, bisita mo sa atong panggobyerno nga hospital. Bisita mo sa mga pribadong hospital. Daghang nagtinga, daghang nagkalisod, daghang nga wala.

bagak dago. Dako kayo ang gasto sa impeachment trial. Milyones, bilyones mga igala. Ang gigahin nga pundo sa Office of the Senate sa Nasutas, Pilipinas. Pero ang ilang gi-prioridad. Daghan ang way gikaon sa Pilipinas. Daghan ang gipanglisuan sa ilang normal nga panguna-una. Pero way gobyerno nga nagtan-aw ni ana mga igala. Maunay atong wagi kahimuot dinis atong nasudtas Pilipinas. Ang mga kawatan manglansad aron makakawat. Maunay prangka-prangka nga pagka-istorya. Diba Kuya Arby Osminia atong igsuon nga maranaw bias barangay Batangan. Yes, puro kumusta mayong pagpaminaw kini nga maranaw usa ka Muslim nagpakabana pud ni mga igala si Kuya Arby Osminia Kang Sultan Osminia Kang Sultan Pagar Osminia dinis barangay Poblasyon Dakbayan sa Valencia. Kumustag mayong pagpaminaw nga na kanimo. Ati Agnes Casas Dias Burukuno Batangan. Kumusta man ate uban sa imong pamilya? Mayong pagpaminaw. Kang Kuya Jewel Pabulolot. Kumusta dia? Kang Kuya Alfredo Bilos Burukdo. Kumusta kuya? Mayong pagpaniod to. Daghang salamat sa imong pagpakabana. Bisag, giputbol ka, gipapakas imong kapitan. Pagka purok president diya sa Burukdos. Pero nagpadayon ka, nagpakabana. Akong pagsaludar diyan ni mo. Kuya Alfredo Bilos. Joel Pabululot. Kuya Kagawad Tatak Rino. Naglanog atong papanaguban. Yes, inawaan. Kumusta man? Ang atong worthy sir knight, ang atong buutan kugihan nga BCLA coordinator sa Batangan, Kuya Philip Kapadgan, gipakatao. Way gitaguan. Dili plastic ang batasan. Sa tanang panahon o gigayon barkada, amigo sa tanan. Mayong pagpaminaw worthy sir knight, Kuya Philip Kapadngan, Dias Barangay Batangan. Alas 12:54 man na mga higala. Ato day itimbaya ang tanang BCLA Dias Barangay Batangan mayong pagpaminaw. Sir Max Abrigana, Sir Ami Salsida, Ati Chuna Walo, Kuya Philip Kapadngan, mayong pagpaminaw at today pag nakabisita kita kaganinang buntag sa'yo. Diya sa Dark, diya sa Tulays Batangan, ang video sa Gakit Festival. Mayong pagpaminaw nga na kaninyong tanan, nang limpyo in town sila. Atong mga nagpakabana nga Valencianos, mga nagpakabanang katawan dias Barangay Batangan, mayong pagpaminaw. Daghang salamat sa inyong pagpanglimpyo.
ato silang nasugat kag ginang buntag nang limpyo sila Diaz Vino diha ipahigayon ugma hangtod Biyernes ang atong Gakit Festival. Mga nagpakabana nga taga Barangay Batangan, BCLA Batangan, daghang salamat sa iyong pagsuporta sa panggobyerno ng atong dakbayan sa Valencia.

Mayong pagpaminaw dia sa atong classmate kang Jisir Tumanda dia sa Barangay Batangan. Uban sa iyang pamilya kang Brother Knight Jingjing Paran. Mustag mayong pagpaminaw kang Brother Knight Bito Guzman o Sis Eileen Guzman o kang Mr. Ong. Yes, Flash O Barangay Batangan, maayong pagpaminaw. Wa na ko igong oras nga mo aginod pas nga tos unahan. Tempora kitang magbuwag-buwag dinis atong panagbaga sa sila tuhon dinis radio kaibigan. Atong pagpasalamat nagpaluyuning atong papanaguban ang Vigimax, ang pinagpalang kapsula. Bata sana pag-inom paggamit sa Vigimax ang pinagpalang kapsula, mga igal. Dagan ang nakasulay, dagan ang testimonya nga natabangan sila sa ilang balatian pinaagi sa Vigimax ang pinagpalang kapsula. Alang sa epektibong haplas, bata sana usap paggamit ang Aroma Herbal Oil. Epektibo nga plus Aroma Herbal Oil o Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Mapalit din sa Sibihan, sa Radio Kaibigan o sa Kaibigan Center sa Alquino Emporium ng atong dakbayan sa Valencia. Problema kang dagang labunon, way init, ladad ka na sa Lel's Laundry. Alang sa paspas nga paglaba, uga diritso, humot o pinilo na daan, dada ka na inyong mga labunon sa Lel's Laundry. Nahimutan ka na along National Highway Purok Uno, Barangay Lumbo ning atong dakbayan sa Valencia. Mayong pagpaminaw dahil sa Kagul Family, Cambarian Family, Kanda Family, Pasok Family, Kapi Family, ng atong dakbayan sa Valencia, ang atong mga kasangkayan, atong mga kaliwat, mga igal. Wa na ko'y igong oras sa ngayon sa atong sparring partner sa Master Control, si kaibigang Joshua Vergara Sison. Sa tag-iyag tagdumala sa Radio Kaibigan, ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio. Sa ngalan sa kinatibukang Work and Integrated Affairs sa Radio Kaibigan, kini yung igalas kahinginan, kaibigang Noel Kagol. Dakbayan!

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Buka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong huwag? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Sa timpla sa spicy meat, nag-blend together. Fuay ka blend, jelly paste. Sukad karon, matag-hamal, taoban din nato kanunay ang pita salamisya, ang fuego blend, chili paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building. Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
6: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
7: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
6: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
8: Ayong balita, alang sa tumaslingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita, ni ANA, ang GRD Printing Services.
9: Oh, higala! Di nagkamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo, ang GRD Quezon Printing Services na muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
8: Naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Hello, Pastor. May buntag.
12: May buntag. Paliyog, Pailaila.
11: Ako si Billy Andaya, taga Porokdo, si Ater Olit Mungkayo.
12: Taga Mungkayo. O si atong testimony, Igan.
11: Juan, Pastor, kanang ang ato ang anak, atong Mayo, nanganak siya, nga, kaluha pagyod.
12: Okay.
11: Nga, giingnan siya sa doktor nga, ato sa hospital siya pa anakon.
12: Oo.
11: Nga, kaya nahadlok man lagi siya. Kaya atong pagyod yung adlaw nga nag-vaccine ni, kami nga mag-asawa. Pagkagabi, nagbati siya. Nga, karon kay ang iyahang plano nga, atong pagyod siya sa doktor. Nga, kaya ako giingnan siya nga, ako siyang giingnan nga, ato na lang yun da. Nga, karon kay na, nausap man lang una-una, dili na lang yun daw siya mga anak sa hospital. Nagsige nagsakit yan tiyan. Ako siya hindi pa inom ang BG Max.
12: Okay. So, sa ito po?
11: Karoon, Pastor, kay Aksin Mangko Kabalaka, kay ang mag-una ang taas ay ha, one man ka lang inunlan. Nga, gisigundahan ako pa inom siya, upat ka, buet. Talon, sige mo, Pastor, ba? Gawas yun ang isa. Nga, pagkataon-taon, ang isa na po din gawas. Karoon, Pastor, kay ang sa inunlan naman po niya. Nga, 30 minutos, usan yung gawas. Ako na po siya gisigundahan pa inom, ubiha ka buet. O, kalau is gino ang ipanalanginan din ang BG Max, gigawas pod ang iyang inunlan. Nga, ikadaan akong testimony, Pastor, ang akong baboy nga giubagan sa liog ba, akong giyaplasa ng BG Max, imbuto pod siya.
12: Okay, salamat kayo sa pagtawag o pagpabot sa mong testimony.
13: Uy, Maray, gahinuktok malay ka diha.
14: O lagi Maray, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema Maray. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: The best songs on the radio.

0: Okay. Radyo Kaibigan.
1: Huwag ka nang himaminaw, huwag sanata. Alam niya, kung ikaw naginusin.

0: ang sumahinungdan, ang sunata ng nadunggan, o ang tao nga imong mahinungduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubalik kami sa laing patna sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries.

in a world of love, destiny brings people together in ways we might not fully understand. It is a powerful force that connects hearts, regardless of time or logic. It is those moments when two people's hearts intersect. It creates beautiful stories that go beyond time and reason. This is Love Diaries with Lady Diana. Isang magandang hapon, maayong udon, good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higalat, mga kaigan sa kanginan. Usik ka mabugnaw, nga hapon ni po, kanatong tanan. At lagarong may galing na Lunes sa pizza size sa bulan sa Hulyo at tuig 2020. And once again, makiigan mo with me, uglanipod nga adlaw sa atong panag-uban-uban sa kanginan. Aron sa paghiskot-hiskot ug mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga taong inasakitan. Para sa mga taong gipang binuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. O sa mga walay plano ga-move on. Ang atong programa higala para kaninyo sa unsa panigihunan.

688. Once again, para mabasa ni Lady Diana, inyuhang mga sulat, inyuhang mga text message, pagpanimuya, mga greetings sa inyong mga minamahal sa buhay. Inyo lang ka na i-text sa tuwang hotline number, once again, 0965-601-688. Same goes sa mga gusto nga matambag mga galis sa itong letter sender karon through text or through call. Makaigan ang atuang numero po ka nang nagapin nga comments anong Facebook Live karong kapunan. Once again, 0965-601-688. So sige, maayong hapon. Usa ka mabugnaw na hapon po sa inyong tanan, mga palanggang suking tigpamina. Kumusta man ang inyuhan sa iyong kautuhon ni ha? Sa iyong kautuhon sa adlang Lunes, mga higalan. Naot pang, okay na mo diha sa inyong nahimutangan. Aram mo eh, kagadal-kadal ka ng gabi. Eh, medyo tugnaw-tugnaw raw ang lady na yan. Sa maulan nga kahapunan. Pero sa mga walay kagagos diha, pagmantener na lang sa gabi diha, mga higalan. Salawin nyo nga ito ang Herbivore Coffee Blend, mga kaigan. Matambalan ang katugnaw ng imong gibati ka. Gansi kita ni DJ sa mga naay kagakus ka ron. Sige lang, paabot lang po si Mo. Alright, so once again, magandang hapon po. So, nagpulong na minyo ka nato ka ron sa nagalailain na radio sound. Sa kamulong naglando ka nato ka ron sa Facebook Live, magandang hapon po sa inyong lahat. At kaway-kaway naman dyan sa inyong mga suking tigpamina. You know, si Lady Diana, mga galing, busog na huwag karong dagnaan, no? Malinawan inyong panghuna-huna. Huwag hapsa inyong ipangbati, mga kaigan. Huwag hinaot pa nga, okay na mo diha, kauban sa inyong mga imnamal sa buhay. Gakos lang sa galon. Anong galon mas ay gakso niya? Pwede ba kaha nga ganing unlan na lang sabon? Gahi na mas ay ng galon niya gakso. Sir, grabe, kapi-kapi na lang gani, padungog-dungog pag yun. Depende na lang, sumaigo ani mo yan. Gansigit ang mga single people, gano'n. Agwantahan na lang sa ninyo ang kabugnaw sa panahon, mga gano'n. Unsaon naman, murag minus, bumangyot ang panagat, gano'n pala. Maabot na lang mo sa inyo ang mga swerte sa kinabuhi. Oy, natin caller, pero standby ka lang dyan. Caller, no? Dili isa magtubag o tawag sa DJ, ha? Kasi ganina natatao magtubag o tawag, mga kaigan. Okay, sa kamulong ko ano ha, kamulong kahari-hara, isamdang naminaw karon. Sa kamulong, ay kagagus-gagus diha, sana all na lang diha. Sa kamulong, inom-inom o gape. Sa kamulong, lingkod-lingkod ka pahulay, higan sa tabaho, or higan ba sa umay. Gawin, kamulong gabari ito diha, ang bulo ang uban, kamulong gabari kay sikay sa ilang panimalan. Kamulong, gapang labag, kinay ulan mga gala, may nalang naitubig. No? Ano yung lugar nga wala yung mga agas mag-iigaw. Halig na lang ito sa ulan. Sa kamulong kapangusos ilang mga labhunon ni ha? Sa kamulong kapaligsilhig sa ilang mga panimalay. Og sa kamulong pong naasin ng trabaho kay Rohan. Sa kamulong gabiyahe. Kamulong aga-drive sa ilang mga sakyanan. O may hapon po sa inyong lahat dyan. May hapon po sa inyong lahat, mga suking tigpaminaw, ha? Patayon naman sa inyong pabamino, mga gala, kay si Lady Diana na po ang bahala sa inyuhang kautuhan ka ron. Because adlaw po tayo ngayon, nga Lunes, mga gala, na Monday po tayo. So which means may babasahin tayo ang nainapod kasulat ng baganan, mga gala. Sa mga excited nga maminaw diha, mga kaigan, sa excited nga mutambag sa aming sender karong kapunan. Standby lang kayo dyan. Maamot lang tagadali, mga gala. Kaya dilipod maglangay si Lady Diana at mong basahon at ito ang sulat karong kapunan. So before that, magandang hapon, pumuna sa mga naminaw karato at karoon yung dapita sa mga Surala, South Cotabato. Sa Maragatsun, MP na Agyes sa 104.9, Radyo Kaibigan, Surala, South Cotabato. Ayong hapon po sa inyuhang lahat dyan. Uban sa atong teknisyan, Sir Jules, magandang hapon po. Pinagin sa atong mga palanggarihan ng mga suking tigpaminaw.

ng parte sa ilang pang adlaw-adlaw buluhaton ang pag-abli sa ilang mga radyo matag alauna sa hapon para maminaw sa programa ni Lady Diana. So welcome po and happy, happy, happy listening po sa ilang lahat. Nabita mga ganis sa may lagindingan mas sa Miss Oriental na maayong hapon sa mga naminaw pinaagis sa 94.9 DXDD Radyo kaibigan lagindingan mas sa Miss Oriental. Salamat sa tuan kaibigan DJ Bakaha or itong technician niya nga nag-comment sa Facebook Live na nag-hook up na sila kadato karon. Salamat po and of course magandang hapon sa atong mga gwapo-gwapa na mga suking tigpaminaw. Sama ng lagay ng panahon niya sa inyo mga galan, no? Ulan ulan maghihapon niha. Amo na rin sa bukid noon, medyo taligsik na gano'ng mga galan. Medyo taligsik na magkasubaw na ha. Amo nang dili buta magbabadlong, dili magsigigawas-gawas sa mga galan. Amang hapon sa inyong lahat dyan ha, sa may langiningin may Samus Oriental. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. And of course, sa mga naminaw, pinaagya sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, bukid noon. Sa tibok na lang po, probinsya sa Bukidnon, kutob sa mabot sa atong sibiyahan. Kung sa tanang naglanto sa Facebook Live, kutob sa mabot sa atong programa, mga galing. Maayong hapon. Mag-welcome po sa inyong lahat. This is, once again, Love Diaries with your DJ, Lady Diana.

magagakos Lady Diana, magagakos na lang sa silag termos Lady Diana. Sabi single na gani ita mapasok pag ita na ang termos man zed gyud iba. Hanggakson niha magabaso po rin taong daan. Nagidaog-daog nagita sa kapalaran ana ba single na gani mapasok pag yun. Malapuhan pag sa ininit mga gana. Sa maghabag ganyan mo rin, Sander 087, ang ito ang BFF, hindi nga side sa may Puropnoy, bito kaya Valencia City, Bukidnon. Maghabag po. By the way, sa mga na sa iyo at mga gana, halay po ninyong mapapanood inyong gwapang DJ. Sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan, pakita ko lamang nila palihog ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Sa mga nagdandaw ka rato, karoon, pakihan ko mga gana, like, share, and comment po sa Facebook Live para layo mo na ma-update na mas daghan pa ang magkapaminaw ka na ito karong gabi na. Libre shoutout na rin mga ganla ha. Pag-comment lang mo diha ako rin baka nagbasa sa inyong mag-comments magiging. Pag-palig na lang mag-follow mga kaigan sa atong official Facebook page para nga ma-update mo permente sa mga kalihukan sa atong pinalanggang sibiyahan. Pag-notify mo sa mga labas na balita mga ganla nung gikan sa atong sibiyahan. Saning basahan mga gani ang pipilag mga comments sa Facebook Live. Garong ka po nun ha. Basing mangluod niya ni Kumpana, dili mabasa ilahan. Ay, comment. Alright. Magsugod na sa pinagkababang from Sir Martin Laginon. Hello, maulan nga ka po nun, Lady Diana. How are you? Ay, murag tibok siguro karong Pilipinas ka. Ulan-ulan mga gani. Okay, sana dito sa may North Cotabato, manimuha di ha, Sir Martino. Ulan gihapon sa ilahan. Imuha kaigan ka lang na Mino karon. Ah, magadapitan na Mino sa programa og nag-ulan ba nag-yapon sa inyo, ha? At i-check daw ba kung nag-ulan ba sa Dibog, Pilipinas? Okay, Sir Martin, may hapon sa imuha, ha? Ka-pointless ba ng survey ni mo? Wala lang. Gusto lang ako mabalaan kung ga-ulan ba sa inyo, ha? Pero Sir Martin, salamat na may hapon. Kalimod yung aside. Okay lang po yung DJ na rin. Ay, nagkunin niyo bali-bali, ha? Okay, nagkunin rin aside, mga gano'n. Pasanad ko pa from Stephanie Perez all the way from Tivoli, South Cotabato. Wag Stephanie, gaulan ba na sa inyo, garoon? Naghapon, ha? Kung sarangit nga ulan akong gusto, Lady Diana, ay mag-ulan o gwarta. Siguro, pwede pa lang yung siguro, mga gano'n. Kung mag-ulan magaling gwarta, sa gawas na ko matulog, mga kaigan. Pagsigig bang nako po gwarta. Pero mag-ulan, nagkagwapa ni Jai. Ano na kinahanglan ngayon? Ano naman sa tuwa? Ay, sarot lang ha. Ay, makaingon mo riyak. Kahanginon ba aning DJ sa radyo kaila? Sarot-sarot lang po. From Sir Blas R. Balarote. Masara po DJ. Magandang hapon ay puso yun dyan. Ang ito ang suki ang tigpaminawan. Pag suki nga magdadambag. From Pagarian City, nga kamulo karon na sa ilang trabaho na magandang hapon, Sir Blas. Huwag salamat ka imo sa salamat ka ay sa imo ang magpaminaw sa atong programa karong kapunan. From Martin Magrino, hi, good hapon, Lady Diana, pwede mga i-text my DJ. Kaya na pong girl, ang edad 20 or 22 lang. Ay, hinay lang dahil pagbasa akong number, DJ. Ay, ang number na mga gana, 0997-156-6952. Once again, 0997-156-6952. Tumika ni Martin Magrino sa Barangay Mount Nebo. Ay, magandang hapon sa iniuhang tanan diha sa may Mount Nebo. Valencia pa bagihapon ng Mount Nebo. Ang hapon na pinagani mo niya, Sir Martin Magrino, nga naminaw, grato, karangan, og nita, og textmate, mga ganla na. Salamat naman ang hapon, kanin mo niya, Sir Martin. Alright, ansan eh? Hi, sweetheart, magandang hapon. Na-miss kita. Sir, buong ahamang kagikan. Hindi naman sa kakabulan, wala na ganaan sa programa, no? May hapon, kanin mo niya, Sir Bong Ilio from Lake Cebu, South Cotabato. Ate Jean Lungayan Ratunil Pasara DJ. Ay, magandang hapon. At a shout out po sa iyo dyan kang Ate Jean Lungayan Ratunil na nanonood sa ating ngayon sa Facebook Live. Sa ulan
nanda ko gihapon sa ilaga ulan sa Mitibuli mga higala no. Pag ulan pa ko no sa may kuan sa may Pagadian City. Ay salamat sa inyong answer sa survey ha. Ani kay participative ang atoong mga listeners mga higala. Hapon sa inyo hadi ha. Dere kay walay ulan na sana lahi-lahi ta og clouds. Ang naglahi po kagalibutan niya, Sir Blas. Parang kaulan, ay, sir ko, kay medyo ang whole Philippines masiguro na naka-experience of low pressure area, mga gala, garong panahuna, ma'am. So kung asa ka man ang garo na minaw, o pag-amping-amping diha, ha? Kasi nagmadigyas ka, mapadulong ka sa lain. So, hi, lady, diyan na may hapon. But shoutout na lang ko sa akong self na nagluto og loaf bread. Salamat, Dizay. Ay, sana all. Kasi naibang hatag diha. Sir Cyrus Moreno Mendoza, nagkakamulong luto og loaf bread. Mantay na imlinuto riha. Kaya ba, sir? Mahimo na ng toasted imang loaf bread. Sir Cyrus Moreno Mendoza, nanonood po sa atin ngayon. My time check is already 1:29 in the afternoon. Ano una ba hindi na ibinan po sa kapunod mga gala? O para ho na, para ato masahon ang lain na po't kasulat na ipadala sa adang programa. Karong kapunod.

Paglangay, mga galay, here it goes. Madud Bonnie Letter Center. Dear Lady Diana.

Lady Diana. DJ, nakadungog na bumuan ang ginatawag nila nga bright unta, pero bugok lang pag-abot sa gugma. Kay kung naa, ako na gid na Lady Diana. By the way, tawagan ang gos sa pangalan ng Mika. 25 years old, ugna in love sa maling tao, Lady Diana. Daghan gaingon nga bright manunta ko, pero nga nung bugok daw kay ko pag-abot sa gugma, DJ. Nga no daw, na in love ko sa lalaki nga minyo na, Lady Diana. Sala di na ako nga nahulog ko sa iyang kabuutan o gakiring sa ako, ah? Dili na may hap, kapila na ako siya giblock sa Facebook, DJ. Ako nang giaway o giabog para lang mubiya siya. Pero wala gyapon. Hangtod karon, gasturyahanay lang gyapon ming duha, Lady Diana. Dili man hinuon mi uyab, DJ. Pero close kayo, Miss Tanan. Ugmurag kabalo na mi, nga more than friends ang among tanaw sa usap-usap. Sugod atong nag-chat mi sa Facebook, Lady Diana. Wala na'y undang. Kada adlaw, wala'y hunong. Mahunong lang kung mag-uban sila sa iyang asawa, Lady Diana. Agoy. Sige na ko sa gabugon, huwag i-block kay gaka-in-love na gigus iya ha, DJ. Huwag dili ko gusto nga makaguba ko og pamilya. Pero ambod, nabuang nagid siguro ko kay inigdugay siya makareply, usahay ako ang magpapansin og mangluod sa iya ha. Kapiran ako ni Hangyo, Lady Diana, nga undangan na kuniya, huwag i-block na kuniya. Og dili na ko niya tag doon, pero di po sa gusto. Mingawon daw sa nako, DJ. Wala ko nga kabalo, unsaon ako pagpalayo para muhunong na mi. Kay murag ka to nga sa akong kasing-kasing. Gusto nga mahunong na. Pero ang katunga pod, gusto nga magpadayon pa ang among kasuod, Lady Diana. Siya sa akong Facebook, sa akong email, ug sa akong duha ka number, maong kung i-block na ko sa mangita gid siya pamaagi nga makakontak sa ako, DJ. Maluoy na lang pud ko usahay kay wala man sad siya ginabuhat nga sayo, Lady Diana. Good. Ambot na lang. Gusto na ko hunungon na lang ni kay dili man gihapon sama ako, ah. Kapoy ka ay may gugma sa taong dili maimo, Lady Diana. Loving someone you cannot have. Please, maayo kong tambag ni mo, DJ. Huwag sa tanang naminaw sa imong programa karon. Maghulat ko ang mapansin ni mo ning akong text, DJ. Salamat. Huwag maayong adlaw kanatong tanan.

0: 98.5. So naayo tong tudlo nga nasamad.
1: Naayo na, siya pastor dahil hamok siya na inanudlo kuman. Ang panhamok na yung mamalito pa. Ang mizimak.
0: Okay. Asang parte sa lawas siya nga nasamad?
1: Sa kamot.
0: Ah, sa kamot. Okay. So karon siya na gasulti sa uban nga gamit mo Vegemax?
1: Oo. Oh, kung kada kuhaan ako, sa ito pa yung mga gikuhaan po, katong ipangukit siya ginagkabot sa kuhaan. Tamas man ang panhamok siya ka ng naisa sakit nga diabetes.
0: Oo.
1: Nagkukloy. Ito na tagad na dito kapal. Grabe nila nang bumutang ang tambay. Ang mga burbaladaw. Nagkupapalit ang Vegemax. Na nalipay pasto dyan kay... Namalita sila kay Agila Puno Obo. Ikaw makatabang na sa imbiji, makatabang na imbiji mag si Pastor Dagay. Inilihan na niya, grabe, ako kada adlaw, gusto ko namati kada kadlaon. Amoray tabang na nasa aho. Sakit, tampan, sa ako mga mata, mga apo, alam ko. Tuo, gusto ka mo sa ako kay kaganong, mang kunindo, mang hambo, gusto ko mang hambo, kay makasay ko sa Ginoo. Usually, siya magsimba ko. Natulik ako, Pastor Dan, pero mamati ko sa imo.
0: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix na giblend together. O gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: Sugkad ka!

0: lugar sa loob. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Ahaplas po ang aroma na eh.
4: Oh, maugali, papalis ko itong pag-ani ka distago, nagpalis ko duha.
3: Oh, okay, duha ka aroma, okay.
4: Hindi ang parang ako, nindus niyo kayo, nagulungan itong nagmulmul.
3: Oh.
4: Sa mas diyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan, tambal ka,
3: okay. Makayog yun. So, imong punto na ay, nangapras ka aroma na wala ang ngulungul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
4: Oh, nindus na kayang pagtulog na ako karon ba?
3: Salamat sa Ginoo, Naya.
4: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulong na kong kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
3: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
4: Salamat, Iyo.
5: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
6: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Surprise, Lola!
9: Hala, on siya na!
10: Happy anniversary, Lola! Lola!
9: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
11: Naapay ba nga t-shirt, oh?
9: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sika mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
12: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kaayo.
13: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
14: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
12: Naasabtay document printing, very clear nga photo copy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
14: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayo kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

0: 48 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Alauna 48 na po sa kapunod mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. There's an Welcome back sa ating lahat at maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain na radio sets. And of course, sa maragatambay paghihapon sa atong Facebook Live mga kaigan. Welcome back o salamat kaayo sa inihuang tanas. Alright, paspas kaayo ang atuang mga suki nga colors mga galing. Saning silang tubagon. May katali ilang po atang tubagon si color 643 ang atuang unang magtatawag karong kapunon. Hello, maayang hapon.
1: Maayang hapon, Lady Diana.
0: Ay, magandang hapon po. Sino po ito ang taga-asa po?
1: Si Carol ni sa Impalambong, Malaybalay City, Lady Diana.
0: Wow! Maayong hapon kaniwa niya ang Madam Carol lalakad sa may Impalambong.
1: Kamusta naman ka, Lady Diana?
0: Okay lang hapon. Okay na kaayong.
1: Guwapa lang hapon.
0: Guwapa lang hapon. Ikaduha sa imuha, Ma'am Carol.
1: Wala ka na, or ikaw na, guwapa.
0: Ay, kamusta man ang atuang lagay ng panahon niya, ulan-ulan ba niya karon?
1: Ay, mura ka. Dikit ang kalibutan, Lady Diana.
0: Oh, tubugnaw-bugnaw na ang panahon niya, Ma'am Carol.
1: Tubugnaw na ang panahon, kapadulong ng ulan.
0: Alright. Amping niya, ha-ha, kaya wala ba'y mag-amping sa imuha niya?
1: Ay, sana all. Ikaw po, mag-amping po niya.
0: Amping kita, ani, no?
1: Lagi, mag-amping kita, kaya wala'y nag-amping sa to, ha? Sarag yun ka, ugalingon.
0: Oh, nag-yun. Karoon sa mana, kapangita ba kag mo-amping sa imuha?
1: Pwede, pwede, maligya ko akong number, Diana.
0: Wala pa sa tag maligag baboy, Ana. Maligya siya.
1: Kunahay mo palit, Lady Diana.
0: Oh, malag ka, pero kadali lago, sarili pa ito ba sa imong numero? Sa may kaalaga na gusto imuha?
1: Manimbaya ko, pwede.
0: Ay, manimbaya. Sige po, go ahead, Ma'am Carol, imuha ang panahon.
1: Una-una, salamat sa pagtubag, Lady Diana, nga guwapa.
0: Mm-hmm.
1: Ako ka, tinbayaon karong hapon si Lilith Chongkit, si Mylene Martel, si Lani Rinita.
0: Isa ba yun? Inawala man itong madam. Ma'am Carol, napagadihan. Basig nabalid ito sa hangin si Ma'am Carol, mga galo. Wala pa ganit nagabasa sa imong numero. Ma'am Carol, hello po. Ano man itong tawa? Ganong di naman siya mutingon. Ang luwad na ka, Ma'am Carol. Ma'am Carol, nawala ka. Balihog ko tawag na lang balik. Salamat ka. Ayaw po. Dili ka madungol. Pasansya ka. Ayaw, no? Alright, mga galas. So, sometime, wala pa tayo natawag at tawag, mga kaigan, no? Welcome back once again sa inyong lahat. Og, kaganina, ito lang nabasa ang usa kasulat ng may atuan, tagaagpagtagad o gatuan, himay-himay yun. Karong kapunon, mga gana, no? Nagkatag natawat ng mga tambag dire sa comment section o sa atong text messages, mga kaigan, no? Pero sa liliparato na pagabasahon, ayaw mo kalimot ng atong programa hatun ka nato sa Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpalang nana. Amino ang katunay ginamabati sa ilang kalawasan na susama sa ubo, sipon, katulkato sa pari, trioma, arthritis, pamao sa lawas, panot sa lawas, or pinakan sa mga insekto or varicose veins, baga ha? Gamitin na sa atong kinagusgan ng Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana kay gawas gibiktibo kaayo kani. Dili po kaangin mabalaka tungkol kay humot ka nagdili oily sa atong kalawasan. Huwag labaw sa tanang dili magkamansya sa atong mga sanina, mga gana, ha? Ingon na kanindot gamito ang atuang Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Sunod ka pag sa Vegemix Plus Herbal Capsule ang atong pinagpalang kapsula. O, karoon nga panahon mga gala, ulan-ulan mang yun. Uso ang suba, uso ang hilan at uso ang ubo o sipon. Importante kaayong naatay Vegemax atong tasagtagsa ka panimalay mga gala, ha? Efektibo po pang panikon sa immune system. O panglaban sa regalain na ang balatian ang atuang Vegemix Plus Herbal Capsule. Magamay mana o manako nga balatian ay kayang-gaya po sa itong Vegemix Plus Herbal Capsule. Matod ni Ana Aga, dili na maihapig ang mga testimonya nga atong madungog dres kanina na ikan sa mga taong nga testify. Nagbariag sa ilang dakong pasalamat sa Ginoo nga gagamit ang Vegemax Plus Herbal Capsule para magaayo ang ilang mga sakit. Parang sa manamino karon no, sa mga nga nadutlan ni Hagsubaw, nadutlan, naghilanat, ubo, sipon, mga sa panang bughat-bughat diha. Hindi na na daritso ang Vegemax Plus Herbal Capsule, mga higala, yun ang patugaya pa. Ito na daritso ang Vegemax Plus Herbal Capsule, kaya dili lang po usa, dili lang duha, dili lang tulog kabalatian ang kayang tambalan ni ini. Daghan, mga higala. Mapalitan ito ang Vegemax Plus Herbal Capsule, ug Aroma Plus Herbal Oil sa tanang Bufarco Pharmacy sa Tibuok, Bukidnon. O sa mga piling butika sa inyong mga lugar. O available rin po ito sa ato ang kaibigan na Center na Himutang sa Ground Floor sa Alguna Emporium, Valencia City. Ang pinapod sa mga kaibigan outlet sa nagkalain-laing lugar, atong kaibigan radio stations, sa atong mga kaibigan partner radio stations, o sa atong mga kaibigan legit and authorized dealers. Once again, Vegemax Plus Herbal Capsule, o Aroma Plus Herbal Oil. Yan na, nibalik na siya, mga gala. Hello, may hapon. Gani mo diha, madam.
1: Oh, may hapon, Lady Diana. Ay, nawala man ang signal.
0: Ay, nawala ang signal ni Ay. Agad akong napalit na gamagal.
1: Oh, padayon ako, Lady Diana.
0: Sige po, padayon na po. Go ahead, imuha ang panahon.
1: Oh, i-gres na ako karong hapon si Black Janvian at San Fernando.
0: Mm-hmm.
1: O si Jan, nga taga-Halapitan.
0: Mm-hmm.
1: Si Senon Tabasan sa Balbaro. O si Raul, nga taga-South Cotabato. Laras na lang tanan sila, Lady Diana.
0: Alright. Sige po, walang problema. Pwede
1: mo request song?
0: Yes naman. Ano man ang song, Ma'am Carol?
1: Kana Miss na kita, Lady Diana.
0: Miss na kita. Alright. Sige po. Ito nang i-play.
1: Oh, pwede. Ano kong number na ko, Lady Diana, ah, para daghan na po akong mga friends. Kanabutan ng Lady Diana.
0: Ano sa man? Atong glaruhon. Ano sa man imong ipangita? Friend ragyod? Or more than friends imong gusto?
1: Friend na friend. O, bahala na sila diha.
0: O, depende na lang sa sabot, ani, Ma'am Carol.
1: Depende sa iyo, Lady Diana.
0: O, sige, isang palungan imuhang tawag, ha? Kaya nangita na nag-textmate, mga ngalan, no? Iyahang numero, once again, 0935-482-6643. Once again, sa manangitag textmate diha, sa manangitag guwapa na, buutan pag iyo, ha? Si Ma'am Carol, single and available, mga higala. Iyahang numero, once again, 0935-482-6643. Okay na to, Ma'am Carol?
1: Maula na, Lady Diana.
0: Alright. Salamat, salamat guys sa pagtawag. Masaradyo, kaibigan.
1: Yes, masaradyo, kaibigan. Mauni, ato ni.
0: Alright.
1: Bye-bye, Auntie Lady Diana.
0: Goodbye, Auntie Puriha. Salamat, guys. You know, that was... Once again, itong Madam Carol na lugad sa may impalambong Balay-Balay City, bakit na? What if I never found you? I never have. Alright, no, so kadali lang mga callers, ha? Once again, makagali, no? At walang nabasa ka ganina ay sulat ka itong higustugutanan karong kapunon. At mahitungod sa Osaka. Osaka babae nga matod pa niya. Bright daw siya, pero pag-abot sa gugma, pero tirong bugok ka. Nagkatawag ko, baga na po yung nag-text rin mga gala, bugok gray ang sender. Ni-agree rin po siya, bugok gano'n ko ng sender. Siya naman na mismo, siya naman naging kan mismo, di ba? Matid pa niya, bright daw ko nung siya, pero pag-abot sa gugma, pero ting bugok ka, mga gala. Ano nga mga tao, no? Matid pa niya, na-in-love siya sa usaka lalaki nga minyo na o pamilyado na. Diba? Which is, grabe naman na, diba? Larong-laro naman na nga sayop, magid na Ma'am Zender. Oh, yeah. Amot lang po doon sa undan o bagliso o sa inaulto para mahunong na nainyuhan ng komunikasyon na ginyong relasyon duha ang tawhana, no? Hindi naman ako nung sila official nga marag-uyab duha, pero kabunod ako nung sila sa isa't isa. I mean, kabunod ako nung sila sa ilang kagalingon nga more than friends ilang tinagdan sa usag-usan. Sana all more than friends. Masakpan sa asawa, aw. Impas po gaana, Ma'am Zender. Tano sa unsur ako na yung buhato na na, no? Sige, no. Oh. I mean, ang kasulbaram daw ni Ma'am Zender, no? Naaramang good sa imuhang kaugalingon, no? Itong Sige na nga, isagtambag mga gana, no? Feel free to send your advice or mga opinion sa sulat ka itong gibasa karong kapong noon. Diba? Aha, pag-text ang more, tawag sa arong numero 0965-601-1688 or mag-comment sa Facebook Live sa makita sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Yeah! Na nag-comment rin, minyo na gani isender, di ba? Minyo naman na, anong diha magigasinikta na idawan. Agan laki diha galaroy-laroy sa palibot ni mo. Sa hukad mga single sa kalibutan, anong diha magigas na anong sabit, ma'am sender. Nag-iingon nila, no? Nga makabugok gire ang gugma, Lady Diana. Hindi po siguro tanan. Kailangan yung mga tao, mga gala nga. Isang pag gugmahan na sila, gamitin pa maghihapon nila ilang utok, mga kaigan. Kapalo maghihapon sila mo desisyon kung unsa ang tama o mali. Pero kining sa kaso ni Sander, amod lang yun sa punis sa paglumay, aning tawana. Masig lumay ni sa Lady Diana. Okay, grabe naman sa, di ba? Kabalo naman siya nga minyo ang lalaki. Huwag pamilyado na. Ngayon pagkana siya nga, pero may sila magsturihan na iduha sa lalaki. Huwag mahunong lang kung magkuyog na ang laki o yung asawa. Grabe naman sa na. Huwag manibarot mo sa itong balhibo, anay, ma'am Sander. Gamay na gitna niya si Piat ay pwede ka makulong sa imong kinabuhat, ma'am Sander. To tell you honestly, maugid na ang posible ni mong hamtungan, gawin mo nang ipadayon inyo ang kinabuhat karon. Subot nagbasa og mga tambag mga gana, ha? Anay from Subot Aspina, Kaibabaw. Anay from Sir Martin Aquino, Nanod Bani. Actually, wala man zud maingon na maling tao. We are created to the image of God. Siguro tawagon na lang nato right love at the wrong time. Tamang pag-ibig pero sa tamang, tamang pag-ibig na kuno pero sa maling panahon. Siguro, pero dili na ito po matawag nga tama ilang pag-ibig duha, mga gala. Pwede itong kanta ka ganina nga, bukas na lang kita mamahalin. Ugma na lang, kaya di pong pwede ka Indawon po din bayhanan. Right love, ano ba ni Sir Martin Lakinon? Right love at the wrong time, kuno mga kaigaan. So, nga na ito kunong nahitabo sa ilahang duha. Ang masturiran ako si Imo Sender, aray mo pakak. Sabay, aray mo pakak. Nga po ganito niya, Sir Cyrus Moreno Mendoza, nanonood po sa atin ngayon. You always meant to be my chance. No need na good night advice. Kabulo na ka at the very first place na mali ang ginabuhat ni mo. Bisan gani siguro grade 1, section 11. Kabulo nga mali na. So, grami na ganyan nga pagpumukha siya mga gana, no? Nga, maraga, medyo bugo. Ibisan ako no, grade 1, section 11, may gana nagkabalo nga, maligid na ilang ginabuhat. Bagay siguro, mas masabtan pa nato kung nag-uyab silang duha or ikaw na ilang relasyon karon niya, wala kabalo si Sender na pamilyado niya ang lalaki. O pwede na po nga ulahi siya nakabalo nga na ipamilya ang lalaki din na in love na siya. Pero ganimang good, at the very beginning, kabalo na sa daan nga minyo ang lalaki. Ihagya pong ipadayon. Ihagya pong ipatulan. O hangtod garon padayon paghihapon na ilang pag-communicate duha. Bisa kabalo siya nga minyo na o naanay mga anak ang lalaki. Hali isa ko dere Ma'am Sander, lami po kay kakusikon siguro sa gamay lang akusikon. Ibutang daw ang imuhang ibutang daw imong side nga asawa ka sa lalaki Sander, unsa po't imong bation. Tama gyud na. Sige daw Ma'am Sander be, ato ni ibutang singon ani nga kuan, ani nga logic ha. Babae mangga, babae manggiga, di ba? Ibutang daw imong kagalingon sa side sa lalaki. I mean, sa side sa asawa atong lalaki. Kung ikaw ang asawa atong lalaki, na imong bana na ikairing-iring nga laing babae. Nagachar-char silang duha, dili ka masakitan Ma'am Sander. Dili ka muulbo imong kaspaan. Masakitan. Labi na nga na mo yung mga anak, di ba? Kana ibutang na si muna una, Ma'am Sander. Ibisag ka na man lang, di ba? Di ba ba yung mangka, di ba? Kung puno at akabalo, maabot ang panahon. Maminyo po ka. Na magkaanak po ka. Kung sa imuha na mahitabo, okay ra kaha sa imuha. Di ba? O kung galing man kamo magdayon mo aning duhang laki ha. Una una apo daw kuno ubig ko nga nabuhat na niya sa asawa nga magbinuang mabuhat po na niya sa imuha pohon ma'am Sandra. Hindi ka kamangita og sundang ani. Ambot lang ani niya. Kasi na magugdan kag sundang ani ma'am Sandra sa iyong binuhatan ha. Diba? Nasa tamang pag-iisip ko pa man siguro, Ma'am Sender, no? I mean, ako man siguro ka sa imong saktong panghuna-una. Please lang po, pangitag pamaagi nga mahunong inyong koneksyon aning lakihan. Kung dili ang lalaki, badlungon po itong tawhana, no? Ang lalaki po, kuan po, amun lang. Labi po, ipagpakog mo doon, siguro, Sender. Kung dili kaya sa lalaki nga mo palayo sa iya imuha, ade, ikaw ang pagpalayo sa iya, Ma'am Sanda. Ikaw ang mangitag pamaagi nga maputulin niyang koneksyon duha, di ba? Nanong ma-inlove mang ka-ato, oy, di ba? Kung maingon nga ka-kering, pwede na makinapikio ng bakiring-giring dahil ba? Nanong ma-inlove mang kasiyaha nga, klaro sa tanang klaro, man ay ayaw nga pagkalakiha, di ba? Ikong tarong pa na nga laki, nagtarong na nasiya sa iyang pamilya, Ma'am Sanda. Nag-focus na siya sa iyang pamilya o gili na mangitag laing babae pa bisag minyo na siya. Ay, gulang ranig. Sunod sa sako si Sender Dayan ipasuhan. Grabe naman sa mga. Brutal na mga datong comment section. Mga sila po marag naglagot pa siguro sila. Ako po actually mga gala medyo ni taas po akong kilay. Anong atong Sender karong kapuno na aminado man siya. Kabulo man siya siyang kagaling nga sayop yung ginabuhan. Pero ang pangutana, ang nagipadugay pa man ni nila. Ang nagipadahayon pa maghihapon ni nila. At kabulo naman sila nga sayop ilang ginabuhan to ha? Advice ko sa iyo, Sender, iwasan mo na yung lalaki. Baka may pamilya na. Hindi po baka, may pamilya na talaga ang lalaki. Pamilyado na po ang lalaki, Sir Daniel. Yes po, confirm na pamilyado na po ang lalaki. Naalaga ni mga anak, diba? So, palayo na yun. Palayo na yun. Palayo na yun. In Romans 13:10, doon ko na umatid ka ni Sir Daniel Jeff Vera. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kapwa, kaya't ang pag-ibig ay katuparan ng kautusan, o diba? Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kapwa. Matatalim ko galingon, be. Kung ginabuhat niya ang makapasakit sa inyong isig katao, sa inyong relasyon duha, kung inyong manggaling na nga in love mo duha, ang pangutana, wala po may kakapasakitan ng mga tao. Wala ba kayong ginatapakang mga tao sa inyong ginabuhat to, Ma'am Sanda? So kung naa, o hindi ginatama inyong ginabuhat. Ang asawa ko gihan raw ba kay mangita ginagpamaagi para masakpan ang bana mo? Gyan na, labuan bang NBI aning mga asawa, mga gala? Labi-labidag magsugod na silag duda nga parang may kahinahinala sa ginagawa ng mga mister nila. Pagaling magduda na sila nga marag na ay ginabuhat ilang mga bana, labaw pas NBI ning mga asawa. Mangitag na silag pamaagi para masakpan ang ilang mga bana. And, Ma'am Sander, wala man po aso nga magkumkum. So, pag may ngunta karon nga wala na sayod iyang asawa sa inyong binuhatan, mabot ragi hapon ang panahon nga masakpan ramong duha. And whenever that time comes, kung mabot manggali ng panahon na Ma'am Sander, no, good luck na lang yun sa inyuhang duha. Kabalo naman da mo nga sayop na, di ba? Anong ipaabdon pa magid-ana ay apunto, eh? Darong palang hunungo na gidna. Dapat mong udbunisis, Ma'am Sender, dapat disasturyahan mga gala para makamatapod siya. Kaya mo lang udsag. Tumot lang, unsay ginahanglan, I mean, ginahanglan siguro na ipakog. Kailangan siguro na ipakungon iyang guan para maalimog kamo ni siya, no? Para mabahato niya kung say tama ba. Advice direct coming from our texter 3882 Matod Pania. Good PM, guapa namang DJ. Maulan nga hapon, ganing mo niya. Mga pita, Lady Diana. Oy, salamat ka ayon, no? Kalami bas buhay sa magkapikampira ka. At ambag lang, anang Sander DJ, undangon na lang yun na nila kay pwede siya mapriso sa ilang gabuhaton. Wala raba aso nga makumkum, Sander, kung mahibalan sa asawa, ipit yung ka. Sander DJ, salamat sa pagbasa. O, di ba? Yes, nga na na, Ma'am Sender, samtang naapay panahon, hinlusuli na na imong kinabuhat diha. Kaya sa'yo, bangid ka ina, mga rin yan. Ikabot sa panahon nga masakpan mo, ipit did ka, Ma'am Sender. Walang please lang po, wag mong sayangin ang buhay mo, anang daw para anang dawhan. Siguro kayo niyo atik-atik ng lalaki mga gala, no? Grabe mga pagka-inlove ni Zander sa iya. May punig talent ng mga lalaki mga gala. Maraga, natural ka is ilaha ang ilang pagka-atikon. Magaling ng mga bright kayo mga babae, mailad pa mga nila, no? Ay, punig talent ng uban. From 4037, Matod Benia. Manisan ingon ganina, my gun lang. Bugok, gire ka, Sender. Mano ba niya, haha, naglaro ana nga sayop, buhaton, yapon. Gusto guro ka gubot, Sender, no? Kung ako ikaw, i-block na ko na siya sa tanan o magpalayo ko, uy, mangita kong lucky nga single. Ano rin ko dapat na, diba? Kaayo nga, I mean, bata pa mangod siya. She's still 25 years old. Ay, kaedad na ganit dito, Ma'am Sende. She's still 25 years old, mga gala. And, pero sa ikon na ng edad, siguro ka ba? Ano naman siguro, Tam? Balansi-balansi sa mga desisyon nga itong pagabuhato, no? Pamili o lalaki nga, walay kabilinggan sa kinabuhi. Kanang lalaki nga, walay lalaki nga, tarong, o kung galing magdayan, manggaling mong duha, walay pamilya nga maguba, Ma'am Sender. Kana ba? Walay tao nga masakitan, sino ba ginigugma ay duha? Walay tao nga matapakan. Ay, grabe naman saan makatulog pa ka mo anay ni gagabiin. Naghinigugma ay mong duha, pero nay asawa, nay ang mga anak, kagahilak tungkol sa inyong gibuhay. Damay-damay na sa tani. We don't know. Ako mo agree ka na mga gala nga. Daghan yun mga lalaki ay master ka ayaw mo dula sa ilang mga words mga gala na. Master ka ay magpakitang tao, magpakitang gilang. Para lang ma-fall ang mga babae. Pero yun sa panahon, kung naginaingon nga maayo ra sa sinugdanan, Lady Diana. Okay, nga na pa-impress na mong nailahan. Dili tanan ha. Sorry, nagon. Hindi ko pulina lahat mga gala, pero naghan yung lalaki. Pero siguro na inborn yung talent nila nga master kasi sila mamaban. From 6141, Matit Benia, good PMDs. Pa-shout out sa Medrino family na namino karon sa Kiungot. Oy, mayong hapon po sa Medrino family. Kinamino ka rato ka rin ang aside sa may kiungot na. No? Magandang hapon po sa inyong lahat, Sean. What if I never found you? Magtambag na ako sa Sender Lady Diana, maghuna-una siya og daron. Gamita ang imong utok, Sender. O grabe, nagid ni mga galang ang mga pulong, ha? Saro, dili pa ka magkamataan ni Ma'am Sender? Nagsagpa na magiging mga pulong, mga galang. Gamita yung mong utok, daghan ang lalaki sa kalibutan. Nganong yagigang sa minyo na, pagbago na Sender, paduol sa Ginoo o ayaw palabi sa imong gibati. Ayaw palabi sa imong gibati, Ma'am Sender. Mabaya sa mga isay. Hello, may hapon. Good hapon, gwapa. Kumusta na ka, gwapa? I-greet na lang ko. I-greet na lang na ako ang akong my love na andari sa balay na minaw ni mo para kwestin kong song, You and I. Salamat sa pagbasa, gwapa. Ay, magandang hapon, imbu sa'yo dyan. Mabaya sa mga isay. Kauban si M. Palanggang gabi ka sa kinabuhi. Naminaw ka na ito karoon. Ito nang i-play karoon taon taon yung request nga awit, Mabaya, ha? Salamat kay once again. Maraming salamat po. Nawala man ang inyong signal sa radyo, DJ. Hello, ay nawala na po da. But now you're always there for me. When you say forever. Nawala na yun po da yung mga gala. Ay, nako. Ambot na lang yun, no? Maragi na timing na siguro sa programa ni Lady Diana. Nawala na po da mga gala. Ay, pasensya ka ayo ha. Bakit na yung dispense sa mga gala sa mga suki ng ating paminawan. I give my love to have nagatsun in garon sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Pasensya kaayo po. Unstable good ang among signal mga gala. I don't know kung unsay problema ani, unsay meet ayuhon. Wala din ko kabalo mga gala. Pasensya kaayo. Murag ragyod. Bulag ragyod ang tinuod nga solusyon. Tama gyud. Wala kang gilain nga solusyon aning problema nga Sir Blast, no. Pagbulag ragyod. Kinahang dili man ta mo ingon manggood nga sige lang Ma'am Sender, oy, barayon lang ana, di balay mo masakpan, di pud pwede na magana. Isayop gyud kaayo na, di ba? Bisag asa ta nga anggulo mo tanaw aning sitwasyon na. Ang solusyon ragyod pagbulag ragyod nilang duha. Ragyod ang tinuod na solusyon ana bisan pa og unsa ka kagwapo or butan basta minyo na dili na naimuha ayaw na isiksik imong self para lang magapasakit pa ka sa uban tama gyud bisan unsa pa na kagwapo bisan unsa pa na ka caring kabuutan ka generous ang tinuod ana Ma'am Sender minyo na naog dili na gyud na maimuha pa. Kung may muha mang galing, kung iparay nyo nanini inyong binuhatan, amot lang, unsay may tabo sa inyo, Ma'am Sender, good luck na lang yun. Pag-expect yun na walay galinaw sa inyong kaminyoon o sa inyong panag-uban doha. Pero best yun yung buhaton na ni Ma'am Sender, pagbulag yun, anak yun, panagbulag na lang yun, you can start all over again. Well, eventually, kadugayan, anak Ma'am Sender, makamove on na manggihapong ka. Ayun na daw kung naipagsiksikan pa imong kaugalingon para lang magkapasakit ka sa ubang tao. Anong diha magyud nimo ipamugos imong kaugalingon anang lalaki nga nanay tag-iya, diba? Kung nagkumod saan mga gala, no? Sabalan ganit nimo nga nanay karelasyon o minyo na ang lalaki na mag-iring-iring sa imo, magpapansin sa imuha, klaro naman kay na, diba? Nga wala na'y klarong pagkalakihan. Tarong pa na nga lalaking seryoso pa na and then mag-focus siya sa iyang pamilya. Tarong siya sa iyang pamilya. Hindi na mapapansin pa sa imuha. Murag iyahan, gugma kalitrag kawala. Anagin siguro na. Sir Martin, mag-move on na diha, Sir Martin. Dawat-dawat na lang yun na nga na ay maabot, na apoy mawala siguro ani. Para sa nung signal karon nawala na po mga gala. Sender, iparayon na rin na imong gugma kung gusto gusto ni imong gubot, samo kung gusto ka mapriso, okay rin na, hala pa dayon, mo yun na. O kung ay gagagulo, Ma'am Sender, no, totally, she is already in her 20, I mean, in her right age. Ano sa tamang kanang level na ng pag-iisip, mga gala, no? Ay, naman isa mo dahil sa sonsi, ikaw kalingon. Pero kung di ganin mo paminawan ang mga tambag na atong kakadungog karoon, itarayin din na nimo, okay, rabas, dawat mong kagwan, dawat kagubot, dawat kagsamo, kung gusto ka mapriso, okay rin na, Ma'am Sender. Kung hindi ka gusto mo end up ana nga sitwasyon, then ang solusyon regyod pagbulag mo ana duha. Putla kung unsa mangaling ang kondisyon, ana sa inyuhang duha, ana regyod na Ma'am Sender.

ng lakiha, muagi ginugunog kag madugo nga, karanasan, Ma'am Sender, di ba? Kung maano pa ni Sir Blas kung siya pa'y asawa, makita yung katagan niya. Kung naa sila yung mga anak, di ba? Ipaglaban magid na sa iyang asawa. Pag manikuro magid ang asawa nga, mapriso mong duha, di ba? Kisa kung tao'y malipay, ano? Manikuro gina ang asawa na mapriso ka, Ma'am Sender, mapriso mong duha. Tapos kay, dili lang pamilya inyong giguba, di ba? Ang pagsalig sa iyang asawa, ang kagumaon sa ilang mga anak, daghan pang mga butang, Ma'am Sender. Mo nang karon pa lang, please lang po, paguna-una og tarong, Ma'am Sender, ha? Ampo sa Ginoo, Ma'am Sender, no? Kaya siguro galibog mong isiguro kas imong ginabati karon. Gaga, lumba imong kasing-kasing o imong huna-huna karong panahona. Pero pause for a while. Ampo sa Ginoo, Ma'am Sender, si Lord dagay makatabang sa imuha. Mga gala, no? Makaya na ito nga mutambag sa iya, ha? Makaya na ito nga bisan pag 500 katambag itong mahatag sa iya karon. So, dili na ito matuhop sa iyang kasing-kasing kasi yung una-una, mga galang, atong ginapang advice sa iya, ha? At the end of the day, iyaharag hapong disisyon ang matuman. Wala, ang importante ka ayaw nga magpaubos giga sa presensyo sa Ginoo, Ma'am Sender, para maglamdagan ka, para magairan ka sa mga disisyon ng imong pagabuhaton. How did this come to me? Kung bright ka karon, kung bright ka, oh, karon gamita imong ka-bright, Ma'am Sender. Kung gina, no? Kung bright mang ka-kabi, sige daw, gamita ron imong ka-bright. Ay, nagkari nga, bright pero bugo sa gugma, mga gala. Unta, dili tayo nga na, ha? Kung bright ta, o kawalo, dapat mo balanse-balanse, mga gala, sa atong mga desisyon nga pag-abuhato. Dili po sa labi ang emosyon. Dili po sa labi ang kausapan ang mga pagbati sa nung kasing-kasing diha. Dapat kabalo, tamo balanse sa mga butang-butang. Ay, tamo buhat o desisyon, mga kaigas.

Mama 2026, Mario Benia, good maulan nga hapon, DJ Dayan. Sander Ilaron, ragyapong kaana, oy, o, oh, diba? Ano ginaingon nila, once a cheater, always a cheater, mga gala. Kung nabuhat nila karon, agi dakong posibilidad nga mabuhat po dat nila puhon, unless, o bagoon sa Ginoo ilang kasing-kasing. Kung galing man, di ba? Kung galing man, walay kausaban ang lalaki. O pag-expect yun, Ma'am Sander. Total, iwo man ang gitolerate niya nga behavior. Iwo man ang gitolerate niya nga hinuhatan. Kasi nga, di ba? Nakuha man mo siya through cheating. Wala po siya sa imo through cheating. Dili na bang hinadlok, Ma'am Sander, ha? Pero kung anan, usa lang nagka-posibilidad nga posibleng mahitabupon po hon if ever magdayon mo duhaan ang laki. Ayaw pa ilad sa mga laki. Parihara na sila tanan DJ. Oy, again, wala ating lahatin. Galoy po rin tawon sa mga good boys diha. Mga baby boys nga mga tanong pariha. Wala ating lahatin. Siguro may mga lalaki talagang mga salot. Lagi talagang abot lang, dili gahuna-una siguro sa ilang mga desisyon. Pero na po yung mga lalaki mahigala nga nabilin, mga tarong paghihapon, ha? Sabag nating lahat yan. Kaya basig ni mga single nga babae na minaw, garon, di na lang ni sila mag-uyab-uyab, guys. O, ingon ni Lady Diana, parihara na sila tanan. Hindi po, di ba? Kung namagaling mga badlungon, na po'y nabilin ng mga tarong mga gala. Kaya nga, ang pugid mo sa Ginoo, ha? Nga ihatag, hatagan mong lalaki, nga, kanang paragits inyo, ha? Lalaki nga, di mo pa sakitan, o kanang swak yun sa inyong kinaiya, mga gala, o kanang gikindig kang Lord. Ang bugid ha, basta mga single, ipod mo ka trauma mga gala nga, di na lang gudbo mo mag-uyab-uyab. Once again, dili tanan nilaki, diba? Grabe sa si Texter, oy, sakitan man sa... sakitan man sa mianing mga tarong. Mga tarong yung taon nga nagpahipi lang sa gilid-gilid. Nagadamay mga gala. Huwag naman. Natang tiwaso niyang text mga gala. Ayaw pa ilad sa mga laki, parehara na sila tanan. Bata pa kaayo ka, gaulog-ulogan ra kaana. Mula gininu,

25 years old tamangod sa. Ugo siguro kining lalaki, I don't know pila edad aning tawhana, no, pero oh, basig no, gina manipulate iyang emotions ani mga gala, no. Basig tigulang naning lakiha ba, gaulog-ulogan lang si Sander Muning, murag grabe kay iyang gugma sa kining tawhana. Hindi ka deny, no? Daghan po't mga lalaki, may kayo mo ulog-ulog. May kayo mo atik-atik, good hands down, good kung aning uban lalaki, mga gala. Master, good kayo mo dulag mga bulong, ay. Murabag degree holders, sila ilang pag mga... for doctorate degree, good sila aning ilahan. Yeah, maayo mo atik-atik, mga gala. Bata pa ka, Sander, gaulog-ulogan ra ka, ana. Kung tanong ba na siya, nga lalaki, ang pinga niya ihang pamilya. Ayaw pa ilad kay daghan. Daghan na tama ilad ani. Apil po din iso na ilad di ani. Based on experience ba din iyang advice mga gala. Kaya intro po din siguro ni na ilad si Dexter. Huwag ko rin na trauma na ni si Sander mo na yung nagaingon siya nga. Pareha na doon ng laki sa kalibutan. Kaya naka-experience po siguro siya nag-iilad mga gala. Huwag ipasakitan. Uy, po ba yan? Pero ako rin mismo maingon sa iniwa, ha? Hindi lahat ng lalaki e pare-pareha, mga gala. If ever manggaling nakauyab mo sa una, o na may mga ex, gipasakitan mo, gibinuangan na mo. Then, siguro, and it all happens for a reason, mga gala. Abot sila sa inyong kinabuhi, kay na ay rason. Pero dilibot pa sabot, kata ng lalaki sa kalibutan, pareha na langit po sa ilaha. Nibot lang sila sa inyong life para tagaan mo leksyon, para i-realize inyong mga butang-butang. Pero dilibot, pasabot ka tanan na laki, mabot sa inyong kinabuhi, inuangan na lang pod mo, pasakitan na lang pod mo.

from 785. Magmina, good noon, ma'am. Pwede po maghanap po ako ng ka-textmate. Mababae, 29 pataas lang. Basta salamat po sa pagbasa. Unsa daw? Nitag textmate rin mga gala, ha? Sa mga single di, ha? O, basi ito nang hinihintay mo. Pero once again, ha? Dili basta-basta mo salig sa mga tao, mga gala, ha? Ila-ila sa ginugtarong ng imuhang gina-entertain di, ha? Kaya ritsong kagat sa iyang mga matalinhagang salita. Mga isag-textmate, magali ang numero, ha? 0936-805-3785. Once again, 0936-805-3785. Paragwas kong song, Magkabilang Mundo by Jerry Lam. Ayo kay Naana Jodgan. Nag-onboard among guwapang DJ. Nice voice, ugbuutan makalingaw. Sa ere package tanan. Ah, grabe na magiging promotion, mga gala. Kasi mahalin, daani mga Angelica. Salamat kaayo may hapag ginili Angelica, Angelica Kunog. Dari sa amua kay nag-ulan, ugugma dari BFF. Oy, sana on. Sa mga ulay, ginugugma di ha. O nag-ulan, nagugma sa ilang. Ang pangalan sa bagyo nga musuluray kay Inday, kauban sa Dudong. Pero nagadog bitaw ko aning Inday mga gala, ha? Pero kaning Dudong, amo tinuod ba ning Dudong? Para ko sar man tumo na nga naka-experience ta karon og pag-ulan-ulan mga gala. Salamat ra mga habon, ganimo diha Mama Angelica once again. Angelica Kunog ng Puruknoy bitaw gaya Valencia City Bukidnon.

Alright, time check mga guys. It's already 2:26 in the afternoon. Alas 2:26 na po sa Kapunong Mag-iigan. And for now, standby po muna kayo dyan. Ipaminos at mga guys sa inyong request ng mga awit. And of course, later on, inigbalik ni DJ. Maghatag taog finale ng tambag para sa itong sender karong Kapunon. So dyan lang po kayo. Huwag kayong mawawala and keep on tuning and keep on watching. Only here in 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni ug ato niya.

0: 98.5.
1: Good morning, Pastor Dan.
2: Ah, yes, pala yung pala ila, and then Tagasa.
1: Iduduak ko si Pastor Dan sa Kiyari Manolo.
2: Duduak ko, Kiyari Manolo. Yes, igan dudo, on sa may ato ipabot sa panginan.
1: Pastor Dan, pag-testimony lang ko sa Limak nga akong napalit.
2: Okay, sige pa tayo igan.
1: Ay, namagong kay Papa, Pastor Dan nga 91 na edad. Ako ni Singi Palitan, ubiching mag Pastor Dan. Sa una, dili siya kakalimbang, dili ka maili kayo siya makaindako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako, Singi Palitan, Pastor Dan, sulijima. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas, nagdamay na iyang tiya, makaili na pulitiyag tarong.
2: Well,
1: tapos, magtulog na pulitiyag tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce na iyang lawas, baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Akong dipalit na kanunan ako madungo sa radyo. Ako ito rin na mapawal na pamatulaan ang imong abjimak ang ipalagan din sa Ginoo o makatayo sa balatian.
2: Sa last pagtawag, uga talay ko ng Diyos.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal, taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
8: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo. Makaayo gid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso sa madsa akong ulo nga dong mga tulo lang ka adlaw pastor sa madsa akong ulo nga murag gid akong gita tambal. Naulian gid siya ako sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplan.
2: Okay, salamat igan, salamat igayo.
8: Okay pastor, salamat pud pastor.
2: Okay.
9: May good news!
6: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
9: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
10: sama sa large format outdoor sticker,
11: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
9: Wa kanay pangitao pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: 57 minutes past 2 o'clock in the afternoon on this 12:07. Saka punun makaiganan, you're still listening to Love Diaries with your DJ Lady Diana. Welcome back sa ating lahat at maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain ng radio sets. And of course, sa tanay nagatambay paghihapon sa ating Facebook Live karong hapunon. Welcome back sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Karong tignama, gonna we are bound to the very last part of our program. At ang hatag o finale ng tambag para kang letter sender. Karong adlaw ang hinaot panaminaw ka na ito karon. Kang Ma'am Sender Mika nagpadala sa iyang sulat. Maying hapon ka ni Ma'am Sender. O salamat sa imong pagsalig sa atong programa. Ma'am Sender, no, dili ka bugok. Ayaw lang po ka ay basula imong kaugalingon. Nahigugma lang ka sa tao nga dili na angay higugmaon pa. Ang pagbati dili nato pero may makontrol. Pero ang atong mga desisyon, ato ng responsibilidad, Ma'am Sender. Kung tinuod nga gigugma kaniya, respetuhon usab niya ang imong hangyo nga magpalayo og ang iyang responsibilidad isip bana. Ang padayon ninyong komunikasyon nagpalalom lang sa imong pagbati ug nagpadayon sa kasakit ni imong gidala. Ayaw kaloy isiya labaw sa imong kaugalingon, Ma'am Sender. Manalipdi ang imong kasing-kasing pinaagi sa dili na pagtubag ug pagbutol sa tanan ninyong koneksyon kaniya. Lisod sa sinugdanan, apan kana ang labing maayong lakang aron makagawas kaniini, Ma'am Sender. Ayaw ka balaka, bata pa ka ug daghan pa ang posibilidad na makaila ka sa tao na gawas nun nga mahigugma ug mupili kanimo sa husto nga paagi. Ang gugma nga gikan sa Ginoo dili kinahanglan ikatago ug dili makapasakit sa uban. In Proverbs 4:23, guard your heart above all else, for everything you do flows from it. Alamang, ang pingkanunay ginaot nga hatagan ka sa Ginoo kusog sa pagpili sa kalinaw kaysa sa gugma nga dili gud mahimong imo, Ma'am Sender. Alamang po, and thank you so much for sharing your story with us today. Maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, dugang salamat sa tanang nagpadala sa ilang tambag para kang sender karong adlaw through text, call, and comment through Facebook Live. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ug marabot po home, nag-uban na bang ihapong kita sa samang oras, sa samang sibyahan. Sa ngala na lamang sa kinilukong persa, ng 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Halina lamang yung Lady Diana sa kahanginan nga mag-aingon. Pati bang mga kwento ng buhay, natututo tayong masagtan at paging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina at sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapon ka natong tanan, and to God be the glory.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magmapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
1: Radyo Kaibigan.
5: Kisa ni Palihog?
6: Iguan na Dadaw.
5: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
6: Dadaw Marlon. Salamat po sa bisimap doktor kay ugot kaya kong ipon. Bagina ako. Nawala din ang ubag.
5: Ano bang imong ipon?
6: Oh,
5: tapos nawala ang hubag.
6: Oh, ginawa ko.
5: Nawala ang sakit.
6: Nawala pa ng hubag, Pastor.
5: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos nga naayo ka. Salamat kayo, Igan, Marlon.
7: Maayong balita alang sa Tomas Lingan, kasikwit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
8: Ayuhi ka dala. Di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
7: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
11: Naabay kinilaw.
12: Ilabas ang bida sa lamisa.
13: Fuego blend jelly paste.
11: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
12: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
14: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
15: Kay sa amog kita gikan, o sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
16: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
17: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
16: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
17: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
16: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
18: FA Pawn Shop.
19: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
19: 90s

0: Yo Kai Biga.
1: Your number one radio.
2: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
6: Kay sa amog kita gikan, o sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatanan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
7: Happy anniversary.
8: I love you. So
7: akong gift ni mo.
8: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
7: Ganahan ka?
8: Salamat, Han.
7: Di apa?
8: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
7: Ang unsan?
8: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
7: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
9: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
12: Mga on na ta.
13: Uy, kalami sa sinabaw.
14: Naabay kinilaw.
15: Ilabas ang bida sa lamisa.
16: Fuego blend jelly paste.
14: Kalami ane.
16: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
15: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
13: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
17: O sa mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
18: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinuha. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Naulian din siya sa Kinuha nga sila magagamit ko ni ining haplas.
17: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
18: Okay pastor, salamat po pastor.
17: Okay.
19: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
19: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Maayong balita alang sa ato mga silingan, kasikpit ginapi din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
3: Oh, higala! Di na ka mo ato pa sa bisan asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
5: Kay sa amog kita gikan, ug sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
6: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kiniyang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
10: So kagkaroon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
9: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
11: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
12: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpaulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
13: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
12: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, Day.
13: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
12: GRD Printing Services?
13: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Kanindot, no?
13: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services.
3: Bayot! Bayot!
0: Hello, Dai. May alam ko sa GRE Printing Services.
8: Wa ka na'y pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRE Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
15: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni no.
2: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
1: Na, apa di ay na?
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
2: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na sa GRD Quezon Printing Services.
1: Doon na ta diri no,
4: accessible o affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Mga on na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
10: Naabay kinilaw.
11: Ilabas ang bida sa lamisa.
12: Fuego Blend Jelly Paste.
10: Kalami ane.
12: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian, sa timpla, sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
11: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya, ang Fuego Blend Jelly Paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building o sa Second Floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
13: Yes, akin sa ni Palayog?
14: Si Igan Best Paler ni Paso?
13: Igan Beta Paler, yes. Unsa ato Igan?
14: Kalang, mag-testimony lang po sa Bitimak Bito Paso kasi Igan Apindat nga taga-kuan, taga-paya.

0: doktor ang kuan ko noon.
1: Appendicitis ni buto. Yes. Oh.
0: Appendicitis ni buto na daw niya na tingala ang doktor nganong wala ko no maka madaot ang bata ganing buto naman ang appendicitis nga niya nga simak nga ako ipa inom do siya nga ingon ko ng doktor nga ay si Paminawan di ay mo sa anang radyo di siya nga oh si Paminawan may kanimbro mami sa kaibigan mo utok doktor may gani kay pa inom ninyo bijimak kay kung wala pa delikado kayo ni imong apo na matay na unta ni utok ipot yung kaslamat pastor bonay yung testimony pastor nga salamat sa Ginoo nga dunay bijimak nga gigamit sa Ginoo nga nakahatagog kayo kay kung wala pang bijimak singali patay na iyang apo kuno pastor.
1: Okay, salamat kay Iga na, salamat Iga na bit.
2: Happy anniversary.
3: I love you. So
2: akong gift nimo.
3: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di apa?
3: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas. Kaya wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kaya sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog o sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
10: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
9: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
11: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
12: Pasalamat po Pastor sa BD Max nga sa kaayong gihatag niya. Labi na sa akong papa po Pastor nga duha ka adlaw gikuha na mo dito sa naawan kay dili pud siya kalakaw kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama gipainom niya BD Max tulo ka buok. Tingala siya nga nilihok-lihok na iingit siya kabaro. Dayon gipalitan ako siya BD Max sa atong ni atong maramag ni adto ko karon kaloy sa Ginoo naulian na gi sa pastor makalakaw na siya na tingala na akong mama nga migawa siya sa siya ni adto na siya siya na ning kamot nakalakaw siya.
11: Pila siya kadlaw nga dili magkabagkod ha? At tuntua pa siya sa naawan?
12: 3 days siya dito, Pastor. Kanang nawadan dito siya
11: sa potasyum. Ah, okay. Karon okay na siya?
12: Okay na siya ron, Pastor.
11: Salamat.
12: Pasalamat sa Ginoo nga. Makalakaw na gid siya.
11: Okay. Kinsa kanin ni Oga Tagaasa?
12: Igan si Rilin Patrice ni Pastor sa barangay Mauswagon, Don Carlos.
11: Salamat kay Igan, ha? Salamat.

0: bisan kabus kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa ibong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: talaga hinuktok malay ka diha.
1: O lagi mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
0: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Yes, Egan.
4: Magsisim mo yun ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
3: Okay.
4: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
3: Okay.
4: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubag mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon, dili naman siya makaliho. Karon pasto mga isa ka bulan nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka bisol. Karon siya pasto malihok na niya yung gamot nga tuo nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
3: Salamat
4: sa Dios. Sa una dili na siya makaliho. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na pastor kay tuloy kay siya panalangin nga iya gid panglangina na mo haplas nga may akong ginagamit sa iya.
3: So Aroma herbal oil ka igan.
4: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
3: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
4: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan. Doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga itong mga tulo lang kaadlaw, pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, ako sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
3: Okay, salamat igan, salamat igayo.
4: Okay, pastor, salamat po, pastor.
3: Okay.
5: Mga on na ta!
6: Uy! Kalami sa sinabaw!
7: Naabay kinilaw!
8: Ilabas ang bida sa lamisa!
5: Fuego blend jelly paste!
7: Kalami ane!
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste!
8: Sukad karon matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste!
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad ka pang serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apan nun saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
10: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
11: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Unsa may ato igan?
6: Ako po ay testimony ang aroma.
5: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
6: Oo, oh, nga-aplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, nga katukatol, importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
5: Wala?
6: Oo, ang katulang nga-aplas na mo ang aroma.
5: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
6: Sa Ginoo, Pastor Dami.
5: So igan, salamat din kayo. Kinsa ka ng pangalan, ani?
6: Noel Estina.
5: Noel Estina diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
7: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
1: Hikala, di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
7: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi. Ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
10: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
9: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom.
7: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
11: Isa po na akong manghudron na stroke siya. So, giingnan ako siya nga palit og bigjima. Pagpalit niya bigjima siguro to isa kagrapa asa to siya magpalit. Ngayon siya, "Ngayon kumusta man? Wala mang gigumaloya nang. Wala gid siya nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gid siya muunsa gumikan sa bigjima." Musa igsoon ato nang ginang paningkamutan nga maayo ang atong lawas ang bigimak yun as in makaayo yun kay katungkad bleeding yun ako 1 month wala yun ko wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinumo kadag ko niyong sila nga mamatay na ko kay luspad ako kaayo pero gumikan sa bigimak natingala sila nga pag inom na ko sa bigimak nihupa akong dugo tapos pag tulog adlaw gikan karon tulog adlaw nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa flying bay? So, naayo ko siya. So, masalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ito. Utaas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga. Magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Mapinubanon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na ito, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo. Bisan asa kanila ka, ang Ginoo nagagayad kan mo. So, thank you.
12: Kiniyag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
12: 90s.

ning kapanaminan sa uban. Mga revelasyon nga maghahatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na ninyong ipadangat din lamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong KJ Aya. Revelasyon sa kagahapon.

nga oras sa tadga nato sa VG Max Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Ngayon man ang Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Herviva Coffee Blend, Fuego Blend Chili Paste, o ang GRD Printing Services. Aniyan na sa banyong DJ Aya, makigbanuban kaninyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa kagahapon. Your kiss was so brand new. Ato mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule na mapalit diha sa ato ang Kabigan Center Ground Floor Alquino Building. Ngayon man diri sa DXRK Radio Kaibigan, Second Floor AMQ Building at bang sa may NVM Mall. Yasa ka dingilan. Kaibigan Center Purok 5 sa may old stall beside food court. Diyosab sa lungsod sa Maramag, Kaibigan Center stall number 18, Perimeter Building Agro Commercial Complex. Sa ato mga kaigsunan nga gustong mag-dealer sa ato ang mga produkto, pwede ka mong muduol o mabisita diha sa ato ang mga Kaibigan Center. Ang VG Max Plus Herbal Capsule na doon ay 25 ka mga powerful ingredients na gihalo-halo, giisa o gihimong kapsula. Aron aduna kitay panglaban sa ato ang mga karamdaman, aduna kitay panglaban sa mga sakit nga mutakboy sa ato ang kalawasan. Labi na katong cancer, aduna ay sipon ug ubo. Ayo sab kini sa constipation, katong nahirapan magbawas. Dako kay tabang ang VG Max Plus Herbal Capsule para sa to ang lawas kini maghatag og food supplement usab og ingon man dugang resistensya sa to ang lawas. When love is truly right. Mayong gabi sa atong 464 ka barangay, 20 kalungsod ug 2 ka syudad nga gilangkuban ning probinsya sa Bukidnon. Mayong gabi sa atong mayor din sa syudad sa Valencia, Honorable Mayor Ami Galario, sa iyang Vice Mayor Michelle Galario Fernandez. Ingon man sa atong spokesperson, at the same time, consultant din sa Valencia City, Sir June Galario, mayong gabi, sir. Itong korpo

Labi na din sa siyudad sa Valencia, sa ito mga tricycle drivers, bus drivers, sa tanang mga drivers, sinahinay lang sa pag-drive. Tungod kay medyo danlog ang ato ang kalsada. Maulan. Ito mga kaibigan, mga igan, kamo mugawas, ayaw na yung kalimti ang pagdala kanunay og payong. Ngayon man sa buntag, sa udto, ayo kalimot pagbitbit kanunay og tubig tungod sa kainit sa panahon. Mukalit lang og ulan. Daga na kayang ipang subawan karong mga panahon. Usa na si DJ Aya. Alas 6:12 sa kagabi. Oy, mayong paglantaw-lantaw diha. Ang Chiche. Hello DJ Aya, greet ko lang si MM diri sa Batangan Double D House. At sa kang Neil Sungahid, Amping Permit.

Alan sa 18 sa kagabhion. Balik na sa itong pagpanauban dali lamang sa programang Revelation sa kagahapon. I guess it must be ayong pagpaminaw diha sa ito ang Trantay Ono ka barangay din sa siyudad sa Valencia. Ngayong gabi usap diha sa Kilikili Wau Lanao Resort. Kumusta man diha DJ Ching? Naka hook up ba ta diha sa Boss Radio?

sa mga suking tigpaminawan. Diya sa mga Sumalpong family, mayong gabi diya sa lungsod sa Kalilangan. Diya sa Barangay Ninoy Aquino. Mayong gabi diya sa mga Operio family. Hello diya kay Ma'am Gemma Operio. Diya sa Lantay, Pangantukan, Bukidnon. Nahan kay tag mga listeners diyang dapita. Diya diya sa mga Baha family. Ingon man sa inyong tanan diha nga naminaw sa ito ang 98.5 Radio Kaibigan. Ya usab sa lungsod sa Pangantukan, sa may Vismin Village, sa mga Makitid family. Hello diha kang Marites Augie Sahilan Makite, ang Hazel Hamon, Bridget Hamon, o kang Marilyn Mon.

Ngayong gabi, usapin na kang madam, mga kong amiga, Madam Maricel Borja. Ikaw man sa iyang kapika, Sir Willie Borja. Kamusta mo niyang tanan? Sa mga Borja family, ikaw man diya sa mga De Los Reyes family, o sa Monte Alto family. Ngayong gabi, usap diya sa mga Astilio family, diya sa lungsod sa Pangantukan. Kamusta mo diha mga igan? Kang Sis Angie Alsula ya sa Barangay Barandias. Kamusta mong tanan diha? May pagpaminaw diha sa lungsod sa Maraman. Particularly diha sa may North Poblacion, Maramag, Bukidnon. Ngayong pagpaminaw.

Yao sab sa Tibuli, South Cotabato. Hello di kang Stephanie Perez. O kang Sir Jeff Vera. Ang pagpaminaw diha. Kamusta ang inyong pamahon-pahon karong gabi una? Now, si DJ Ayang ang nakapanihapon ang tanan. O ready na ba ang panihapon? Kamusta na diha si nanay, si tatay, si ate, si kuya?

Igan G. Lord, Jersalia Rosalinda. Ayong hapon, DJ watching from Hinguog City. Wow, kumusta diha sa mga taga Hinguog? Ulan pud ba diha? Kumusta ang weather diha sa Hinguog City? Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, sa inyong pagsunod sa ito ang programa sa 98.5 Radio Kaibigan. Ikan sa pag-sign in, hantod sa pag-sign off. May gabi diha sa South Pangantukan. Gabi na diha sa mga Prahinog family. Doon man diha sa Eugenio family. May gabi ninyong tanan diha sa Kimanait. Shoutout niya kay Ma'am Neri Maluto sa Purok 7 Lower Sugod. Sa mga Galon family, diha sa Babor family o Takas-Takas family. May gabi ninyong tanan diha. Mag-usap diha kang Sir Paul de Villares sa lungsod sa Lantapan. May gabi ninyong tanan. Kaya mong kalimot ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule na kanunay mapalit ya sa Kaibigan Center Ground Floor Alquino Building. O gusab diri sa DXRK Radio Kaibigan, originally from Radio Kaibigan ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule. Ang pilagpalang kapsula. Wala na'y lain pa ang nag-iisang Radio Kaibigan. May gabi diha sa tuwang CEO, atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo. Of course, sa tuwang station general manager, Sir RJ Dangalyo. May gabi diha, sir. Shout out usab diha sa tuwang finance and traffic officer, Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute.

Magandang gabi usap diha sa to ang Station Operation Manager, Sir Engineer Romeo Chang Jr. Alas 6:24 sa kagabion sa ato mga suking tigpaminawan diha sa Ginuyuran. Ingon man diha sa San Carlos. May gabi usap diha sa mga taga-halapitan San Fernando, Bukidnon. Alas 6:25 sa kagabion.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Yes, kinsa ni andin taga-asa?
2: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero firme ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindima kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
1: Oo.
2: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pindima kay ako bitaw ng dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
1: Okay.
2: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pindima, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw ng mga mugaw.
1: Oo, mugawas na sa iya.
2: Mugawas ng Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako na yung kuano niluan sa putong ban, Pastor. Oh, Pastor. Oo, namintin din ko, Pastor, ano yung benzima. So, salamat yung Pastor pala.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal. Kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
7: Naapari ay na!
9: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
6: Kanindot no?
9: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD, Quezon Printing Services.
7: Doon na tadi rin, no? Accessible o affordable nga printing services.
9: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
11: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
12: Kay sa amog kita gikan, ug sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramap, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
2: Sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplan.
1: Okay, salamat igan, salamat igayo.
2: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
1: Okay.
13: The best songs on the radio.

Alam sa Israel tayo no web sa kagabi o balik na sa itong pagpanag-uban din lamang sa programang Revelasyon sa kagahapon with your DJ Aya. Kanya sa mga oras, atod ka na to sa VG Max Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula na doon ay 25 ka mga powerful ingredients. O kini mo ay panglaban sa unsamang matang sa sakit o karamdaman yung mutakboy sa itong mga kalawasan. VG Max Plus Herbal Capsule may musangga sa unsamang mga karamdaman. Unsa man ang mga gibati sa atong kalawasan kinahanglan buksain niining VG Max Plus Herbal Capsule. Ang una-unang ingredients niini ana ang bawang or ahos.

Kung mga igan, kung unsay ipikto sa bawang or ahos sa ato ang lawas, sa binipisyo. Muni siyang bawang, muni siyang gitawag o poor man's penicillin. Masyag antibiotic. Isang gamay o baho, pero pang parmasya gayod ang iyahang ipikto. Ano ang kaning ahos pang-away sa sakit. Ato ang makabost sa itong immune system. Ang baho sa ahos mao ay natural antibiotic, antiviral, antifungal. Dili siya dali isip unod, ubo, hilanat kung naaman. Kung gamit ka niining ahos o bawang, dali ra maayo. O kinipod siya aprobado sa World Health Organization, herbal medicine sa sipon. Ang ato ang ahos. So how much more kung isagol siya sa uban pang mga ingredients? So powerful yun kaayo kung dito siya ma-appeal sa ato ang Vigimax Plus Herbal Capsule. Ang ikaduha, tambal po kini sa ato ang kasing-kasing o sa dugo. Magpaubos sa BP. Siguro daghan man ang aware anino, familiar kayo sa ahos nga kaniadto ang mga ato mga senior citizen pag mutaas ang BP mo kaon og kaning presko nga ahos kay matud pa makapababa sa ato ang blood pressure, which is true enough. Love is true. Makababa gid siya sa tuang blood pressure. Mauni siya makaparelax sa tuang blood vessels. Nato mga agianan sa dugo. Natong na ay mga barabara sa ato mga kaugatan. Iyang hinluan. Lagi niining ahos o bawang. Ano usab ahos, no? Antioxidant. Para usab sa katong maka-prevent sa cancer. Ano yung mga symptoms nga nakita diha? Gamit dayo niining bawang. Uban ani, no? Pabukalan. Maskig si DJ Aya, magpabukal o bawang sa gula na ko o turmeric o kining luya. Grabe ka, epektibo. So, diha palang gani, no? Epektibo na how much more kung nasagul gihapon siya dito sa ito ang 25 ka mga ingredients sa ito mga gulay o prutas. Nagihimong kapsula. Pag kamaayo gayod nga epektibo, epekto sa ito ang lawas. Kung gipangsakitan og tiyan, adunay LBM. Pang patay po siya sa mga kagaw. So grabe ka powerful ang kaning ahos. Usa ang ahos sa ingredients, sa 25 ka mga ingredients sa ito ang Vigimax Plus Herbal Capsule. Dili lang nato lang ang ahos or kon bawang. Dili lang po nato basta-basta ang ato ang Vigimax Plus Herbal Capsule tungod kay daghan ng mga testimonya. Mahitungod niini daghan ng naayo. Na kaniadto pa food supplement lang gyud unta siya pero daghan kayo ang nagtestimonya nga naayo pinaagi ni Vigimax Plus Herbal Capsule. Usa ka powerful kapsula, pinagpalang kapsula. Mayong hapon, mayong gabi diha kang DJ Ching Remix. Ulan di ay gihapon diha sa Kilikili. Wao Lanao del Sur, kumusta diha sa Boss Radio. O niyan totoo, datangatangin ninyo, alas 7 ang sulat tampo na nagagikan sa... Gaha to.

Once again, may pagpaminaw diha sa Surala, South Cotabato. Sa ato mga listeners diha, kung nakakonek, usab sila karon. May hapon, may gabi diha kang Pastor Richard Rangalio. Diha usab sa lungsod sa Don Carlos. Mayong gabi diha kang Ate Jenny Maturan. Kang DJ Mitch. Diha sa lungsod sa Kadingilan. Oh, by the way, ang atong produkto sa mapalit diha sa lungsod sa Kadingilan sa Kaibigan Center Purok 5 diha sa may food court. Ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Hair Viva Coffee Blend. Ingon man ang Foygu Blend Chili Paste. Og ang GRD Printing Services na may mutang diya sa may Dikit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. So, katong mga kaigsuunan, mga igan, yung gustong mag-dealer sa itong mga produkto, pwede ka mong mabisita diri sa itong Sibihanan o diya sa Kaibigan Center sa Alquino Emporium. Usab diha sa Maramag Kaibigan Center, Seoul No. 18, Perimeter Building, Agro Commercial Complex.

Maayong pagpaminaw, maayong hapon diya sa mga Hupya family diya sa San Fernando. Maayong gabi usap diha kang Ate Wenefi Yuson diya sa lungsod sa Maramay. O usap diha sa Quezon Bukidnon diya sa Maypaitan, sa Santa Cruz, Santa Filomena. Kumusta mong tanan diha mga listeners sa 98.5 Radio Kaibigan? Pagkiausap sa Kisurang Kibawit sa kang ati Linda Montesilio. Ngayong gabi inyong diha. Diha sa Impasugong, Impalambong. Ngayong gabi diha kay Ma'am Carol. May pagpaminausap sa mga Ortiz family. Diha sa Dagumbaan o sa Laruhas Maramag, Bukidnon. Diri usap sa Valencia City, diha sa Maylilingayon. Kumusta nga itong mga

Dear DJ Aya, una sa tanan, mayong gabi kanimo DJ. Ingon man sa tibok kawani ning sibyahan ng 98.5 Radio, kaibigan. Mayong gabi usab sa mga suking tigpaminawan ni ini imong programang Revelasyon sa kagahapon. Naaghat ako sa pagpadangat ng akong revelasyon sa kagahapon. Sa pamasin nga makuhaan kini pagtulunan sa ato mga suking tigpaminawan. Nga dili tanan butang DJ. Makuha pinaagi sa pinugos nga pamaagi. Sa dili ko pa ibat-bat ang tanan kung kaagi. Duguti ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Jema DJ Aya. 48 anyos. Minyo og adunay usa ka buok anak. Kasamtangang nanimuyo dinhi sa Talakag, Bukidnon. Aron imo masayran ang tanan. Sugdon ko kini sa sinugdanan.

hangtod DJ Aya. Usa ka higayon ni Ana. Samtang nakauli na usab ako sa among panimay niadtong panahuna. Ug didto na usab siya. Gani, close na kay siya sa akong mga ginikanan. Tungod siguro sa pagsigi niya og adto sa among panimay. Yatong panahuna, DJ. Samtang nagatanaw ako sa telebisyon. Mikalit siya sa pagtupad kanako sa paglingkod. Matod pa niya ngari ka na ako. Kumusta na ako? Dito bang ko siya, DJ Aya? Okay lang ako.

Gidala ko ni Mama sa kwarto. Giilisan. Ipainom og tubig. Umatod niya ang rekan ako. Pag-ugma, muadto kami sa doktor. Aron ilang ipatanaw DJ para makumpirma kung tinuod ba ang naa sa ilang hunahuna. Nga dunay nagbinua ang rekan ako. Salaktod DJ Aya. Nakumpirma sa akong mga ginikanan. Nagipa na mas na masa na akong pagkababae.

sa ako na Siren DJ Aya. Miguho ka na ako ang kalibutan. Humani at tong itabua. Wa na ako mabalik pa pagtungha sa among tunghaan. Kanunay na lamang akong magkulong sa among kwarto. Wa na ko'y gana pa, DJ. Wala na ko'y gana pa sa akong kaugalingon. Ug abi mo, DJ Aya. Ang lalaking amigo sa akong igsuon. Adlaw-adlaw nga naa sa among panimay. Bisan unsang pagkaon ang iyang dalon, DJ. Hangtod ngayang nasairan ang mga panghitabo. Hangtod may offer siya sa akong mga ginikanan. Nabisan pa man kuno sa nahitabo ka na ako. Andam siyang magpakasal ka na ako para malikay sa kaulaw. O isa pa, mahal ko nun niya kaayo ako, DJ Aya. O wala na himo ang ako mga ginikanan, kundi ang pag-uyon. Hangtod gitakda ang among kasal, DJ.

Magandang adlaw. Nga matod pa nila. Walay aso nga makumkum, DJ Aya. Ako na Sairat. Ang lalaki nga nahimo kong kapikas. O di ay ang lalaki nga miguba sa akong kaugmaon. Ang lalaking na namastamas ka nako sa tago. Kumpunta ko siya, DJ Aya. Matod pa niya ang rika nako. Nabuhat ko nun niya kadto. Tungod sa iyang dakong gugma. Wala siya masayod kung maangkon pa ba niya kini. Narikan ako. Matod ko nga ito kaniya, DJ. Nadili o dili ko siya mapasaylo. Bisan pa man kung kasal na kami o gaduna na'y anak. Mahalon ko ang akong anak.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: May punta ni mo diya, Kaibigan.
2: Ato si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
1: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan?
2: Felix Villareza.
1: Unsa may mong pasalamatan sa Diyos?
2: Ang pasalamat ko sa Diyos niya, na hukundan ko, na taong doktor, na naado sa labero, ibalik ang
1: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
3: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
4: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang ang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: May good news!
7: Hello, oy, unsa koy good news!
6: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
8: sama sa large format outdoor sticker,
9: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear na photocopy. Muhimo sa sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
6: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa ibang lubnganan. Apan nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
11: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

Alas 7:35 sa kagabion. Baligtas sa itong pagpanag-uban, dali lamang sa programang Revelation sa kagahapon with your DJ Aya. Kaning oras sa tagganato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Ngayon man ang Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Herviba Coffee Blend, Foygu Blend Chili Paste o ang GRD Printing Services.

Ngayong gabi, Igan DJ Aya. Shout out, Minomi Permi, Tupas Family, Berg diri sa San Carlos. We'd be back to set things straight. Barangay San Carlos, Porok sa East, Valencia, Bukidnon. From Kuya Joshua Tupas. Mayang gabi sa ato mga suking tigpaminawan diha sa San Carlos, labi na sa mga Tupas family. DJ Aya, pwede mo request ng song Basta't Kasama Kita by Igan G. Lord Rosalinda. Every memory, pwede kayo. Every step I take retreats. Every journey always brings me back to you. Daghan king salamat sa ato ang letter sender karong gabi una, ang Gemma diha sa Talakag, Bukidnon. Grabe pud kay ni imong kaagi. Halos di na maka inhawa si DJ Aya.

0: alas 7:51 sa kagabion. Balik na sa itong pagpanang-uban, dali lamang sa programang Revelasyon sa kagahapon.
1: I guess it must be fate.
0: Mayong gabi diha kang Rosalina Mariano Pante. Good evening DJ Aya, always minaminaw sa imong programa. God bless you always. Salamat po, Igan Rosalina Mariano Pante, watching and listening from Dabong-Dabong, Mailag, Valencia City. Sa ato mga suking tigpaminawan diha nga sign diha sa Mailag, mayang gabi kaninyong tanan. Maraming salamat sa pagsuporta sa tanang programa sa Radio Kaibigan 98.5.
1: I still remember.
0: God bless po sa inyong tanan. Alas 7:52. Aning oras atod ka na to sa VG Max Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Mabingon man ang Herviva Coffee Blend. Ayaw ka mong kalimot nga nga to ang mga produkto, labi na ang VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, ang Herbiva Coffee Blend na mapalit diya sa Kaibigan Center Ground Floor Alquino Emporium. Huwag din sa DX RK Radio Kaibigan, Second Floor at Bang sa NVM Mall. Usap diya sa lungsod sa Kadingilan, diya sa Purok 5 sa may food court. Sa Maramag Kaibigan Center, Stall Number 18, Perimeter Building, Agro Commercial Complex. Ang GRD Printing Services na may mutang diya sa Dikit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. So kanunay na itong hinumduman mga igan, ang VG Max Plus Herbal Capsule, maayo gayod sa itong lawas, mahatag og dugang resistensya, food supplement, huwag makaayo sa itong mga balatian, pagpanangga, pangpanangga usap sa usamang matang nga sakit, nga mo takboy ka na ito. Pinaka itong mga adunay hypertension, itong insomnia nga dili kayo makatulog, ngayon man ang katong constipation, dili kayo makabawas, naa ang VG Max Plus Herbal Capsule. O ang original ni ini, dili lamang sa 98.5 Radio Kaibigan. Ang sulod ni ana, liquid, dili siya powder. Muna inyong timanan ang VG Max Plus Herbal Capsule. Liquid siya. Dili siya powder. Gikan ka na there is sa Radio Kaibigan.
1: When love is truly right.
0: Alas 7:55 sa kagabion. Pwede lang atong oras. Daghan salamat sa inyong paghatag o pagtagad sa itong mga programa sa 98.5 Radio Kaibigan, sa inyong pagpadanga, sa inyong mga mensahe, sa inyong mga requested songs. Ilabi na lang kayong salamat diha kang Gemma sa Talakag, Bukidnon, sa inyong pagsalig sa programa ni DJ Aya, ang Revelasyon sa kagahapon. Sa itong mga suking tigpaminawan, kung kinsa pa katong gusto magpadangat sa ilang mga kaagi sa kinabuhi, ang mga revelasyon sa kagahapon, kasakit man, kalipay, kalampusan man o kapakyasa, ipadala na ka na din sa 98.5 Radio Kaibigan, Second Floor AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City.
1: We keep coming back to these two hearts, two angels.
0: Wala na kita igong oras. Angkod na lamang sa sunod higayon sa susamang takna o sa susamang istasyon. Sa nalangalan na lamang sa Tibo Kawani. Atong si Biyahanan, sa ato ang CEO, Pastor ng Bayan, Pastor Dan Dangalyo. sa atong Station General Manager Sir RG Dangalyo, Station Operation Manager Sir Engineer Romy Chang Jr., at sa atong Station Technical Staff Sir Joshua Saison and Sir Ramil Bidrijo, Transmitter Technician Sir Jun Tingkang. Salamat! Huwag kini nga programa hatod ka na ito sa VGMAX Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Herbiba Coffee Blend, Poigo Blend, Chili Paste o ang GRD Printing Services. Maraming salamat mga igan. God bless everyone. To God be the glory.

0: numero uno sa balita.
1: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Ako si Imanere, taga Poblasyon Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan kada kadlawon. Musayo gi kog mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag Mrs. kay aron daghan pang tao nga makabati sa pulong sa Ginoo.
2: Kinsa ni palihog taga-asa?
3: Si Margie Teling niya, Pastor, sa parihatag, pagbuhanan.
2: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
3: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasa na po, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
3: Na-apoy arthritis.
2: Na-arthritis.
3: O, nagpasikat ko sa doktor, arthritis daw, ang aking sakit.
2: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
3: Tulog ka-adlaw.
2: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
3: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
7: Ano ang mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Nauli-an din siya. Ako sa kinunga, sila magagamit ko niining haplas.
2: Okay, salamat igan. Salamat igayo.
7: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
2: Okay.
8: Surprise, Lola!
9: Hala, on siya na!
8: Happy anniversary, Lola! Lola!
9: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
10: Naapay ba nga t-shirt, oh?
9: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
11: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
12: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
13: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
13: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
15: The best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Tong June 27, namay na matay na mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano di hapon to, kanang murag, ibaliwali lang na ako akong hupong sa tilba. Yung ko, maayo rin panuhot, kay bagsige may mag-servisyo. Unya, amang yun naayo, pero human yun na mo ang lubong. Okay. Na ako naging unya, ay, magpalit na lang kong bidin, Max, uy, murag dila na yung maayo, naabot naman sa akong tuhod. Mga ito nga, nagpalit ko, balit ito kabok, murag lima lang yun. Nawala po na akong hupong, pastor. Muna nga, kanang nagpasalamat din ko sa bidin, Max, naging magigamit sa Ginoo para sa akong kaayuhan. Rosinda Pangilan ni Pastor.
2: Rosinda Pangilan o Malungon. Daghang salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.
3: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
4: So kagkaroon, mataghamal, kauban yun kanon ay ang bida sa labisa, ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakas, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Kahaplas po kag-aroma na eh.
10: Maugani, papalis ko itong pag-ana, ane ka distago, nagpalis ko duha.
9: Okay, duha ka-aroma, okay.
10: Hindi ako pa, naku, nindos niyo kayo, nagunuman ito, nangulmul.
9: Oo.
10: Salamat diyo sa panalangin na, hindi sa Ginoo, ang imong mga kuhan.
9: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
10: Oh, hindi na kaya pagtulog na ako karon ba?
9: Salamat sa Ginoo na ya.
10: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhan nga. Iyo, pamila, kuhan ni mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
9: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
10: Salamat, Iwi.
11: Happy anniversary.
12: I love him. So
11: akong gift nimo.
12: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
11: Ganahan ka?
12: Salamat, Han.
11: Di apa?
12: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
11: Ang unsan?
12: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
11: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
13: Wa ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
15: The best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radio Kaibigan. Oh, oh, oh.

0: Isa ni Palayog.
1: Turun Lumbuin.
0: Oh, kita kaasa ka, Igan?
1: Tagabantuanon.
0: Tagabantuanon. Ano siya ato, Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung tungi, sulayan, nalaginam ko. Usalan, Diyo ka, Max. Matiwala lang ko, kaya nawala naman, nalaginam akong gibati. Tungod na, tungi, yung ako, usalan, Diyo ka. Kapsura sa Bijimax. So, magpasalamat ko na ang Bijimax po ay nakasabang ngayon sa akong gibati o daan na kaya ng akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Igan Diding Makaso.
1: Nalipay ko pag dako, Pastor. Ulian na yun siya sa Makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa walo katuig. Diba, igan ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakaila sa duyan, magdanduyan lang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan,
1: ako. Di makigid ang nakauli.
0: Daghan kay kanagasto ng mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
1: DJ Max, nakatisting siya one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni Alibio gid, Pastor, maski sa akong mama, sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter si Anliog, nga karon ni kupos-kupos na gid, Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: mga apo, mga UTI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulian gid, Pastor.
0: Naulian naman ni gamit sa atong VG Max Plus o labaw sa tanan sa atong nga pag-ampo.
1: Wala na di kumabawala, Pastor, sa VG Max.
0: So, kanunay...
1: Sa tignan na kumpanya.
0: So, kanunay ka na ay VG Max Plus diha. So, gabaligya kang VG Max karon diha.
1: Oh, gabaligya, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: pangutana. Kay dagang kapangutana, kay nakita mo ginilang na ayaw imong bana. Salamat kayo.

0: Yes, kinsa ni palihog?
1: Diretso to ang Kadingilan.
0: Kadingilan. Yes, unsa ato igan Eric?
1: Eric, pastor.
0: Okay, go ahead, palihog.
1: Good morning ko sa Bigiba pastor sa ako. May dapat ko ikot pang katin karula. Niya. Apo sa ako OBG mas pwede ko igan igan bigyan.
0: Oo.
1: Pero nung sulay ko sila o pastor, wala gilang kapatulong ako ng likod.
0: Gasakit ang imong likod?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayaw sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, igan?
1: Kuha na, pastor. Gakabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayaw na. Salamat sa Diyos.
1: Naayaw na, pastor.
0: Salamat.

0: Isa ni Palayog.
1: Turin ng Bore.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako ang tungi, sulayan, nga ginam ko. Usalan, Jurka, Max. Natinala lang ko, kaya nawala naman, nigaw akong gibati. Tungo dahil itong giyong ako, usalan, Jurka, bukapsura sa Bijimax. So, magpasalamat ko na ang Bijimax po ay nakasabang giyo sa akong gibati o daan na gikaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Hello.
1: Yes, akin sa ni Paliog.
0: Igan din ni Pastor Dan.
1: Yes, igan din ko si Ato Igan din.
0: Asong mama igan bang yung Twitter bito sa Liog?
1: Oo.
0: Gamay na ba ya?
1: Ay, ni gamay na. Dako ba kayo yung Twitter sa una sa Liog niya?
0: Oh, dako na yung Twitter niya. Karoon ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit man ko diya o isa kabuk
1: yung Sotelia. Niya.
0: Sir,
1: yes.
0: Anam-anam lang niya.
1: Inom. Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kin mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko diyan pastor kung mapalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutil ya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diya. O di ba?

0: Isa ni palihog.
1: Rizel, si Maya.
0: Oy, Igan ni Zell. Kamusta man, Igan ni Zell?
1: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Bijimax.
1: Yes.
0: Oo.
1: Pero wala ning Bijimax, Pastor. Nagpadayon patinali o dolo o gana ako ang kutoy na bakok tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor. Nanaa
0: ang gudimang, Pastor. O sa ang antusin mo si mong totoy nga matuloy mo nagubag o gatulo, gana na?
1: O ano, Pastor? Kami tugod pa sa 19 pa akong edad, Pastor.
0: Uy, dalaga ka pa ando?
1: Wala ka buwag akong anak.
0: O, dalaga. Dalaga hangtod nga naminyo o ka o nakaanak o tulo?
1: O, wala ni matutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wa makatutoy tungod kay gaubag o gana na? Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, oh, nakainom ko Vigimax Plus, Sir. Kuan pa, ito, kami napulok pa kabuok pa, Sir.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyahang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang laping-ping, iyahang color.
0: Pilay mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos so, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko naging, Pastor. I-advise na ako sa doktor na ako ang ipa-operahan. Lakon ko na akong pita tutoy, kaya ba't inuglalang sa pita.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: isod
1: kayo o wala tayo ikit pati mo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel, taga-barang.

0: Kinsa ni palihog?
1: Harold, nakita niya ba sir sa Ultimawi?
0: Yes.
1: Pasalamat kung dako sa Ginoo kay... Sige mo, ingarin sa manang Inday yan ang BG Max ba? Huwag ko kabali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat, imungulo, sakit?
1: Sakit kay gulungin ka ba sir? Doon niyong trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil... Nagpalit ko sa Inday, kaya kayo niya uli, kasi nagmaramag, wala may tao dito sa tindahan kaya na nito kailan nagbaro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka manapulo, kapsul ba sir, na ayaw ko migraine, murag maulog, ako mata ba sir?
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, ba sir, mukrus din niya sa kungtunga, sa mata ba, di ka sa agdan, wala na bahin, sa tuko sa una, mauto, nipalit ko BG Max, sir, wala aramag na pulo, kapsul, na ayaw, di ka luyan, di Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat, gigihan ka nga ni ka, tulay ka sa BG Max.
1: Salamat kay Basur. Mupalit ako gusto nga na. Kaya kung pamilya rin, akong itainom doon sila sa kumbata. Sakit yung tiil. Kaisa ro, na ayo.
0: Ayo. Sakit ang tiil.
1: Ito ang dibate. Kaya nangungulo sa iyang kiting. Huwag iyang, magra. Ang sarangan ng iyang lukulukulan.
0: Mau ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay mo antos anang migraine mo?
1: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine. Pero wala ba? Kaya mubalik kung minom kong kape. Kibili mo na sa doktor. Ano? Dituluhian ka sa Ginoo, Basur. One time. Wala ka magkapulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. More power sa program.

0: Pastor Dan. Yes. Iga Norman ni sa Mailag.
1: Iga Norman. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya mata yun o admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, igat.

0: Yes, akin sa ni Palayog og Tagaasa.
1: Ito, ano yan? Iganin Katuban ni Pastor.
0: Iganin Katuban o Barangay San Francisco Don Carlos. Ang sa'yo ato masulti.
1: Pastor, katubot ang senior citizen na member nga. Egan Bidong Gabrielio.
0: Ang sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka battle na hurot niya. Pastor, nakurap niya.

0: saan ni palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan, unsa may atong...
1: Kanang mag-testimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga... Lima kabulan niya nga gidala-dala ang iyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtulis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanong rin sa doktor ang sugar, namin naman kayo ang iyang sugar.
0: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon?
1: Oo, kay mara na mag-lipsin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. Onya.
1: Dayon, kwanto, Pastor, nagani dayon mo, gikan sa doktor, nakabinig mong po sa testimony, nadagan tayo nga, data, ayos sa pinakagi sa imong gigima, ng imong tambal. Mato, Pastor, nga, natisting niyo nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Hantod, akong ipatumar ang isa, gilatang, blacklist na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ma. Galis mo sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot at to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kanya, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumuragyod yung nakaayos sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. No? Well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barang...

0: Isa ni Palayog?
1: Si Annabelle na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay. Ikan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nanta ko sa Dino, Pastor, ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang mura stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya.
1: Oh. Niya, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangusog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Niya, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya kaayo, Pastor, ba, nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatatot, Pastor, wala, naging sakit sa iyang liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan na nga daan. So, imo
1: oh, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbatani mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana, imong giyaplasan.
1: Akong giyaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala da yun, ang sakit.
1: Oh, nawala da yun, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, oh, Pastor, oo. Oh. Sinuod yun, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabelle of...

0: Sibiling ng Tisilya ni sa puro kumit balinsa ko, Pastor Dada. Yes. Na ako karoon din sa talayron sa akong uyuan na kanang si Marcelo Gipitasyo na isa po ni siya sa Ibigamen. At doon naging bulan manggod. Pag ang hinamo doon, nagluya ni siya.
1: Okay. Ngayon nagluya man?
0: Sa Ibigamen. Pero nag-inom na siya o Big Jimas. Nga nga pa na ko sa akong auntie. Unsa, gipa inom na sa akong angkon. Ngayon sa gipa inom na niya Big Jimas o ganang aroma. Gipa ko niya, gaplas.
1: Oo.
0: Ngayon, taloy sa Ginoo. Karoon kayo nang nilaan na po mo dito sila. Kaya, birthday po niya. Kay sintaan niya sa kanan o kanoy sa Ginoo maayo na gigay ang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kaibigan niya dari sa Talahiron Pastor Dan.
1: Talahiron, asa kay sa kum Talahiron?
0: Talahiron kinawi Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Kevin Ramirez diha sa Marama, kumusta o unsa may ato masulti? Unsa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Egan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gukman guro to siya.
0: Oo.
1: Uli sa pare, nalupog, nuspad kaayo. Nya, grabe siya kabugnaw, ngayang lawas ba? Namo rin to nga, ako siyang diaplasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag. Di pa rin mo siya, nagko kayo. Ako nang di pa rin ang bijibak nga duha jud ka buo, kinahadlok jud ko.
0: Oo.
1: Minutes pastor, naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O nga nang luspad?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Kaya, akong di pa rin ang bijibak nga duha ka buo, na plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang kakapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang. Marang ito yung nainom. Dako, dito ko salamat sa Ginoo Pastor. Kaya, dako kayo ikatabang ang Gijimak.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat kay Igan, Igan Lynn Ramirez, diha, sa Kinsani Paliog.
2: At hindi na saripa ni.
0: Yes.
2: Nagamit ko, Gijimak, nagsakit ako tiya, nagkalibanga ko. Magtudant ako sa doktor. Nakatidin ko na magkalit o Ijima, tulang kabok Pastor Dan din. Na arang na ba yun ko? Wala na ito nakaat ko sa doktor. Salamat kit sa Diyos.
0: Salamat. Kinsa ni Paliog? Kinsa ni Paliog?
2: Hilda Saripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Living Monticello ni sa Purok Mas Balinsa ko, Pastor Dante. Yes. Ako karon din sa Talayron sa akong uyuan na kanang si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya sa ibigan din. At yung naging bulan manggod, pag ang hinamot din, nagluyan eh siya.
1: Okay, ngayon nagluyan man? Sa Gibate?
0: Pero nag-inom na siya o Bigimax. Nga nga pa na ko sa kong auntie, unsa sa Gipa, inom na sa akong angkon. Inom sa Gipa, inom na niya Bigimax o ganang aroma, Gipa ko niya, haplas. Gayon, taloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaan na po mo dito sila. Kaya, birthday po niya, nagsaysintaan niya sa kataro, taloy sa Ginoo, maayo na bigay ang panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron, asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay yung kanda ko, Pastor. Ulian na yun siya kay Makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Diba, Igan Ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magganduyan na siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years
0: ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghan mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan ako?
1: Digimax yung ang nakauli.
0: Daghan kay ka nagasto ng mga maintenance niya kaniyan to? Nga tambal?
1: Digimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni Alibio gid Pastor maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ni Liog nga karon ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang
0: ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: ako, mga apo, mga UTI, takipatiyan.
0: Oo.
1: Mga ulian gid Pastor.
0: Naulian naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na di tumabawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa tigmok na kong pamilya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kang Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang kapangutana, kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Igan.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga na, may buntag na.
0: Sir, salamat kong dakor. Sir, kay magkalibang kong dalhan kong ba?
1: Oo.
0: Niya, isa inong ko ni Bibi itong Diding ma, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kalungin sa Gino, karong buntag, ang tutang sa hospital.
1: Ah, okay.
0: Kalungin sa Gino, naulian ng karong sir, gahi akong kilid.
1: Gahi mong kilid.
0: Ayun, mamay, yes, alam, naghan kayo dito na ako. Tinawi ko na pagdahi sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakalulisan ko sa ron, hindi na lang yung abso sa hospital kay. So, sa hospital na lang yung tapo kay daghan na dito po gahapon.
1: Ah, gahapon.
0: Duwag adlaw akong palibang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa Ginoo.
1: Nay, ako usabo nay, duwag ka adlaw kang maglibang kang nay daghang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Diyos.
0: Naayo gayod ako.
1: Okay.
0: Akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter nay.
0: Gamay gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako ko sa una ni.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oh, dua na gud ka battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
0: Oh.
1: Pasalamat ang Ginoo nay, pasalamat ang Ginoo.
0: Salamat gid sir. Dako yeah. Igay ko pasalamat.
1: Salamat kayo nanay Lalay.

0: Bibin mo si Silvia sa Purok Met Valencia ko sa Fernando. Yes. Na ako baron din sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo gipitas yun. Isa po niya sa kaibigan din. At doon naging bulan manggod pag ang hinamot din nagluyan is ya.
1: Okay. Ngayon nagluyan man.
0: Sa Gibate. Pero nag-inom na siya o Big Jimat. Nga nangatawa na ko sa akong auntie. Unsa rin gita inom na sa akong angkon. Ngayon sa gita inom na niya Big Jimat o ganang aroma. Gita ko niya. Haplas. Ngayon taloy sa Ginoo. Karoon kayo nang nilaan na po mo dito sila. Kaya birthday po niya. Nagsay sintaan niya sa kataro. Taloy sa Ginoo. Maayon na ligay ang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito siya kakaibigan ninyo dito sa Talahiron Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron. Kibawi Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Yes, akin sa ni Palayog og Tagaasa.
1: Ko ano ay ganin sa Patuban ni Pastor.
0: Ay ganin Patuban og Barangay San Francisco Don Carlos unsay ato masulti.
1: Pastor, tubo tang senior citizen nga member nga Megan Bidong Gabrielio.
0: Unsay iyang sakit?
1: Nakakrosyo sa isa ka battle na hurot niya, Pastor, nakurat niya.

0: Unsa ni palayog?
1: Si Annabel nga pala yung nidris na kulang to, sir.
0: Okay, igan Annabel, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ako sa Dino, Pastor, ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa si DJ Max to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya, oo.
1: Niya, anong pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinanangasog siya, di naging malingi ang iyong liog. Niya, ang katong DJ Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, mali, gamay na lang dito siya kaayo, Pastor, ba, nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatadot, Pastor, wala, yung sakit sa iyong liog, Pastor, makalingi na yun, Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang na bilin, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: imong oh, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakloban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana,
1: oh, oh, Pastor.
0: Imong giyaplasan.
1: Akong giyaplasan, Pastor.
0: Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kay isa ra na ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor. Oh, sinulog yun, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabel of...

0: Sa Lipaliog?
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan, taga-Patag, Pastor.
0: Ah, taga-Patag. Asapit nga Patag, Baramag? Asa Alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnukra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang... Upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O sige. Kaya baho. Akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki. Then maunayin ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan na Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Okay.
1: Kaya nang upawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Kaya nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya. Then ang subjaran doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas.
0: Wala ng katol?
1: Oo, gamay na lang kayang katol-katol siyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa di paliw gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi unay sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Munta na pasmuhan ang gukman guro to siya.
0: Oo.
1: Si uli sa balay na lupog, nuspad kaayo. Nya, grabe kay kabugnaw ang iyang lawas ba. Na mo rin to nga, ako siya ang diaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Na murag, di pa rin mo siya, dagko kayo. Ako nang di pa rin ang abidiwak nga duwadyod ka buo,
0: kinahadlog din
1: ko.
0: Oo.
1: Minutes pastor, naulian din siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O oh, yan ang luspad?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Oh, yeah, akong gitay na mag-bijimak na doon kabuk niya. Plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, lima lang ka minutos?
1: Oo.
0: Oh. Dua lang ka kapsula ang giinom?
1: Oo, oh, dua lang. Marang ito yung nainom. Ako dito ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kaya ikatabang ang bijimak.
0: Glory to God!
1: Oo.
0: Salamat kay Igan, Lynn.

0: akin sa nipaliog.
1: At hindi daw sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, video na, nagsakit akong tiya, nagkalibang ako. Magtulang ako sa doktor. Di nakatidin ko na magkalit o video na, tulang kabukas na dan. Na arang-arang na ba ko, wala na ko nakaat ko sa doktor. Salamat po sa Diyos.
0: Salamat.
1: Sa
0: kinsa ni paliog?
1: Hindi sa ripa sa Alamid.
0: Okay.

0: Pastor Dino, di Pastor?
1: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Naun sa tayong mga asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa isa, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit nila Pastor Kuro o Kilian Bidjimak. Daro, makatindog na din siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naun sa tayong mga asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ah, na, stroke. Ang iyang kuan, ang bata sa tiya, namatay. Kay buros mo sa pag-stroke niya.
1: Oo, oo. Moto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nasuk ang oh. Asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, oh, Pastor. Wow. Oh. Salamat sa Ginoo. Okay, di siya namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuang resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isa kabutilya.
1: Isa kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: O, oh, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw na siya. Agak-agako na ako dari sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo. Kaya makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Hello.
1: Yes, akin siya ni Palayog.
0: Egan Bering, Pastor Dan.
1: Yes, Egan Bering, kasi ato Egan Bering.
0: Asong mama Egan Bang, yung guiter beto sa Liog, kaya nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa Liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karo may kupos-kupos na.
1: Kupos-kupos na. Pila kabok yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya, o isa kabok
1: niya. Sotelia.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya, inom. Inom?
1: Okay. Salamat sa Ginoo. Oh. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo ana lagi ko diyan pastor kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutilya na po diya sa kuan sa Bascos Pharmacy. Naya po retail diya.
2: Okay. Paliog.
3: Arol na nakita ni pastor sa Ultimawi.
2: Yes.
3: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo igarit sa manang inday yan ang Vigimax ba? Ako ka balik-balik.
2: Oo. Inday Lurna?
3: Migraine daw.
2: Ano man galabat imong ulo sakit?
3: Sakit kay gulmo kay pastor, kun nimo trabaho init magay ba?
2: Oo.
3: Nagpalit ko kay inday niya kay uli sa lagbarama, wala may power dito sa tindahan kay ana nito kay nabaro nagpalit.
2: Oo.
3: Wala ka man napulo ka ba kapsul pastor na ayo ko migraine murag maulog ako mata pastor.
2: Grabe dai ka sakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
3: Gulmo pastor, mo cross din sa kung tunga sa mata ba, gitan sa antan wala na bahin, katuo sa una. Mao ko ni palit ko Vigimax pastor, wala ra magpulo ka kapsul na ayo gid kaluyan gid Ginoo.
2: Salamat.
3: Ang migraine ako.
2: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka tulay gi ka sa Vigimax.
3: Oh, salamat kay Pastor. Palit ka ug utro ana kay akong pamilya ra akong gitainom bud sila sa kung bata. Le sakit yang til kaisa ra na ayo.
2: Ayo. Sakit ang til.
3: Sa gibate kay nangulungul sa yang kiting ug yang gara sa nang yang bukod-lukunan.
2: Mao ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila na ka dugay imong antos anang migraine mo?
3: Pastor, mga almost 2 years akong migraine pero wala ba ra. Mubalik kung inom kong kape, gidili mo na sa doktor. Ano, dituluhian ka sa Ginoo, Pastor. One time, wala ka magkapulo, wala kapsul.
2: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
3: Salamat, Pastor. God bless. One power sa inyong program.

0: Pastor Igan Indami.
1: Yes, Igan Indam.
0: Ako ba na Pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: niya? Iyang trabaho magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iguligi kang sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos di kayo ang lawas. Pag abotin sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lato siya o duha kabuok niya. Pag abuntag, hindi siya ngalami ko na kayang paminaw. Murang tauhay ko na kayo.
1: Ini ato mong Convenio Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya ang nindot kay ni siya tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenio Max Plus kada kog ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: Isa ni paliog.
1: Igan imay ni pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, baramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, pastor, ba? Kay nagnukra bitaw, dahil nahalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami ke. Akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katul? Ang ulo?
1: O sige. Baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamike. Dahil maoy na ako.
0: Kung sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamike?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then siya nang upawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Kay nalata man.
0: Okay.
1: Maoy akong gipagkaya. Uban akong gipainom sa iya. Dahil ang subjarong doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas ang buhok.
0: Ulat ng katol?
1: Ang oo. Oh, gamay na lang kayang katol-katol niyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, pastor.
0: Okay. Kisa ni Paliogani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: Bagong Diyos!
1: Pastor Dan, si yes. Egan Norman ni sa Mailag.
2: Egan Norman. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
1: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAX.
2: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo,
1: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan ako ang BGMAX, yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
2: Glory to God. So wala na siya matay yung nag-admit. Salamat
1: Praise
2: kayo.
1: Praise the Pastor sa BGMAX.
2: Yes. Yes, salamat
1: Thank
2: kayo.
1: You,
2: okay, Egan.

0: Yes, akin sa ni Palayog og Tagaasa.
1: Ito, ano yung higanin sa Tuban ni Pastor?
0: Higanin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos, ang sa'yo ato masulte.
1: Pastor, ito ba ang senior citizen na member nga Megan Bidong Gabrielio?
0: Ang sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka, isa ka battle na hurot niya, Pastor, nakurap niya.

0: Cancel, kumusta man?
1: Nanong ko eh, dito mo mo gawin sa ako ang piyan na ito.
0: Okay.
1: Eh, ito mo ba doon? Ito mo yung spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni Pastor, tapos pag-uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit sa ako ang piyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, ang taong ko na lang may, ang taong ko na lang may, o gini ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma ka ng bahon na ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ako ang paristoto kay grabe na gyud, lukot-lukot na ko. Buntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo, muugyod akong gibati. Nga grabe gyud nga, napalinto na ko. Bugma nga singot nga, okay. Ikit masabot nga, basta mo kakit na siya, mulukot ko ka.
0: So grabe kang kasakit, grabe kang kasakit.
1: Grabe gig ko sa kay pastor na mato na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak nga dua pastor kay napanghangga naman siya matumiksin siya pastor.
0: Ah okay, kay mag-hospital na mo unta.
1: Oh, mag-hospital na may kay grabe mo na siya mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige pag andam na diha na dilip mo galihok nga mag-andam kay dilip gina ko makuha na kong tiyan ba na okay. Grabe gig na kasakit mato pag inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay naka utok naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni Munggan.
1: Doon nakabuok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pinalang ka minutos na ayos ka.
1: Just minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga Igan, magkato si Igan Lizelle o barangay.

0: sa Ripaliog?
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan, tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnuprabitraw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Ngayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katul? Ang ulo?
1: O sige. Kay baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin sa Miki.
0: Kung sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin ka Miki?
1: Vigimax.
0: Okay.
1: Nang yupawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan kay nalata man.
0: Okay.
1: May akong ipapagkaya uban akong ipainom sa iya dahil ang subjaron doktor na kuha naman rin ang iyang ulo na balik na po rin ang taas yung buhok.
0: Wala ng katul?
1: Ang oo. Gamay na lang kay ang katul-katul yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na pastor.
0: Salamat okay. Kisa di paliyo gani? Kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower patag alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: sibirin mo si Lian sa puro kumit balinsa ko sa Sardade. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gipitasyon. Isa po niya sa Ibigan. At doon naging bulan manggod. Pag anin na mo diri nagluya ni siya.
1: Okay. Ngayon nagluya man.
0: Sa gibata. Pero nag-inom na siya o BG Max. Nga nga pala ko sa akong auntie unsa gita inom na sa akong angkon. Ngayon sa gita inom na niya BG Max o ganang aroma. Gita ko niya. Haplas. Ngayon taloy sa Ginoo. Karoon kayo nang nilaag na po nandiri sila. Kay birthday po niya. Nang kayo sintaan niya sa kitaro. Taloy sa Ginoo. Maayon na gita yung panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito siya kakaibigan niya dari sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Sadi Palihog.
1: Ah, si Sir, pwede yan ni Dres, kinilagan sa Sordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti ka ron?
1: Eh, palit ko, busy maglito lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulura kabuok, Pastor.
0: Tulura kabuok, eh, imong giinom, imong gihaplas.
1: Ako mong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: Oh, so, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok.
1: Tulupod ka daw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay... Awala na din ang sakit sa akong napalapa, Pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So, nakabalik?
1: Na itong bisima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong leave.
0: Ah, okay. So, nag-leave ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe. Magalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit
1: akong magpan.
0: So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpun ko ato na praktikam sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako, kung ipasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang bisima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat pa sa Ginoo, tungkol ipanalangin na ang bisima sa kapsul, may nakayos ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
1: sa una na ito, Pastor, sa tanan, ginugin mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Siya may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan Palihog, kinsa ka ni Palihog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Isa ni Paliog.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnukrabitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang upawan ako kay nagulukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na lata-lata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O siya. Kaya baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki. Dahil maoy na ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan na Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Dahil siya nang upawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Eh, nalata man.
0: Okay.
1: Maoy akong gipagkaya, uban akong gipainom sa iya. Dahil ang subjarong doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Nabalik na po rin ang taas yung buhok.
0: Ulat ng katol?
1: Ang oo. Oh, gamay na lang kayang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor.
0: Salamat okay. Kisa ni Paliog gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan. Salamat.
2: Pastor Dan. Yes. Igan Normani sa Mailag.
0: Igan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
2: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa Vigimax.
0: Salamat kayo. So, okay na siya yung ubo.
2: Double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya dayon ang iyang tiil nga sakit ka ayo akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang Vigimax. Yes. Akong gihaplasan pagka mata niya okay na siya.
0: Glory to God. So wala na siya mata yung log admit. Salamat
2: praise
0: kayo
2: na, Pastor, sa Vigimax.
0: Yes, salamat.
2: Thank
0: kayo
2: you,
0: okay.

Unang inspirasyon ang gigising sa iyo sa umaga mo. Pinagpalang musika. Kasama ang pastor ng bayan na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: Philippine Standard Time, oras ng Pilipinas. Alas 4 sa buntag. Sa ngalan sa Duke Pilsa sa kaibigan Brotherhood Christian Association Incorporated ng ZOC Sargent. Good morning, South Central Mindanao Region, Province of South Cotabato. May buntag po sa among katapad nga probinsya, Province of Sultan Kudarat, Maguindanao Province, North Cotabato Province, Sarangani Province. Og sa tan nga lungsod sakop sa South Cotabato, labi na gyud diha sa 1st District og sa 2nd District nga dunay duha ka lungsod ug usa ka siyudad, Cordal City. O good morning po sa 5 ka lungsod sakop sa 3rd District. Prosperity of Tibuli, Lake Cebu, Santo Niño, Nurala og 17 barangays nga sakop sa lungsod sa Surala kung asa ta nabilog. Sa ato mga sugintig paminaw, mga kaigan members nga mikaylap diri sa South Cotabato ug sa pipila ka lugar Sultan Kudarat. Sa ato mga viewers, mga sugintig paminaw, may buntag sa atong tanan og welcome sa atong programa Pinagpalang Musika. Dalay ko ng Diyos karong buntag tungod kay sa gihapon nagpabilin ta nga live sa broadcast center sa DXRK Radio Kaibigan 104.9 Surala, Province of South Cotabato. By the way, inyong kaiba, kauban sa kanginan ang inyong kaigan at pastor ng bayan, Pastor Richard Boboy Loud Tanganyo. Alaygan, bakod, so wala pa ng bakod. O gatong pandaron tagsa-tagsa na to ka mga radio. O gatong yung pakusgon, mga kaigan, para mga silingan makadungog. Unya, mapanalanginan po sama ka na to. Nga kanunay matagbuntag, mapanalanginan ta. By the way, adlaw rong Merkulis. Ah, tabo-tabo sa lungsod sa Surala o sa obang mga lungsod. Pizza otso na sa buwan sa July 2026. O nagtuo ko nga ubay-ubay nga making suunan na to karon. Nga musaulog sa ilang adlaw no tawhan, happy birthday ninyo. O happy wedding anniversary po sa mga pipila na to kamakaing suunan ni karong adlawa. Mo'y ilang pagsaulog sa ilang wedding anniversary. Alaygan, kamusta ang adlaw na itong Martes? Puno sa mga panalangin. Sa ubang mga lugar, medyo nag-uwan, labi na din sa Moa, pero salamat kay Igo-Igo ra. Ibis-bisa na itong mga tanom o nga itong mga gulay, mga kamaisan humayan. Well, bagong umaga na po na sa 2026 sa bulan sa July, July 6, pas-pas ba? Apit na po ang klase sa mga college. By the way, may punta ganding kasi pong gabiula ni Ligos diya sa Mambuaya, Cagayandero City. Nanagit na itong may buntag o tugad bida glory. O kauban po na ito si Thursdan Soli. Nanagit po na ito o may buntag, pastor ni anapod ko, nag-atang sa pulong sa ino karong buntaga. O kauban po na ito, no, si Crisilda Daogromo. Kani si Thursdan Soli, gikan ni sa Kapihan, Libuna, Bukinon. May buntag, medyo layo-layo yun, no? Dool na si Cagayan. Dari Agis, Talakag. Pulumulok, Barangay Palkan, may angga na kay Big Noy Sinambahan. Pasto, patamang kung ampo nga unta akong bana, hinahinay na siya mo dool sa tilan sa Ginoo. Di lang tamundang ampo, mga kaigan kay huwag atong sultihan huwag di maminaw. Sige lang, palay na pagkampo. Mabot ang Ginoo nga siya na yung muliks kasing-kasing. Muna nga linawtan niya huwaton nga Ginoo mo. Liyok sing kinabuhi ko say sakit kayo ang mga panghitabo. Di lang na itugot ni Lord. Well, may buntag po kan Gina Bernaldez o kang Tuti Lawas nga taga Kabakan. O nalipay punta karon kay Kauban na to ang taga Victory Lantapan Bukidnon. Good morning, Pastor Boy.
1: Thank you.
0: Si Lillian na
1: the music channel
0: Belia Moore. O salamat po rin kang Rosalinda Tapang. Ah, good morning, Pastor Boy. Taga Barangay Sintala, may aga sa inyo. Oh, good morning po kang Lorna Ibkas. Kao ba na to karon? Good morning, Pastor Rick. Greet ko Daday Arandilia Sonia Humawan. God bless ya. Yo, salamat ingan Lorna Ibkas. Oh, kao ba po na to? Si Rosalina Mariano Pante. Good morning, Pastor Boy. O kauban po na to si Jocelyn Pinko. Uy, hook up day karon ang 19.5. O, na-chat na to si Pastor Dan. Uy, hook up me sa imo tanan. Taman, 5.25. Okay, okay. By din ako update ta, may gaga na sa pututan. Ilo-ilo. Nagkapamati sa aton na, labi na sa 95.5 GTFM das Lambuno, may gaga. Good morning po sa Tibuk Misamis Occidental, Tibuk Provinsa sa Bohol, kung asa na tayo duha ka-registration nga nakukap niya. O may buntag po sa Buanga del Sur. O Tibuk Lanao del Norte, Lanao del Sur. O Misamis Oriental, doon na tayo upat ka-registration nga nagtingog karon. O may buntag po niya sa Tibuk Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Surigao del Norte, Campos de Labade, Davao de Oro, og sa good morning po sa Davao del Sur, Sarangani Province, North Cotabato, Sultan Kudara, og sa tibuok probinsya sa Bukidnon, nga halos kada lungsod dunay mga radio station kung asa nagukapta karon. And of course, tibuok South Cotabato. By the way, ang punong sa Diyos nag-ingon sa libro sa Mateo 4:4. Nga ang tao ni Diyos mabuhi, pinaagi sinapay lamang, apan mabuhi, pinaagi sa mga punong sa Diyos. Nga mugula siya kugalingong baba, ug matod pod sa Mateo 6:33. Unahon Diyos nato pagpangitang ging harian sa Diyos, unya magpasakop ta siyang kabubuton. Aron ang tanatong kinanglanon pagatagbuhon sa atong buhing Diyos. Magampuon na ta. Amahan nga langit nun, mahigugmaon na mo nga Diyos. Nag-iya sa amuhuwang nga kinabuhi karong buntag, we come to your holy presence. Nga puno o kalipay, pagpasalamat mo kasing-kasing. Tungod sa dagkong mga butang, nga among naangkon gikan kanimo. Giagak mo kami. Usa this morning, we recognize your divine presence in our midst. Amo yung kang pasidunggan. Amo kang bayawon ang imong pangalan. Amo kang imagnify. We praise you, we thank you, and we worship you in spirit and in truth. Usa this morning, nag-ampo mi. Tabuni mi si mga miling dugo. Tagay mi langit nun niya kaalam ang magamit sa among pagsimba kanimu karong buntag. Aron dili makawang ang punong sa Diyos niya kanunay na mo. Matunan matagbuntag. Og salamat sa imong pag-ayo sa imong balatian. Og salamat sa mga success, sa mga surgery, sa mga pipila na mo ka magkaigsunan nga naghangyo gayon nga dadon sa mapag-ampo. Og salamat sa imong pagtagbo sa among kinahanglan. Labi ni Diyos sa usanin mo ka anak nga imong gitabangan nga successfully ang iyang surgery. Pero nag-ampo mi Lord. ngayong tandugon ang sa tagsa-tagsa ka department sa gobyerno nga imong tubagon ang ilang pinansyang at kinahanglan. Og salamat o Diyos nga doon na may ginoong among kusog dalang panan sa tanang mga lulan sa among kinabuhi. Musa this morning, in the name of Jesus of Nazareth, tanduga ang mga kaigsunan nga doon ay gihambing na balatian. Sa ngalan ni Jesus, ikaw mag-aayo kanila o ihatag ang total recovery sa mga kaigsunan nga iopirahan aron nga makapadayon sa pag-eskwela nga walay kakulihan o karong buntag. Akong itugyan ang tanan sa mga kamo labi ng among mga galamiton aron lamang mapadayag sa kanginan ang balang pulong sa Diyos. Ikaw magatikpon kontrol. Salamat ugan sa mabutang yung pagabuhaton sa matag-usa ka namin. Dalaygon ka sa way katapusan. Kining tanan mo giampo gisalig pinagi lamang sa ngalan ni Jesus nga mo ginugma luluwas. Amen og amen. Well, may buntag at Virginia kabasa diya sa Tribune Bohol. Di na kumabasa. J. Egan, J. Lord, Hersalia, Rosalinda, Hingog City, may buntag. Yunarda, Sidilio Bantoto, good morning. Pastor Baynout, nga maka-PM ko ni mo ba? Oo niya, tawag. Kumbang na itong programa. J. Maturias, daan na sa barangay San Isidro, Talibon Bohol, maadyong buntag, kaninjong tanan. Good morning, Pastor Boy. Salamat sa Ginoo, iya kaming gihatag, ang gihatag na pong adlaw sa among tagsa-tagsa kakinabuhi. Bill Maestro Ninos, mayong aga. Tagahinguog, si Luna na si Delio Bantoto. Salamat kayong si Libby na karyudahang. Rosalina Mariano Pante, good morning. Meralyn Ampuntas, good morning Pastor Boy. Salamat sa Diyos sa iyang pagpukaw kanato aron makapaminaw sa pinagpalang musika. Amping kanunay Pastor Boy, God bless. Watching live from Kulawingon, Talakay. Salamat ha, taga Kulawingon, Talakay. Tito Riosura, salamat. George Landres, good morning. Salamat sa Vince Tibon. Grace Jacosalem Rescaliar, good morning Pastor Boy, God bless. O salamat usab kag Edna Ade Magdoa. O kang Rosalina Mariano Pante, good morning Pastor Boy, dalay ko na atong Diyos karong buntag, God bless us all. Pwede good morning kang Frank Yanong, buwan akong basa imong chat, unya na lang. Salamat kang Yusika Do, kauban na to, Junalin Layawon, may buntag po, iba bulay-bulay, salamat kayo. Bibi Rose Manios, salamat kayo. Have a blessed morning. Pastor Boy, thank you Lord for another day. Dalaygon ka, amahan sa walay katapusan. Amen. Salamat po kang Rosemary Romero Apor. Diya sa Diyan Santo City, Virginia, Kabasag. Beautiful morning, Pastor Boy. Talibon Bohol, not connected. Pasan 90.3 Bandera. Basin og malit sila. Dibi Kabasag, ampil mang lamong Pastor Boy. Salamat. Edwina Duanan Caresusa, magandang umaga po. Josephine Merida de Agbel, salamat. Pastor, good morning. Andam na may maminaw sa balang pulong sa inupram Lantang Balinsa Bohol. Salamat ka, Joe. Good morning, Pastor Boy, from Igan Inday, watching from Bantuanon. Salamat kay Igan Edwina Duanan Carrerosa. Murabi ko ni sa nini, Pastor Dano. Ami Romero, good morning. Tito Riosura, good morning, Pastor Boy. Salamat na usap sa Diyos, karong buntaga. Nakamata ang tanan aron makapaminaw sa pulong sa Diyos, pinaagi sa pinagpalang musika. God bless you, Pastor Boy. Salamat. Elinita Wanso, may buntag. Nelson Silaw Kalimpas, diya sa Malilog District, Davao City, may buntag. Susan Itzahori, salamat. Esther Bakulot Asilan, good morning. Ami Romero, Andrewena Hamiro, good morning.
2: O
0: salamat po kang Graciano Turita Carmelo kag Marilo Carmelo. Mirren Ampuntas, good morning Pastor Boy. Iligan City, good morning Janet Balira, good morning Pastor Boy. Oh yes, amen Pastor Boy, good morning. Happy anniversary to all sa kaibigan diya ang Kadasig. Makaangkon na. Mana kaninyong tanan watching out of Tagum City, Frankiano. Bubunawan Paradise, may buntag diya kang Nova Bustamante. Kamandasan Bukinon. Oy, good morning kay Maymay Sigunla Piñaranda. Good morning kay ang Politik Panish. Mayong aga igan Pastor Boy, mayong aga man. Jenny Love Pilikas, good morning Nels Terigusa. God is good all the time. Good morning Pastor Boy, God bless us all. O kang Kasilada og Romo. Rosalina Mariano Panti, salamat kay, good morning po. Igan Susan Sintaon. Glory to God, iyan na po kong gipukaw, maminaw, mikaroon, diri sa Patag, Alani. Good morning, Pastor Richard.
3: Dinggin mo ang aking sangot.
0: Esther Bakulo, Tasilan, salamat sa iyong paminaw. Ana Duma. Good morning, Pastor Boy, praise God, kay gipukaw na sa atong buhay nga Diyos. Aron makadyuhin na sad sa imong programa nga pinagpalang musika kay akong mga silingan nagatangpod sa imong wali karon Pastor Boy. Salamat amping karunay. Gloria Lumanat, salamat kayo. Juliet Maputi, good morning Pastor Boy. Joga Dagatan Iskalira. Nilya Kamlang Bilyanueva Lima yung agali. Joy Antina Misola, good morning. Elinita Wanzo, good morning Pastor Boy. Salamat sino kay gipaayo niya ang sakit sa akong surok-surok. Ay, sige, salamat to God is our healer. Laho tayo lang igan sa pag-ampo, umabot ra ang hikapo na sa Diyos siya. Salamat igan Frankiano. Nels Torregosa, shout out sa kay Mamplor Dakaw, Mercy Kalugan, Joy Antinamizola,

Mighty good morning kay Maria Cristina Ayuban. Thank God for another beautiful morning. Thank you, Lord, for the successful operation for my son Don. Salamat sa iyong prayers. So much appreciated. Salamat, Egantena. Nagtawag ko ni mo gahapon, pero unsaon man di ka, di mo tingog. Siguro na ka sa pagkasikaso kang Don. Salamat kay Egan sa pagtabang sa Ginoo. Hallelujah, aiming glory to God. From Consolacion Boisel, Joy Auntie Damizola, salamat. Mayong aga, Pastor, please pray kay Basti, tas ialagnat, gabalik-balik. Ari kami, ga-admit kay Lariusa Clinic. Salamat, Pastor. Oy! In Jesus' name, no? Tabangi si Basti. Sa ngalan ni Jesus, ayuhasan. Ang first apo ni Jojo kang ni Lily sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen o amen. Thank you, Lord. From Consolacion Boisel. Yes, yes, God, Pastor Dili, mo pasagdan sa Diyos. Ayuhon ra mo. Salamat po, Annalyn Otsia. Good morning, Pastor. Blessed morning po. Andam nami, maminaw sa mga pulong sa Ginoo. Amen, amen po. Watching live from

Maraming salamat po kang Jane Salas, George Asunada, Lagrarante, Pastor Morning. Papray ko sa akong bata ara sa Manila sa pag-schedule sa iyang medical, Pastor Maclearman, para pagbalik niya sa iya amo sa Malaysia. Kay okay man ang iyang iya kagatagan siya sang maayong na lawas samtang malayo siya sa amon, Pastor. Thank you, Pastor. Okay ang pantanong na ang Ginoo maga mulig sa iya nung manging clear ang iya tanan niya medical examination para nga ang handong kag goal sa kinabuhi may fulfillment.

Amen, Lord, and thank you for another day of giving us, praise the Lord. From Nusikado, of Grace Kado, Jane Kasimpong, Gabiola de Ligos, Amen, O Amen. Salamat, kanjoy, Auntie Damisula, Nicanor Sodaria, lamang kay Gitsat, aribasaw na to ni. Hi, good morning, Pastor Boy. Jonalyn Layawon, good morning, Pastor Boy. Salamat sa atong buhi nga Diyos. Lain na po nga grasya sa kinabuhi. Ngayon gihatag ka na to og amping kanunay, Pastor Boy. From Jonalyn Layawon. Iwasan ang makasala sa landasin. Konsolasyon boy sir, unong ka amen. Oy, good morning kay Ray Rarang. Salamat sa imong pagyo karon. Rosalina Mariano Pante, amen, thank you Lord. Rosario Alcarde,

0: Ang Rosemary Miroapor, morning Pastor Boy og sa tanan nga naminaw karong buntag. Salamat sa kaayo sa Ginoo kay nakamata na pod taning kabuntagon. God bless you all. Always Pastor Boy and your family. Salamat igan Rosemary Miroapor. Rod Rosario Alcarde, may buntag Pastor Boy likewise. Elsie Dronio, salamat. Alicia Gabon. Pastor Boy, good morning. Alice Majusni sa Kiraon, Damulog. Minaw ko karon nimo, salamat sa Ginoo. Ipamata kami og makapaminaw sa pinagpalang musika. Salamat, salamat. Jane Salas, good morning, Pastor Boy, Pastor Da kag Satanan. Dalaygon ang Diyos. Salamat, igan Jane Salas. Hoy, taga! Taga Barangay Gipos. FM, good morning kang Francis Ralph Dinopol Yemet. Sir, good morning. Good morning, Pastor Boy. Kumbati na Santa. Imagine ka, DJ ni broadcaster, unya, teacher, pagyong Susaka National High School, sa Gipos, ang Gipos. So, may buntag, salamat, igan. Francis Ralph Dinopol Yemet.
1: Salamat sa mga pulong.
0: Merle Londa Reyes, dahil sa Maramag, Barangay San Miguel, may buntag. Good morning, Pastor Ray. Watching from San Miguel, Maramag, Bukidnon. Gloria Bautista Puras, may buntag po. Beverly Manggubat, Balaba, from Kainduro City, salamat. Good morning, Pastor Boy. Dalay ko ng Diyos. God bless us all. From Consolation Boy, sir. Wilma Sinya, Linan Zebelia. Good morning, Pastor Boy. Gina Dumdumano. May buntag. Mayong aga, Pastor Boy. Bao. Mayong aga mula, Gini. Loud Pilikas. Good morning. 96.7 Radyo Bandira kinapon. Loud and clear. Thank you, Lord. From Jane Salas. Ay, salamat, no? Tagaling ka gani, Jane Salas. Ross Parsis Loud and JC Loud, may kagad nila sa RTR. Salamat, salamat. Uy, Jose Rolo Domingo, morning pastor. May kagaman sa imo na, kagabilya. Palayan ako pagampo sa inyo. Kamusta? Sano ka umauli? May iripan ko sa imo kay siling ko sa radyo. Para makabulig kita, mag-discount ta ito. Sa sunod mo bakali, minus na ito. Igret si Lucero Marmis sa Dagatan, Gipos, Remy Sarmiento sa Magting, o si Nanay Rodrigo sa Poblasyon Gipos sa Moga del Sur, from Francis Ralph, Dinopol, Yemen. Uy, may buntag ha! Kani si Ribi Sarmiento sa mag-minaw ni sa akong Facebook account, no? May buntag kang Ribi Sarmiento o si Lucero Marmis o kang nanay, ha? Rodrigo sa Poblasyon. Wala tong oras! Alas 4.31 na ang panahon ng atong kwaon atong Biblia, bulpinudot ko kay magtuon na punta.

0: sa pagsunod sa Diyos subay sa husto nga pamatasan. Malikon na ko ang katapusang presyo
1: sa mga pangarap.
0: Mahimong hapsay ang atong pagkinabuhi o gawas nun kita sa pagsunod sa Diyos subay sa husto nga pamatasan. Ang Ginoo magapanalangin siyang pulong atong ibasa karon, mga kaibigan. Ato na pong saliga ng Holy Spirit nga nasa tong kasing-kasing nga sa imo-oy mo, tudlo na to sa pinaka-importante nga mga espiritual nga mabutang nga angayan gayud nga atong i-apply sa atong kinabuhi. Labi na gyud karong panahon na nga makaingunta nga medyo gubot ang atong mga politikanhong mga leaders. Well, kining duha ka bersikulo mga kaibigan, makita na to diri ang how Apostle Paul prescribed for peace and freedom, kalinaw o kagawasan. Paul's prescription for peace and freedom. Nasaid ba ta nga kung atong masinatayan ang pagkinabuhi nga independent ug duna tay kagawasan, gasa kana gikan sa Ginoo. Independence and freedoms are gifts from God. Ngano man tungod kay kung atong basahon ang Juan 8:32, the truth make us free. Ang kamaturan maunay muhimo na to nga doon na yutay kagawasan. Kung atong pagpadayunon sa pagbasa ang Juan 8 diha sa 36, the Son make us free. Kung wala si Kristo Jesus nga anak sa Dios, dili ta makasinati og di nato madawat ang regalo sa Dios nga mao ang kagawasan. Kagawasan. Pero atong hinumduman nga kining gi-enjoy nato nga freedom adunay gamot na. Ang iyang gamot ana mo ang atong pagtuo diha kang Kristo Jesus, buti pasabot. Maangkon lamang nato ang kagawasan isip regalo sa Dios sa matag usa ka nato tungod sa atong pagtuo diha kang Kristo Jesus, mga kaibigan. So without faith we never experience independence and freedom. Muna ang mga Bible believing nga sukad pa kanyagto nangamatay na lang og ang karon nga mga Bible believing nga nagpadayon sa pagpangalagad sa Dios og uban nga mga tao nga dunay pagtuo are part of our heritage. The Bible truths gave birth to the land of the free. Ang kamatuoran nga niya sa Biblia mo na imuhatag sa matag usa ka mga tao na puyo sa kalibutan nga makangkon o kagawasan. So sa ato pa ang atong mga dokumentado nga mga liberty o kung kagawasan, gipadayag pinagi sa atong pagtuo diha kang Ginoo Kristo, mga kaibigan. So our documents of liberty revealed faith in God. So muna nga, importante yun ang pagtuo diha sa Ginoo. Og si Pablo, gusto niya nga i-preserve ang kalinaw o kagawasan nga atong naangkon pinaagi sa mga pag-ampo. Now prayer preserve faith and freedom. Muna igisunat ni Pablo diri sa versikulo 1 og 2. Muna atong tun-an ang pulong nga prayer mga pag-ampo. Now kung atong tanawon ang duha ka bersikulo, dunay tulo. How prayer preserve peace and freedom. Una-una, aron atong ma-preserve ang kalinaw o kagawasan nga atong naangkon pinagi sa mapag-ampo, we must give priority to prayer. Muna ganina sa akong paglingkod, while nagulat ko sa akong anak kakamugwangan nga mo'y akong kauban karon, isip mo'y atong technician kay problema kay ko ani mga computer. Tungod kay ang atong technician tapos daba wa kauli na sandin nga to. While waiting for her, naglingkod ko, nagampo ko, because I want to preserve peace and freedom nga ako naangkon sa Ginoo. Og ako yung tagaan og priority ang pangamuyo. To kay sulti din sa versikulo, una sa tanan. Kaning pulong una sa tanan, naghisgot ni nga tagaan nato og prioridad ang mapag-ampo. Kung atong basahon sa English, I exhort therefore that first of all, subot ipasabot tigala ang sumpay, naghangyo ako kaninyo ngay ampo. So ato makita nga sa Apostol Pablo, naghangyo yun sa mga tumulo in order nga ma-preserve ang freedom and peace nga atong naangkon gikan sa Ginoo, isip regalo. Muna naghangyo siya mag-ampo. Taga na itong priority. Priority. Prayer is not be an afterthought for pray people. Ang pag-ampo should be the first thought of the day. Una sa atong pagmata, ang atong una-una ang yun mo ang pag-ampo. Now, ako usahay, kanangapit ako malit, din ako sa radio mag-ampo. Mga kaigan, pero as long doon na pa'y panahon, just a couple of minutes, ngampong yung ko. Tulog kay nililalim ang ministry yung ihatag ni Lord na to. O nasayod ko nga, kung ikaw nagapamuhat sa bulaton sa Ginoo, wala lang paano ang kaway. Kung saan niya kapag-destroy. So prayer is essential to preserving freedom. Una ako naghangyo ninyo kasi Pablo naghangyo man. Kaya kanin mga Kristuhanon nga gisuwatan ni Apostol Pablo, labi na yun si Young Timothy, iyag yung gitudluan nga ang pag-ampo importante aron atong mapreserba ang kagawasan nga itong naangkong gikan diya sa Diyos. Prayer enlists the power of God to produce fish. Sa ato mapag-ampo, ato masinatian nga ang gahom sa Diyos. Mutabang na to nga muproduce na og kalinaw diya sa Ginoo. Prayer is the privacy of our home. Ang mapag-ampo na to sulod sa kwarto nga ikaw rosa sulod sa atong panimalay. Pray in our places of worship. So sa ato pa, sa diya ka sa kwarto, privacy, makaampo ka. Sa diyang mo ato ka simbahan, kauban na mga Kristohan, magampo ka, labi na karong gabi, ino na tayo prayer meeting. Ugmatod pa sa 1 Thessalonians 5:17, pray while we walk and work. Kaysa tanang panahon, magampo man sa ato pa, samtang nagalakaw ka, samtang nagtrabaho ka, dunay panahon nga mo ampo ta, mga kaibigan. Muna nga, aron atong mapreserba kining kalinaw o kagawasan nga naangko nato ikan kang Hesus Kristo pinagi sa atong pagtuo, mapasirba nato na kung taga nato o dakong prioridad ang mga pag-ampo, mga kaibigan. Muna naingon si Pablo, unas na nan, gahangyo ako kaninyo ngay ampo. Ikaduha, in order to perceive peace and freedom, we must give priority to prayer according to versikulo 1. Secondly, we must pray for all people. Versikulo 1b, iampo ninyo ang tanang mga tao. Dadaan ninyo sa Diyos ang inyong mga baghangyo alang kanila uban sa pagpasalamat. Kaning puno nga si Pablo nagtawag for prayer for everyone.

praying does this involve? Unsa man nga klase mga pag-ampo nga mag-involve para sa ato mga pangama pag-ampo? Una-una, itawag na supplication. Pag mag-isgo kaya itag supplication, asking blessing on neighbors and others. Kanang muhangyo ta sa Ginoo, Lord, panalangini ning among mga silingan o gagubang mga katawhan nga tapad na to, kaila na to. Ayaw po kang puhi nga Ginoo magas curse nila, labi na yung napungot ka silang kinabuhi. Ayaw po. Because Apostle Paul said, God said, yan po ninyo ang tanang mga tao. But ipasabot, it is our responsibility to pray for everyone. Nga Ginoo magapanalangin kanila. And that is supplication. Ikaduha, kaning intersection. Kaya makita ni mo nga doon na sila yung mga special need nga itong nahibawan sa mga doon ay balatian. Labi nagmuhang yun yung mga ampuan ni mo. Intercession, pray for special need of all we know. Gahapon nasairan ako nga abin ako mag-second opinion pa. Unya kay nisunod na sa operating room niya gioperahan. Nagtawag ko kay gustong tako nga muampo. Kauban niya yung inahan. Uwa man mo tingog ang akong gibuhat. Nag-ampo ko sa cellphone nga akong gitay. O ako rin pong ipadala nila. And we present thank the Lord, God answered prayer. Nga successfully. Lipay kayo ko. Amo na, mauna nga ako nalipay. Nga doon ay mga prayer partner nga nag-intercede. Nga Ginoo magatagbo sa kinanglanon sa akong pamilya, sa akong physical, bisan pa sa kinanglanon sa pinagpalang musika. And that is intercession. Gawas ni Hana, what kind of praying does this involve? Not only supplication, not only intercession, but giving thanks. Kay matod pa sa Biblia, alang kanila, uban ang pagpasalamat. Buti pa sa Montigala, sa ato mga pagampo, malipayon, mapasalamaton ta. Huwag atong i-appreciate those around us. Ang mga tao nga nasa atong palibot, ato ng pasalamatan. Atong pasalamatan sa atong pag-ampo, atong asawa, atong inyong bana, inyong mga anak, malagbad lumon, inyong mga silingan. Sa atong pag-ampo, salamat ka doon namin silingan. Nga nakasabot nato sa panahon sa buntag nga kusog atong radyo. Abin may galay so on. Naiusan ako kalisin na sa una nga nagreklamo. Ginalabay ilang bato, ilang balay. Ingko ampo ilang. So ilang ipinahin lang radyo. Sa diyang ipinahayan na sa kalugay yun. Kato nagbato silang balay nga nasuko. Kay saba kayong radyo, kay mutulog palagi. Nya saba kayong radyo, ipakusgan man aruman makadungog. Mamanay kamatuuran. Ibato bitay ang balay. Ingko ampo ilan. Pero yung ipinayang radyo. And you know, after a couple of weeks siguro nga pag-ampo, samtang gihinay na murag din na kayo sa kadungog, kay murag ex-policeman man to, former police. Nahibulong ang silingan nga, nagpahinay siya radyong naihangyo na to, yung silingan nga naingon siya nga, pwede ba pakusgi ang imong radyo kay gapaminaw ko? We present thank the Lord. Tungod kay siyang pag-ampo, iyagay pong ipasalamatan bisan bato niya ang balay. O karon,
kayon siya ng wangyo kapag kusgi kinaminaw ko. Kita ni mo na. So we must pray for all people with thanksgiving. Pasalamatan sa mga pag-ampo. This kind of praying break down barriers and bringing peace sa imuha o sa ilaha. Nasayad ba ka ang mga pag-ampo? Iyang overcome ang division, racial, political, o guban pa. Di man ato kalikayan nga usay ning atong rasa. May mo na hinungdan nga dunay division. Ah, dili ko, Hilonggo man ko, di ko gusto ana man si Buano. Ana man na, si Buano ko, di ko gusto na Hilonggo. Pero brothers and sisters in the Lord, kung imo silang giampuan nga panalanginan sila sa Diyos, unya imong giampuan nga tagbuon sa inyong ilang kinahanglanon, ug imong gipasalamatan ang imong ang ilang kinabu bisag badlungon, maka-overcome of division ang atong mga pag-ampo. Muna ingon sa band, the nation that pray together holds together. Ang makatawhan daw na nag-ampo, makita na to nga naghiliusa sila. So prayer preserve peace and freedom. We must give priority to prayer and we must pray for all people. Lastly, muna yung pinaka-importante karong panahona, we must pray for political leaders. Sumala pa sa versikulo 2, mga kaibigan, ang ikatulong hangyo ni Apostol Pablo ng atong ampuan, mga mapag-ampo sa mga leader nato sa politika. Iampo ninyo ang mga hari o ang tanan nga may taas sa tungdanan sa gobyerno aron mahimong hapsay ang atong pagkinabi o gawas nun kita sa pagsunod sa Diyos subay sa husto nga pamatasan. So importante kayo ligala iksoon nga atong ampuan atong mga leader sa area sa politika. Una, ampuan na ito mga kings and all who are in authority. Ang itawag nga political differences should not keep us from praying together. Sama karon, naay itawag nga minority o majority. Ikaw karon nga naminaw, posible naakas majority, posible naakas sa minority. Bagbangi ginakanunay. Pero wala nagpasabot nga kita nga maanak sa Diyos, dili ta mo ampo panalitan karon minority ka, ya di kaganahan sa majority, o majority ka di pud kaganahan sa minority. Labi na karon nga nagsugod na ang impeachment trial sa atong presidente nga musulti madunggan na to kay mo live man na ang prosecution. Unya mo rin di kaganahan.

0: kay ay mo kasing-kasing naman sa depensa. Ang imo noong ampuan kanturang sakop sa defense panel. Pero alang sa anak sa Dios, we are commanded by God to pray for all leaders. Ampuan na to ang malita group kung muna yung pagtuo. Huwag ampuan po na to. Labi na karong panahon na ngang inyong idolo na naspresuhan. Labi na karong panahon na gagipailag kaso plunder kay mo kayo saba sa pag-imbestiga sa plan control. Posible masuko ka. Masuko ka kung kinsa imong ituhan nga nagpapriso. Pero wala na nagpasabot tigala exon nga political differences should not keep us from praying together. Dili mahimong babag nga di ta makaampo alang sa tanan nga mga leader sa politika. Muna mingong ko, prayer for leaders ought to be part of every church service. We ought to pray for political leaders sa tagsa-tagsa ka mga bulhaton nga itong ginabuhat alang sa Ginoo. Prayer for leader would result in God's guidance for our nation. Kay matod pa sa Biblia, ang atong pag-ampo sa atong mga leader sa gobyerno mo provide sa hapsay nga atong pagkinabuhi o gawas nun kita sa pagsunod sa Diyos subay sa usto nga pamatasan. Kay kung di na sila mahimo nga mag-pairing nga mga leader, pwede sila mahimo balaon nga di tatugutan sa atong pagsimba sa atong buhing Diyos sama sa ubang mga lugar. Muna higalaig soon. Kung gusto ta nga ma-preserve na ito ang kalinaw o kagawasan sa atong pag-worship sa Ginoo nga gihatag ni Lord nato, ato iumpuan ang mga leader nato sa gobyerno. Prayer for leaders could change the political climate. Tanaw karon ika lagsoon. Ingon soban mahurot yun ng mga minority preso. Labi na gigipronounce karon sa impeachment sa presiding officer. Nga gibuli nila si gibuli nilang Senate President nga murag galingkod na dito sa tapad ni Senator Cis Escudero sa dihanggi pronounce nga 16 boots yun ang kinahanglan aron ma-impeach ang Vice Presidente. Lisod abuton ang 16 o posible ang mga majority. Pati huwag kasuko. Unya ang pistuhanong ka. You are commanded by God to pray also for the minority. Tanaw na ito karon ang climate sa politikano sa Pilipinas. Sa diwa ko'y nagbabalik. Mga kaibigan, ang uwan may ingon, wanay tarong. Wanay tarong. Ingon soban. Ang kanilang mga pangarap. Ang mga gibulgar nga mo'y grupo atong kickback o malita, goose project o blood control. Wala inoon na preso, ang napreso, katunag bulgar. Amikusog na, dili maayo ang climate sa politikanhon sa Pilipinas. So we need to pray for government leader. Ang pag-ampo para sa mga leader can keep us strong and pray. Kaya mo ampuga sa ato mga balitangong leader. Kan, keep us nga maglig-on ta o magpabilin ta sa pagkinabuhi nga malinawon o doon na tayo kagawasan. Ang pungutan na karon, mga kaibigan, what is the purpose of Paul's prescription? Nga ito nakita ang diri sa versikulo 1 nga ito sa 2. Ang lahat ng kahirap ang i-prescribe ni Apostol Pablo diri, tagaan na itong prioridad ang mapag-ampo. Ampuan na ito ang tanang mga tao. Ampuan na ito ang mga leader sa gobyerno. Unsay purpose ni ana nga prescription ni Apostol Pablo? Una-unang purpose is mulid na ito sa pagkinabuhi ng malinawon with all goodness and honesty. It leads to peaceful living. Peaceful living. Nga adunay goodness, all goodness at honesty. May mong anish ang mga tawa, labi ng ato mga giampuan. Ikaduha, it leads to decline of violence and angry political confrontation. Kita ni muna karon. Kung sisitibo ka na observer ka, doon na yung mga bayolinte o kasuko sa panahon nga mo istorya ang ato mga politikano, mga leader. Yun ang purpose ni Paul sa iyang prescription dire. It leads to decline of violence and angry political confrontation. Prayer promotes healthy patriotism. Ang pag-ampo na ito promote sa maayong pagsunod, pagsadmitar sa ato mga leader politikano. How patriotic are we willing to be? How patriotic are we willing to be? Hindi na raw pinagi sa mga pag-ampo. Inatunta higala yung soon. Karong panahon na. Mugahintag panahon. Katagang yun na ito paridad ang atong mga pag-ampo. Ampuan na ito ang tanang mga tao. Labi na yun ang atong mga leader sa gobyerno. Aron atong ma-preserve ang kalinaw o ang kagawasan nga atong nasinatian nga usa ka regalo kagikan sa Diyos. Kamusta mga imong kinabuhi karon? Isip anak sa Diyos. Ang akong mga pag-ampo o pagsalig sa Ginoo mga kaibigan. Let us follow Apostle Paul prescription. For peace and freedom. Doon na sayod ta kapag ampo mo preserba gayon sa kalinaw o kagawasan nga ito na angkot ikan sa Ginoo. Tagaan yun na ito prioridad ang mapag-ampo. And we must pray for all people. And we must pray for political leaders. Dalay ko na ginukarong butag, mag-ampo ta. Ang mahal nga langit noon, may gugmaon na mga Diyos. Una sa tanan. pasaylo ami. Sa among mga short kami, ikaw ra gyud na sayod sa among kinabuhi.
1: Paglalabanan ko.
0: Nga mabot na lang agabi eh.
1: Ang lahat.
0: Wa gyud mi na kampo. Pero salamat Lord.
1: Kung ito ang magiging
0: nga karong buntag pinagi ni Apostol Pablo.
1: Patungo
0: iyang gihangyo ang tanang mga tumutuo nga nakangkon og regalo gikan sa Dios nga mao ang kalinaw og kagawasan tungod sa among pagtuo diha kang Kristo Jesus. Ang Apostle Paul concern nga dapat ma-preserve gayon sa kinabuhi sa matag usa ang kalinaw og kagawasan nga naangkon sa tanang mga tao nga nagtuo kang Kristo Jesus. And we can preserve it kung tagaan na mo og dakong prioridad ang ministry of prayer labi na gyud karong adlaw ang Miyerkules nga di lang may magkampo privately kung dili makampo mi sa among panagtigom sa simbahan. And the Bible says, Lord, sa tanang panahon magampo mi, sa panahon nagatrabaho mi, sa panahon nga nagalakaw mi. Lord, gusto namo nga ma-preserve ang kagawasan o kalinaw. Usa, we need to pray for all people. Tampuan namo ang tibok namo membro sa pamilya. Nga panalanginan sa Diyos ang tanang mga tao. O ikaw mga tagbo sa ilang makinanglahan nun. Huwag amo silang pasalamatan sa akong pag-ampo. Tulog kayo mo silang ibutang, isip among silingan. Nga sa panahon, nga doon ay mga dagkong mga problema, pagita mo, beyond our control. Ana sila, nga anda mo tabang. We ought to pray for them because we are a Christians. Kaya kung dili na mo silang puan posible, sila mo hatag o kasamok ka na mo. Pero kung musugod big ampo sa mga silingan, makita na mo yung pagliyok silang kinabuhi. Busahan. Musugod yun yung pag-ampo karon. Aron maminti na mo, mapreserba na mo ang kalinaw o kagawasan. Gawa may kadlugan. Tugain mo silang pag-aluwason. Sama ka na mo. O salamat, Lord. Na doon namin panahon sa pag-ampo sa among mga leader sa gobyerno, labi na yun among presidente. Na doon ay sole authority to declare martial law. Kung doon na sa igibasihan. Kaya kung martial law, possibly wa may kalinaw kung di na mo ma-exercise ang among freedom sa among pagpangalagan, sa among pagsimba kanimo. Lord, ikaw ay nasayod karon sa kaintangan sa among mga pritahong leader. We, children of God, we know to pray for them. Kaya ang mong pag-apo, maoy makatama, kapag sinabtanay, maghiliusa, kung maangko na mong hapsay ng pagkinabuhi. Aron doon namin kagawasan sa among pagpangalagad, pagservisyo kanimo. Lord, luwasa silang tanan. Nga doon ay mga tao nga muadto nila o muwali sa pulong sa Dios. Aron maginulsol sila. Ug dawaton si Ginoong Kristo nga Ginoo ug maluwas ra kay nabuhi. Aron gamito nila ang kaugalingon sa pagbuhat ug maayo nga dunay relasyon sa kalinaw ug kagawasan sa tanang mga tawhan, isip mga anak sa Dios. Lord, pasaylo kami. Tungod ang among pag-ampo na himong selfish, alang lang sa kogalingon, alang lang sa timong pamilya. But this morning, thank you for speaking to us. Og akong itugyan ang tanan sa mga kamot. Panalangin ni silang tanan. Ikaw magatagbo sa ilang mga ordinated karon nga mong nasayra. Kung among inapasalamatan ang tanang mga tao nga among kaila, among silingan, kaysa panahon nga wala ni sa among balay, kung doon ay mga pangitabo sa among sariling balay, anaa sila nga mubantay, mutama sa panahon sa mga emergency. Tagaan na mong balyo ilang kinabuhi, pinangi sa mga pag-ampo. Salamat sa ilang kinabuhi. Bisa pang among kaaway, ang nagalutos ka na mo, we need to pray for them and we need to love them. Because that is your word, gigitudlo ka na mo. O karumbuntang ng ampo kamahan, sa ngala ni Jesus, ikaw mag-aayo kanila. Sa ilang balatian, nga chronic, mga cancer, sa cervical cancer, kulong cancer, tumor sa utok, ukusap pa mga sakit, mga kindi nga collapse, buhiyang Ginoo, sa ngala ni Jesus. You are the God destined to the end forever. O ikaw mga tagbo sa kinanglanon na binagyon sa makaigsunan niya, mo undergo ang surgery, o naman ang surgery, nililalim kung mapirahan ang tao. Sama ka na ko, gamabot sobrang milyones ang magasto. Lord, please, ikaw magatagbo. Tanduga ang tagsa-tagsa ng departamento sa gobyerno nga mutubag sa pinansya ng kinanglanon. Ang Lord praying, Lord, for this one requested ngang ilang mga bana mabalik na sa Dios. Tanduga ilang kasing-kasing Ginoo. Ang pigi ang tanaw mong anak ka mo eskwela. Kaya dili maulipon sa lautang environment sa susunan. And do not let the gadget destroy their mind. Ikaw magating pong control sa kinabuhi sa mga anak. Tuga kong yapo, Lord, bisan pag uban ng itag trabaho. Mga young people, I pray for them. Kung usang ilang mga design, mga planos kinabuhi, doon ay fulfillment. Salamat, Lord, sa imong pagpaminaw sa imong pag-ampo karon. Ikaw mag-amping sa tanan niyo mo biyahe karon. Salamat, Lord, sa divine protection niya mong gihatag sa matang usa. Nga nakabot silang panimalay karon. Di na ako mamensyon. Pero akong giuban sa akong pag-ampo. Salamat, Lord, dalay kong kasuhay kitapusan. Akong itugyan ang tanan siyang mga kamutuban sa itong pagpasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen o amen.

Maraming salamat sa mga iksyon na nato, koba na to karon. From Francisco Yanong Kawaman. Meriama po sa aga, good morning. Elinda Canayon, Sunny Canibayan, Mar Franco, Rosmer Aranas, good morning Pastor. Peter Villegas, Maing Buntag, Mercy Buta Dulustada, salamat. Alma Amiba Lutago, good morning po kang Dona Palicio Lasprelia. Dasa Marvel, kami agaman kay Sheila Palicio. Rosela Ayog Laureno, good morning Pastor, salamat sa pulong sa Diyos na betana mo Pastor, God bless you Pastor, salamat. Jen Salas, Eminemen, Nelje Villanueva, is watching. Kamusta ka da karon sa Panakan? Lilia Onlao Tabian, good morning Pastor Boy, watching your live. Bibing Pengarua, good morning Pastor, watching from Jensan. Good morning, ug amen sa iyang mga pulong. Salamat sa ginukauban sa tanang naminaw karon. Salamat, Rosemary Pangilan. Jane Lurania, salamat, Mads. Lindy Ligayon, good morning, Pastor Boy. Salamat sa ino nga iya kitang gipukaw aron sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Langlang Asis Kulintas, amen ug amen sa balang pulong, Pastor Boy, from Buena Gracia, Talakugon.

Radio Delas, Meng Aga. JP Dago Cotanis, good morning, ug salamat. Eugene Salas, Amen, Amen. Elisa Chahori Umpay, good morning, Pastor. Asa ka nagbasa. Second Timothy, 1 Timothy chapter 1, chapter 2, verse 1 to 3. 1 to 2. Elisa Umpay, ang atong ibasa, 1 Timothy chapter 2, versikulo 1, ngadto sa 2. Julian Bayul, Baluyo, good morning. Rosila Ayo, Glorino, good morning, Pastor. Magpapriko sa akong sakit, Pastor. Salamat sa pulong sa Diyos. God bless you, Pastor. Amen o amen. Orlando Caristia, amen. Salamat, Pastor Boy, sa minsay sa pulong sa Diyos nga imong giwali. May tungod sa mapag-ampo para sa gobyerno nga maoy nagdumala ka na ito. Marciana Cuevas Inalbes, amen, amen, Pastor Taga. Tangtangan, I think, dumadali. Nune Pinardada, good morning, Pastor Boy, watching live from Malaybalay City. Salamat. Good morning, Hannah Simpal, amen, from Australia. Kamot na mo sa balay sa imong husband. Namit mo ng iya mga kabataan. Verge Remy Rata, yes, Pastor Boy, amen og amen. Kaayo sa pulong sa inyo. Watching live from Brook 5, Mailag. Lindy Lagayro, Lagayon, salamat sa inyo kay diri sa Barangay Lapok. Grabe kakusog ang radio ni GR Udinay. Walay reason ang uban nga dili sila makadungog sa pulong sa Ginoo. Salamat GR nga imong ipakusgan imong radio. Putang ipeng trompa. Katong makisunan na ito nga nasi babaw banda ilang balay. Putang trompa. Salamat Lindy Lagayon. Taga Puntod, Kendro City, may buntag kay Mr. Mrs. Absidi Mary, Absidi, good morning. Aida Nolora, good morning, Pastor. Amen og amen. Susan Itzori, amen og amen. Sa pulong sa Diyos, makilak man punta, makapahinuklob ang pulong sa Ginoo. Amen for God. Nunoy Jacinto, may aga. Good morning po sa kay Pastor Ronnie Balboa. Noy, may aga, noy, Pastor. My first cousin. Susan Itzahori, dalaygon siya sa walay katapusan. Amen. Jane Salas, big yes. Amen. Taga-andap, laak na mo ni Uro, kang Marilyn Orasyon, may buntag po. Kundi is watching. Good morning, Maui. Anak din niya ni si Kundi. Dalaygon siya sa walay katapusan. Amen. Ask Kylie, good morning, Pastor Boy. Uy, nawata na sa asa siya nagbasa. Good morning, Maigan, from Askaili. Meralin ang puntas, dalaygo ng pulong sa Diyos. Amping kanunay, Pastor Boy, God bless.

Tabian. Good morning, Pastor Boy Pampo, nga tagbuon sa Ginoong ang tanan. Panginahanglan sa akong mga anak na ay mga estudyante. Salamat, Pastor Boy. God bless uban sa imong pamilya. Salamat, Igan. Pwede, good morning sa akong forever Pastora Olive Dangalio. Malabil Dawugan, tulog ka imin. Mimin Induyon, salamat. Blessed morning to all. Birthday greetings to Kuya Boy. Di makutak today. Happy birthday, Kuya Boy. Be faithful. Always in doing God's work. From Pastora Olive Dangalio. Hey, Kuya Boy, our elder of the church. Good morning. Happy birthday, Kuya Boy Di Makutak. Andre, kakaroon mag-prayer meeting dala sa mga pamirinda. Amen and amen. God bless us all from Mary Abcidi, taga-punto ni Cayendero City. Luer Bakulan, good morning. Kay Jimmy, kay Heidi Ulili. Good morning, Pastor Boy. Salamat sa kinabuhi nga gihatag ni Lord sa aton. God bless us. Salamat, Igan. Jimmy, kag Heidi Ulili da sa Luer Makulan. Laisa Indong Tudluan, salamat. Amen sa pulong sa Diyos kina kinahanglan yun nga ang mga pag-ampo nga tinuod, Pastor Kendili. Mag-abot ang daghang daga di natong mada ang dagan sa kalibutan. Salamat, Pastor. Amping kanunay, God bless. Gikan ikang Marilyn Ampuntas. Merlin Merly Londa Reyes, good morning. Angelita Repunte, good evening. Igan, Pastor Boy, I'm watching video. Amen sa mensahe sa Diyos. Gloria Dumanat, salamat sa magandang mensahe sa Ginoo, Pastor Boy. Amen og amen. Oy, Glina Taba, kamusta? Pastor Boy, good morning, Boy. Our nation needs prayer. Panahon na karon sa pagluhod sa mga tuhod para sa atong nasod. But I know, Pastor Boy, the Philippines is for Christ and because of your life to expose the Word of God. It's a big blessing to us. Thank you, God, that there is pinagpalang musika to establish the Word of God. Even for that, Glinda Taba, salamat kayo. Ana Dumatro, Mary Abcidi, yes, Lord, amen. Uy, good morning sa akong cousin, yung pinakagwapa. Cheryl Suriyaw Maghuyo, mayong aga sa imong bata nga duha. Ili, good morning, Ili. Kamata ka na, mag-school ka na. Huwag sa imong mangod, Ili. Ayaw pasaway. Pastor Ephraim Adilanta Aurelia, good morning. Gin Salas, Pastor Boy. Book of Mateo, chapter 24, ginsining na ni Jesus ang matabo in the last days. Kaya ginsining gin Jesus nga mag-ampo ka mo, Genesis to Revelation, nag-ampo gin kay prayer is power. Amen! Salamat sa mga mensahe from Mary Abcidi. Indikita Octaviano Castro, may mga aga, Esther Bakulot, asilan, yes Lord God, praying sa atong gobyerno nga magpuyo sila nga puno sa gugma sa ilang katauhan. Amen and amen. Abin may gana, no? Kung walay ginawa atong mga leader sa politika, matintal yun mangawat bisag sa purok sityo o bisan pa sa mga barangay paingon sa taas. Congratulations, boy, sir. Amen, amen. Glory.

0: Yes, Igan.
1: Magsisimoy ni ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
0: Okay.
1: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
0: Okay.
1: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubag mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon, dili naman siya makaliho. Karon pasto mga isa ka bulan nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka buton. Karon siya pasto malihok na niya yung gamot nga tuo nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog yung mga tiil. Karon pasto magatuyok na gid siya sa yung higaanan.
0: Salamat sa Dios.
1: Sa una dili na siya makaliho. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay ako kay siya panalangin nga iya gid panglangina na mo haplas nga may akong ginagamit sa iya.
0: So aroma herbal oil ka Igan.
1: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
0: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
1: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikas kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga, itong, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, mga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa kinunga nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
1: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
0: Okay.
2: No, nganong katakiang kaman?
3: Sakta tayo hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakta sa akong hubag. Sakit padyod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma herbal oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios

0: Alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas, alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil.
1: Aroma Herbal Oil.
0: Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang bulan.
2: Isa po akong manghodron na stroke siya. So, giingnan ako siya nga palit og bigimat. Pagpalit niya bigimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya nga, kumusta man, wala mang gigumaloyan nang. Wala gyud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gyud siya muon sa gumikan sa bigimat. Busa igsuon ato nang yun ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas, ang bigimat yun, as in makaayo yun kay katong plug bleeding yun na kung 1 month, wala gyud ko. Wala yung hunong sa akong dugo nga nigawas gud apol-apol murag kinuno kadagko niingon sila nga mamatay nako kay luspad nako kaayo pero gumikan sa bigimat natingala sila nga pag inom nako sa bigimat nihupa akong dugo tapos pag tulog kag adlaw gikan karo tulog adlaw nagtrabaho dayon ko sa Flying Bay di baya basta-basta magtrabaho ka sa Flying Bay so naayo to siya so pasalamat po sa Ginoo nga siya naghatag kanako sa taas nga kinabuhi protection kinahanglan jud igsuon nga magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo ug mapinud-anon atubangan kaniya nga kay ang kadaugan nato anaa ang kaluwasan. So Pastor Dan, salamat nga ang panalangin sa Ginoo ug protection sa Ginoo bisan asa kanila kaw ang Ginoo nagagayad kanmo. So thank you.

0: Vivian, unsa sa may atong abuti pa abot?
1: Ako tong sa ana bitaw pastor nga nagpatabang sa imong paampo, among doon nga nakuma siya.
0: Oo.
1: Katong na discuss siya sa motor tapos giopirahan ang iyang ulo. Then nakuma man to siya pastor mga doll 3 weeks gid pastor.
0: Oy, 3 weeks siyang nakatulog kuma, no?
1: Oo, then kanang okay. Kuan ra to pastor kanang sige nila patuloan dito sa Cagayan og Beachy Mac. Dayon dala din sa pagampo sa tong buhi nga Dios pastor, naka-recover din siya. Then ang tud nga kanang kuan pastor nakamata siya. Kada tudde sa kong bana pastor ginampuan gid niya nga pinaagi sa Beachy Mac, pinaagi sa tabang sa tong buhi nga Dios. Then itubag gid niya pastor karon okay na gid kay mong isuon.
0: Okay na siya. So nakagawas pastor, okay. Na siya sa ICU o
1: oh. Oh, nakagawas siya pastor mga kuan gid dol gid upat ka semana pastor nakagawas okay. Siya. Okay na siya pastor so, kanang katugang gid tawuran man siya og tubo sa iyahang liog kay kanang dili naman to siya makatulon. Then karang pastor kagahapon okay na gid kay siya gitanggal na rin makalakaw na siya iyaha pastor.
0: Wow, glory to God.
2: Mindanao Visayas Headlines. Mindanao Visayas Headlines.

0: 2 years akong migraine, pero mawala ba kaya mubalik kung minom kong kape gidili mo na sa doktor ano dituluyan bis ginoo sir one time yung wala ra magdapulo wala kapsul.
1: Okay, salamat kay Igan Pastor, salamat kayo.
0: Yes, salamat sir, God bless. More okay. Power sa program.

0: Ainda não, Visaya Headlines.
1: Osman ko, welcome sa atong Mindanao Visayas Headlines. Aning adlaw nga Merkulis, ang pizza 8 sa ating bulan sa Hulyo 2026. Kamusta magkabigan? Posible maulang kabuntagon sa mga dapit karon gumikan sa bagyo nga mo pasuluray no, sa Philippine Area of Responsibility Zone o gilakin nga usak ka super typhoon, typhoon Inday nga mulabay sa atong area of responsibility, mga kaibigan, mag-isunan sa nasod Pilipinas. Although gituhan nga di kinimo landfall, pero tungod siyang kadako o kakusog, nga kung imong tanaw nagsuon sa video litrato, murag mas dako pa sa nasod Pilipinas kinimaong super typhoon.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Sa gihapon nagsuon, live ta sa itong Facebook account, Daniel Evangel. Aoga, nakaw-up kini atong programa sa Kapin, 40 kaestasyonan or almost 50 registrations sa Mindanao ug sa Visayas. Sa karon pa nagapaminaw, ako kini si Pastor Dan Andanggalio, broadcasting live din sa karon wa pagita sa nakapauli, mga kaibigan. But hopefully, God willing, ugma, magkapauli ang taugma. Salamat kayo sa ato mga viewers, listeners ng Facebook Live karon. Good morning yung tanan, no, ato mga followers sa ato Facebook Live. Nawala tayong makadiyot ganiya, tungod kay, I don't know, anong kalitagawala ng akong apps ganiya. Aoga karon sa ulan tudling sa ato mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.

0: 18.4 milyon nga kandidat sa smuggled nga sigarilyo. Nasakuti sa Tukuran, Sambuanga, Del Sur. Duha, arestado.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: Samtang negosyante sa General Santos City nangayo og tabang sa gobyerno human sa itabong linoga.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: Bangka nga dunay sakay nga mga turista nasunog dito sa Panglao, Bohol.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: Mga eskwelahan sa Namnam, San Fernando, Bukidnon nagsuspindi og klase tungod sa laing hulga sa maghata.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: Sa ato balitang ligay ng magkabigan, usak lalaki gintiro sa sulod sang iya balay sa Dingli, Iloilo.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: Mga kabigan, magkot ng ulang tudling sa atong balita, aning adlaw nga Martes, o tumun ko, hatod ka nato sa Vigimax Plus, ang pitagpalang kapsula. Kung usak ka sa mga nakaangkon o kaayuhan, mga kabigan, oga. Bot, magpabot og ang mga pagpasalamat sa Dios, dinis kanginan. Ipabot ang mong testimonyo igan, pinagis pagtawag o pagtig sa itong numero 09-2771-1212. 09-2771-1212. O katong ay pangutana, pwede rin ikamutik sa ila tawag igan katong ay pangutana, mahangyo ko ninyo. Katong adunay mga pangutana, itiks lang kato igan ato palikamutan ng yun nga ato matubag o ato basahan. Unya kikinang lang yun itawag na lang unya huma sa programa. Dugang detalye sa atong mga produkto igsoon, bisita lang ka sa atong mga kaibigan centers sa Bukidnon, nasa Arquino Emporium. Napot sa Maramag sa Perimeter Building Stall number 18. O gamaw sa igsoon diha sa kilid sa food court sa Katingilan. O gadiha sa Wao, nadi sa adyong building at bang sa bagoong site o gina-construct ka bagoong merkado. Pag naamo sa Bislik City, nadi sa Mangagoy, R. Carstelo Street, halos kilid sa Cap Building, pakita diha igsoon ang atong opisina. Na tanggal lang itong iyang kratula. Pero nana, makita niyo muna yung mabaligya ang aroma ng Vegemax. Muna yung opisina sa kaibigan, kilid na siya sa Cap Building diya sa sentro sa mga agoy, mga kaibigan ko. Pag namang singuog, Anada Guzmana Building, doon lang sa public terminal, baklayan lang padulong sa direksyon sa ospital, imong malabian sa imong tuong dapit ang opisina sa kaibigan diya sa palitong produkto ng Vegemax. Og sa ato mga lalaki mga partner stations, og ato may pila ka mga kaibigan ng functionaries nga naimo sa mga dealer sa atong Vegemax o atong mga member po gabarigya sa atong Vegemax og aroma. 45 minutos mali pasal 5 garon sa detalye sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: Balita gikan sa Sambuanga del Sur, mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: 18.4 milyon nga kandidat sa smuggled nga sigarilyo na sakuti sa Tukuran, Sambuanga del Sur. Dua, arestado. Alang sa detalye atong duwa atong report ni kaibigang Francis Urat Liemet. Tanukad sa Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas headlines.
2: Nakumpiskas ng otoridad ang gibanaban ng 18.4 million nga kantidad sa gitawang smuggled na sigarilyo o nadakpan ang duha ka 24 anyos nga lalaking suspect nga naresto nga parehong residente sa Barangay Ricudo, Sambuanga City at sa usa ka seaborne anti-smuggling operation sa kadagatan sa Barangay Sugod, Tukuran, Sambuanga del Sur. Eksaktong alas 4:05 sa buntag kagahapong adlaw, Hulyo 7, 2026. Ang mga operasyon gipahigayon sa mga personay sa Sambuanga del Sur Maritime Police Station uban sa ubang mga unit nga miresulta sa pagka-intercept sa usa ka motorized boat nga puno ito ang illegal nga sigrilyo nga walay BIR tax stamps o graphic health warning signs. Nakumpiskatol sa mga operasyon ang 305 kamasar cases sa linlay mga brand sa sigrilyo o iba na banang nagkatidad o 18.4 million o banang motorized boat nga doon 12 horsepower marine engines. Ang mga suspek o mga nakumpiskang mga butang gidala na sa Sambungan del Sur, Maritime Police Station alang sa sustong disposisyon o pagpasaka sa tumang kaso tungo sa paglapas sa Republic Act 12022 o mas nailhan nga Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Nanugat sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo Sambuanga del Sur para sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil na pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Franz Ralph Yemet para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dayang salamat kaibigan Francis Ralph Yemet sa maong report. Ang produkto ng Vegemax diya sa Gipo papalit diya mismo sa istasyonan sa Barangay Radio, mga kaibigan. Ano diya? Pakita diya si Mama Ivy. Nimutang ang maong istasyonan malabian patulungad to igsoon sa direksyon sa Gipo sa Kiba Resort, mga kaibigan. Ubos ra sa 43rd Battalion. Ang inyong pagpalit diha makataba rupadayon tamadunguga igsoon diha sa Gipo Sambunga del Sur. Katong gusto mamaligya po mag-dealer, doon mo diha sa mong istasyonan. Katong gusto mag-dealer. Laing balita mga kaibigan, gikan dito sa Sambunga del Sur. Atong siren ang balita pakitabo dito sa General Santos City.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Negosyante sa General Santos City nangayo og tabang sa gobyerno human sa itabunga linoga. Aron hihatag ka na to ang detalye at tungdawato ng report ni kaibigang Nyunim Rafisura Kainoy. Nanukad sa 98.5 ang radyo kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Nyunim, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Nanawagan ang General Santos City Chamber of Commerce and Industry sa national ug lokal nga gobyerno nga maghatag og pinansyal nga tabang og tax relief alang sa mga negosyo nga grabing napiktuhan sa miaging linog. Matud sa grupo, daghang establishmento ang nag-isod pa sa pagbangon tungod sa dakong kadaot sa ilang mga building o negosyo. Magpahigayon usab sila ang survey aron matino ang gidak-on sa kadaot og mas mapaspasan ang paghatag og angayang suporta sa mga apektadong negosyo. Kini nga balita, hatod ka nato sa Vegemax Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula, o Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Nanukad, gikan sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Nione Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dang salamat kaibigang Nione Rafisora Kainoy sa maong report. Ano ka diya sa Radyo Kaibigan ng Valencia City? Ang produkto ng Vegemax, mga kaibigan, gikan kini sa 25 ka mga tanom, oil ang sulod ani og dili powder. Oga, base sa mga testimony igsoon, lalay mga sakit ang tagagalibyo, buhos ato gigila kini nga halos all in one. Latutsulti lalay mga sakit igsoon, pwede giyod matabangan. Kini usalang mga klaseng kapsula. Ang kanindutan ni Igsoon kay tanan, no? Isang pila edad ani pwede lagi mo inom kay oil manggod. Pwede buksan ang oil o yan ipaturo sa baba sa kagmay mga bata. O yan napagyod, di alam ni pang tao, pang hayo pa. Kay dagampog mga hayop Igsoon nga nakaangkon o kayuhan. O man may gamit sa itong produkto ng Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. O katong gusto magtawag, pwede mo tawag karong magkaibigan katong pabuto ng testimony sa kayuhan na angkon na ito'y gusto mapatawag na limot lang higo. Pwede ka pag-message ka na ako sa ID sa messenger di ba ka sa itong numero or comment ka sa itong Facebook Live karong magkaibigan. O salamat sa dalay ko ng Ginoo tungod kay makiksuunan ka ng kung atog yung natanaon pag-ayon, nalipay ka ko tungod kay kanang mo ato kita sa lalaki mga lugar o igsoon. No, ato talay mga lugar. Nakimuduol ka na ko nga magpasalamat sa Diyos. Personal magpasalamat sa kayo nila na angkon. Kung ako lang gipang-record ang mga personal nga gipaabot ka ni kanato igsoon. Pertint ka nagigayo. ang ato lagi ma-record ka, ito lagi mutawag din sa ato kasagaran, no? Balik ato ma-record na kanang live taga programa na mutawag ka na ito. So, pwede ka mutawag yung soon. Ipabuti mong testimonies kayo na akong gamit ang produkto ng Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula. Laing balita, mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Balita gikan sa Bohol, mga kaibigan. Bangka nga dunay sakay nga mga turista na sunog dito sa Panglao, Bohol. Alang sa detalye atong duwato report ni kaibigang Nora Canelio Acas, nanukad sa Hot FM at Tubigon, Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Atong balikan niya si kaibigang Nora.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Samtang mga eskwelahan sa Namnam, San Fernando, San Fernando Bukidnon, nagsuspindi og klase tungod sa laing hulga sa manggahat. Alang sa detalye atong dawato ng report ni kaibigang Charemy Pahangin, nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Charemy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Temporaryong gisuspende ang klase sa pipila ka eskwelahan sa Barangay Namnam, San Fernando, Bukidnon tungod sa hulga sa seguridad gagingong may kalabutan sa manggahat o pangayaw sumala sa pahibalo sa opisina sa Indigenous Peoples Mandatory Representative kon IPMR. Sa pormal nga memorandum ng hiluwatan ni IPMR Juana M. Manabugon nga itong Hulyo 6, 2026, gimando ang pagsuspende sa klase aron mapanalipdan ang kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo og mga residente sa maong barangay. Lakip sa mamigtadong eskwelahan ang balagayo, natampod, butay ug upis. Samtang gihangiusab ang Namnam Integrated School nga dili una patong haon ang mga estudyanteng nagpuyo sa mga lugar nga giilang apektado sa hulga, labi na ang gikan sa sitio ng kasihan. Marud pa ni Manabugon, ang sitwasyon nagikan sa usa ka personal nga problema nga may dalambigit sa giingong pagtambar sa usa ka lalaki nga residente sa Barangay Kibungkong ug usa ka babae nga nailhang si Luz Alentao, residente sa sitio Opis, Barangay Namnam, San Fernando. Ang mga impormasyon gikumpirma usab sa inahan ni Luz nga si Cristina Solinay. Samtang wala pa mahupay ang kahimtang, gihangyo sa IPMR ang tanang residente ang mabwiling alerto, likayan ang dili kinahanglang pagbiyahe sa mapiktadong lugar ug sundon ang mga giya ug direktiba sa mga lokal nga opisyal ug otoridad. Balitang hirug kanato sa Vegemax Plus Herbal Capsule ug Aroma Plus Herbal Oil. Nano kadalami ka sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kinisigan Sarmay S. Pahangin. Para sa Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Daghang salamat kaibigang Charmy Pangin sa maong report. Ang produkto ng Vigimax, mga kaibigan, diha sa Don Carlos, mapalit diha sa GRD Printing Services, naimutang diha sa Dikit Building. Alos at bang lang, mga kaibigan, sa Maraat Hospital or a Velox sa gas station. Naigabaligya bugas diya iksoon, nadiya, likod ang nagamay, nadiya ang Dikit Building, nimutang ang GRD Printing Services. Mapalit atong produkto ng Vigimax og Aroma. Pag naamo sa Damulog, anamo diha sa Hamura Pharmacy og labo diya sa Kabahog Store, usbon ko Kabahog Store, magkaibigan. Sa ato magkaibigan, ako mong hangyo, diyan mo palit sa Kabahog Store. O sa dakong commercial store sa Damulog. Nadiha ang atong produkto ng Vigimax o Aroma. Ang tagiyaan na, mga kaibigan Japon na to, ang tagiyaan na maong Kabahog Store. Ito ng kaibigan nga taga Don Carlos. Then, pag naamo sa Kibawi, diha mo palitig suon sa Ralph Jer Merchandise o diha usab sa Big Light Radio. Pag namos Don Carlos, diya mo sa Yusuf Pharmacy o Gabascos Pharmacy. Pag naamos sa Kalilangan, diya sa Butika Kalilang o Gamadayag Store. Apo diya tindahan ni Igan Marites Bersila og mo sabig suon diha sa panimalay ni kaibigang Ate Lorna Ibgas. Pagdamo sa maramag, di alagig suon na palit sa itong kaibigan center o di ba ka sa Navarro Dragon Store sa Maramag. O nagigabarigya sa itong Vigimax Aroma Navarro Dragon Store. O niya o atay aroma diya sa bisag-asang butika diya sa Maramag. Busa diya mo palit sa itong kaibigan center sa Perimeter Building na itong aroma diya. O napot tayo Vigimax sa mga kaibigan. Then napot sa Navarro Dragon Store. 57 minutos makalipas sa 5, katapusang balita mga kaibigan. Kasubugin na itong ito mapabot kaninyo ang detalye sa balita pa ito bungad to sa Tubigon Bohol. Basi og maikso na ito nang ipabot ang detalye ni ini. Atong balita ang hiligay nun mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Lalaki gintero sulod sang iya balay sa dingli Iloilo. Si Bano pa, usak lalaki gipusila sulod mismo sa iyang panimalay dito sa dingli Iloilo. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Randy Lasa, anukad sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Padayon grablong sa ospital ang lalaki nga gintiro samtang nagakatulog sa sulod sang iya balay sa barangay Lingkod, Dingli, Iloilo. Sunog kay Police Captain Alwin Salmon, hepe sang Dingli Municipal Police Station, ginpayag niya nga nakaagom sang pila sa walang atil ang biktima tuga sang pagpangtiro. Sunog pa sa iya nakaagi nga nakapablatter sa barangay ang biktima kung sa din may nakabais kagulap pag-insidianay nga natabo sa pumuluyo sa lugar. Dugang pa niya manayo ang CCTV sa lugar kung sa din natabo ang pagpangtiro kag madulom ang area gani wala pa sila sang identity sa suspitsado. Sa investigasyon sa kaburisan, nagkakatulog sa ikaduwang panarga ng biktima sang natabo ang pagpangtiro. Sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula, kagaruma ang pinagpalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 GTFM Lambunaw, Iloilo, turog na baskog pa! Ay!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Madamo kini salamat kaibigang Randy Lasa. Ano ka diya sa GTFM Lambunaw, Iloilo? Sa mga kauturag ang mga tigpamatira dila sa Lambunaw. Dira ka mo bakal sang atong Vigimax sa istasyonan mismo sa GTFM. May araman dira aroma. Kung may gibati ka sa lawas, ayan na pagduduwa igsoon. Palit ka o ga Vigimax diya. Ang inyong padayong pagpalit, igsoon sa mga istasyonan nga asa tamadungog. May makatabang aro padayong tamadungog igsoon diha sa inyong mga dapit. Kasubugin ako, murag na ay istasyon igsoon nga na hunong ta, sugod karong adlawa. Dito sa Claver, no? Kaya bisag usa ka butili ang aroma o Vigimax. Wa dito kay di po sila pa-display sa ilang istasyonan. No? So dagang gid po ang mag-goal dito karon. Murag tamang kahapon itong broadcast dito kung di ko masayop mga kaibigan. Inapailaing usa. O gatong usap po dito sa Negro, I mean, not Negro sa Misamis Oriental, at least na atay listener Iksoon nga, nagvoluntary yung mamarigya. Kaya na po siya sentro diya sa Kalamba. Ako itong announce kapon, so bilang pag-announce og maigsoon ang maong bagong outlet na to. Dealer diya mismo sa Kalamba. Nga mutabang usap og baligya para usap nga palayang tumadungog diya magsoon. Nakugbalag, igoragi pang bayad diya sa istasyonan. Umagya po sa mga dapit igsoon. Watay ugang oras sa ngalan sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula o mausab sa atong Arumarbal o itong pinagpalang haplas. Sa atong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Ang pinamaigan, labi na kahit ay bagyong Inday, super typhoon, nga mabutay. Ang pinamaigan, dalaygon ang Diyos.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Ito din mo yung nakulit pa sa duhan na ko ka. iba inom sa akong bana nga si Jerry og katong kuan og di pabutan sa ilang ba pastor tong kapsul ba nagigimak.
0: Oo. Tapos
6: unya karon kanang sa wala pa siya nakatake pastor. Anang gabi nagpakuha siya og kapayas kay sakit ka pulo kaya tutunlan.
0: Oo.
6: Unya kay wala man namo gi pagkaon pastor og kapayas kay gabi na lagi to pagkabuntag. Among gipap anto yang ilang dila o katungkuan katung kapsul sa asal adidivax unya kay wala pa masala mahog sa yung pastor na tulog man siya og bali pagmata niya nagkaon siya og humani ana sa papa pastor nga mamina unsa na itong inyong gipakuan sa kuha di pabutan sa akong bakba.
0: Oo.
6: Ingon ko pastor nga naman ana siya nga dili na sakit akong tutunlan dili na sakit magtulon
0: ngayon
6: sa pastor.
0: Oo.
6: Oo. Iyan ko, nagdanay ko ng ginoo kay Janang. Janang, sa isa lang katuan, pastor, na patay ang sakit siya ang tutunlan, pastor ba?
0: Ah, kaibigan, salamat kay kayo, ate.
6: Salamat kay kayo, pastor.
0: Salamat kay kayo, yes. God bless, salamat kay kayo.

0: Alang sa itong mga viewers, followers ng Facebook Live, although na namilit na itong mga kaibigan, ako na ipatayin makadiyot, para lang yun i-shout out na ito rin atong mga listeners karon ka-follow sa itong Facebook Live. May buntag diya kang Rosinda Pangilan, Rosmira Di Roca, o mausap kaibigan Nura, Nova Bustamante, diya sa Paradise Kabanglasana, diya sa Bubunawan, Paradise Kabanglasana, Bukid Noona. Thank you for following, for listening, kaibigang Nova Bustamante. And to kaibigang Maritis Agpalsa, may bunta di kanimo igantis o kanyong tanan diha, igan Ariel. Oga to Miriam Kamatso Lumilang, igan Miriam, may bunta guban igan Jarit, usan ni sila sa kapaluyo ka na to igsoon sa programang Pitagpala Musika. And to kaibigang Gian Kasipong Gaviola de Ligos, may punta di akan mixo na ikapanawag na ito karun. Hello? Hello, Igan? Yes. Nagparayin ko programa karun. Ang sa atong nga toyo?
1: Sir Dan, kaya may buntag.
0: May buntag. Igan na, naka programa karun sa atong Facebook Live para sa mga listeners. Anyway, ang sa atong toyo, Igan?
1: Kuan do ni ako di ko kakita sa di ko kakuan sa cellphone nga kuan di kipad do ni ako ang kuan Pastor Dan kanang nata ko akong anak bang na eskwela og nagreview sa kanang board exam kun tang pampo ani makapasar.
0: Sige iga na, sige. Kasi ang pangalan
1: Marcelino Lucmayon.
0: Unsang klase sa board exam ang iyang
1: kuan kanang idok?
0: Okay, sige, gana. So sa
1: nakaroon na eskwela sa Davao, akong tang hangyan yung okay. Lugay na ko ni Montig Paminor, pero dili ko kabalo mo tig, tawag lang, nagtawag
0: taga-asa
1: ko ni
0: ka, no, pero, taga-asa ka, igan.
1: Paminor mo ko ni mga tang isang buntag, nanaday ka sa Manila. Matong karoon, naminaw ko, naamang ka.
0: Taga-asa ka di ay ka, igan?
1: Nas Kadingilan.
0: Kadingilan. Sige, so...
1: Ano ako magpalitan og tambal sila ni kuan si Pris.
0: Nini si Pris. Okay ra, no? Igan, salamat kayo ha. Kanang ga-programa pa ko sa Facebook karon, live ko sa Facebook. Wala ko sa radio, pero na ako sa Facebook live karon. Salamat sa pagtawag, Igan, ha. Kaya ga-programa pa ko.
1: Thank you, Pastor Dan.
0: Okay, salamat kayo.

Kaibigan, diyan kasi pong gaviola atong dealer sa Vegemax diha sa Mambuaya, Cagendero City. Hopefully, magkabisita ko dito kung sa Ginoba. Sa itong kaibigan ni Panaw diha sa Mambuaya. Good morning, Pastor Dan. Already hook up directly sa apps earlier po. Kaibigan Angelo sa MyFM, RS, MyFM Adikos. Ito nang i-add ning maong account. Kaibigan Angelo, kini maong RS, MyFM Adikos. Good morning, Pastor Dan. Please announce nga close ko karon sa office half day. Kay mag-add to ko sa BR o Galan Baka. To follow Jesus. Dito ni sa Hingoog, no? Sarado de ayun yata dito. Mylene Obedencio, maayong buntag ka ni mo, Igan, o Tatay Francisco Yanong. Matupad niya, good morning Pastor, nakauli ka na. Wala man lagi ka sa radyo ganiya. Ako man tao programa ganiya, tay ba? Gikan ikang Tatay Francisco Yanong, kaso lang kanang makadisurbo ko sa Picas kwarto. Napag ko Manila tay. So, mauto nga sa iyo makailas kwarto. Makadisurbo ko ba si Unyag mo? Reklamo niya akong silingan. Karon at least medyo hayag-hayag na. Mao nga nagprograma ko pero ganiya. Pastor Richard, andam ako gabi pa. Para untas ng programa. Kaso lang kay di kay kumaka. At akong tingog na ako din kay naman po yung kwarto Picas o Picas o Atbang po. Wapakita makauli, God willing, huwag mamaulit. Ang disudaan ni kong maapsanta o gabagyo. Napakulaing lakaw o niya. Importante po kayo. Miming piling niyo burha, maayong pagpaminaw. By the way, natay coffee egzoon, pati na miyas ng coffee o eh. Nadala ko din ni Oga o saka napakigsoon ang coffee, naurot na. Lami kaigsoon ang maong kape na anay spirulina. O niya, katong taas og sugar, anay insulin. Nga sa guligsoon, parang makatabang usap at tong taas og sugar. Niya, di pagit siya makapatas og sugar ni mo, gawas nga magkapaubos. Di pagit mo taas tungod atong sugar gamit po kay dili sama ato mga sugar nga makapataas sa ato nga sugar, no? Dili sama ato mga kalamay nga tamis kayo. Stevia itong gamit igsoon, sugar free ni siya. Classic tanom igsoon nga makapatamis mo'y atong gamit na stevia. Napunay spirulina, mali ni kafe igsoon, inom ka niya, laminon ni mong tulog ani tungod sa spirulina. Hindi ka basta bati o gagutom tungod sa spirulina. O niya na sa chia seeds nga maikang antioxidant. Muna painom ni muna gamay mulo taw igsoon. Gituyo o ginasya chia seeds na sa igsoon nga imno na kini muna siya chia seeds. Mauna ang usa sa mga naguna karun ng mga herbal igsoon chia seeds. O ganay mo na siyang ingredients sa atong coffee. Ang Herviva Coffee. Herbal na, lami pa. Bisita mo diya sa itong mga kaibigan center sa Bukidnona. I have decided to follow Jesus. Norma Morente, may buntag. Pastor, damangit ko gampo kay maglisod na kog lakaw. Luya po nagsimba ka itong Domingo. Kaibigang Norma. Wala na ko nung siya kayo ng Vegemax. Amor, pastidyo, bahita, Domingo. Yes, may muntasap ka ni Maigana. No
turn. Merci butad Dotto Talias. If no one join. Ampin dia pastor yes igan salamat kayo. Pastor wala na i-coffee dere sa ingoog mura gipadadaan na mo. Mas kabuto karong adlaw ha. Napadadag ko sa karton dito na hurot mandayon dito sa ingoog. Regan Agustin, thank you for listening. No yes po, Sir Pastor Dan, noted po. Thank you, Pastor. Busy always on your daily activities, Pastor. Labi na na ay bagyo diha. Lagi, no? Salamat din kayo, kaibigang Hilo o Badigo City. Ana Duma, yes, good morning sa pagkakanimo diya, kaibigan.

Good morning to Kapitan Pastor Maximo Varquez of Hingoog, ang atong presidente sa kaibigan diya sa Hingoog City. May buta kayo mo diya ka, Pastor. Og salamat di kayo no, sa imong suporta, gipakita para sa grupo sa kaibigan diya sa Hingoog City. Good morning sa Tibuka family. O kang mamurut, o kanyong tanan diya may bunta aga diya sa PC Gami Church. Imot ko sa pangalas yung barangay Kapa. Egsoon, manamilit na siguro ta. Kaibigang G-Lord, Hirasalia Rosalinda, may punta din may igang G-Lord. Ato gining diehard nga listener sa itong programa Pitagpala Musika. Pasok ka pa sa imuha. Uy, mao ba? Madugo pa kita karon sa 98.5. Bangtod karon Diyos. 98.5, Radyo Kaibigan. Ato mga igang diya, kamusta mong tanan? At mga membro sa Board of Trustee, at para gigamit na itong oras ni Engineer Romy Chang. At mga membro sa Board of Trustee, kaibigan, kayong tanan maing buntag. Igan diting sibog ang tagiya sa lamiang ni Sumanok diya sa Wao. Na itulog ka mga litsunan diya sa Wao, unya na po diya sa Banisila, North Cotabato, o diya po digsoon sa Salawagan, Quezon. O ang bagong duwa ka litsunan nila, na mismo sa sentro sa Wao Dulles Terminal. Ang usan nila ka litsunan, ikan terminal baklay kapadulong sa direksyon sa eskwilahan diya sa Integrated School. Imo malabyan igsoon sa tuong dapit nimo ang maong sibog dit sumanok. Pwede ka mo kaon dito. Tapos nila ang produkto igsoon sa mas mga frozen goods. Sibog dit sumanok, ipatigay kaibigan diting sibog. Good morning to kaibigan Tina Bautista of Davao City. Ang mga sabi igsoon sa ato mga kaibigan diya sa Kulasihan, pinangulan ni Igan Maning Pardo. Salamat Igan Maning. Igan Alma. Igan George, Igan Jerry, Igan Norma, Lorna. Kanyang tanan diya itong mga functionaries o mga membro, dagang salamat kayo. May buntag Igan Dailit Bora, Igan Nonoy. Pavilyar Family, may buntag yung tanan diya. Mga kaibigan sa Sungko, pinangulan Igan Bibi, apat salamat kay Igan Bibi ha. O diya kang Igan Bitol and Black Kilomiston. I don't know kung hatag tong radyo Igan na Bitol atong Domingo. At kung instruction kang Bro Ramel. Basig na limot po kung follow up niya. O remind niya. Salamat Igan Bitol and Black Lumiston. O mausap niya Igan Alma Lutrago. Kagawad Mayang De Villieres. O mausap igsoon kang kagawad Igna Dangalio. Igan Levi, Ate Levi Kasiri, salamat di kayo. Igan Rubicento, of Kalilangan, salamat di kayo. Sa tanan nga gabaligyas tong Vegemax na kung kayo mong katabang igsoon, sama diya sa Maagnaw o Balaho Agri-Supply Store sa Maagnaw. Daganta aroma diya o Vegemax, palit mo diya igsoon o diya sa Angel Ricky Store sa Tangkulan. O tindahan ni Igan Inday. Asilan diya sa Mirayon o sa tindahan ni Igan Mercy Tagnuay sa Lapoka. O sa tupang pipila ka mga kaibigan ko rito sa Talakag, hasama diya sa Dagumbaan at IVG Max diya Iksoon. 17 minutos makalipas ang alas 4. Igan Hill Adrian, may butang Igan Hill. Natay kaibigan ni Panaw diya sa Alanib. May punta kayong tanan diya. Hopefully this time maka-alanak ko sa last vigil diya. Kahit itong last wag ko mag-anaon. Tadi matunong sa Domingo, no? Last vigil diya sa Alanib. At ay ato mapag-ampo manas pamilya nga nagsubo. O pa po dito sa Dahilayan. O diya po digsoon sa Mambo. Ay alipay ko nga di kay dagan ang nipanaw karong mga karong simanaha. Kaya tumagkot ang tulog kada adlaw. Karoon ay adlaw nga way patay. Salamat sa Diyos.
Pero patay ng tag-amping mga igana, patay ng tag-amping. Ang atong partner di ay sa kaibigan, pag na may metaboigsoon mo, ang Villanueva Funeral Homes ng atong partner igana. Villanueva Funeral Homes. Pag naamo diha sa Binisilan, Ogwao, ang Villa Bermejo Funeral Homes, may atong partner, mga kaibigan ko.

Kaibigan Pastor Saldi, Alindo may buntaga. Live on air pa ka diri sa Kings Radio Hinatuan. Oy, may buntaga yung tanatagay Hinatuan. At mga kaibigan diya, kamusta diya kang alagad? Nalibot ko sa pangalan ni alagad ba? Kanyang tanan diya ato maabti kong mga kaigsuunan ng mga tigpaminawan o ato membro sa kaibigan, maimbunta kanyang tanan. Natang ipanawagan mga kaibigan to sa diya sa Surigao del Sur. Murag duwa sa bulan sa Hunyo. I hope nakatabang na mo ato ha. Duwa sa bulan sa Hunyo. And then so far sa bulan sa Hulyo, wa pa. Asbun ko kanyang tanan diha, madung paghihapon na diha sa King Stadium na tuan. Salamat Pastor Dindo, salamat ikayo. Oo, nagsimba ko Pastor, hapit na gani ko matumba o natumba, mailang kay nasagang ko sa akong tapad. Uy, amping igana, Norma, amping. Good AM, live pagkapasudan sa 98.5. Karon kampuan marama aga. Salamat di kayo. Oga, ato to, si kaibigang Marlene Escobedo de Luta, Bisinga. Salamat di kayo. Good sa kani igan nini ni, dito sa nini Ripdos. Kay naman to Escobedo yang family name, kung di ko masayo pa. Amin iyang middle name. May punta niya kang Nanay Perle Istoril sa maray-maray na aming aga sa imunay. Isa po niya siya kapaluyo ka nato yung soo Nanay Perle Istoril. Junalin Layawon. Yes, Pastor Hook up ako. Yes, Ang produkto ng Vigimax diya sa Bukidnon, labi diya sa Valencia, na diya sa Alcuino Emporium, anam mo diya. Natay Vigimax diya, anya kanindot, natay coffee diya, Herviva coffee, anam diya Igson. Diya po sa Lurugan, Cyrix Pharmacy, natay Herviva coffee diya, Cyrix Pharmacy, anam mo diya. Napo tayo Vigimax Aroma sa maong pharmacy, Cyrix Pharmacy. Husband ko ha, Cyrix Pharmacy, sa Lurugan, natay coffee diya, Herviva coffee. Atong kabigang koordinator diya, murag na po sa Vigimax Aroma nga baligya diya. Salamat kayo, Igan. Sa Lurugan. Diya po dalwangan, nalimot ko sa pangalan sa butika. Na butika diya, Igsoon. Dalwangan, siguro usaray butika diya. Natay Vigimax Aroma diya sa maong butika. Ano mo diya, Igsoon, diya mo palit. Karong panahon nga, ulan-ulan. Kahapon, muraga, kusukulan sa Valencia kahapon. Ulan-ulan, karunigsoon. Inom mo, Vigimax. Ako makainom ba kay limot ko kanunay. Pero na ako na lang, Vigimax. Mamidyo pa pagaw ko. Kay ulan-ulan man, di karunigsoon nga ubuhon ta si punon. Ilan tanon na inom Vigimax. Gani atong ituan nga prevention is better than cure. Sawa ka pa magsakit imnanadaan para di ka lang magsakit. O sa may taglawas, kumpiyansya ka ita. Wata masayod na nalagi action o turok nga cancer cells atong lawas. Ayaw kasayang anang imong kwarta. 30 batang kapsula. Pero kung atong ipaubsan, tag-bainchinko na lang diya sa atong kaibigang center. O niya, ang atong garapa diya karunig zoon. Marato na kayo. Tag 900 na lang, gikan sa 15. Diha sa Valencia na siya, ha? Valencia na siya. Ato lang paburgi hatag din sa Bukidnon Igsoon. Pero diha sa inatuan, tagutabang yung papalit niya Igsoon. Siguro ang garapa to diha, kapila Pastor Saldi, tag 1-3 o ranto. Kapila diha itong garapa. Kung baligyan niyo diha o go 1-2, salamat di kayo, mas maayo, no? 1-2 baka, no? O yung kapsula taga 25, at least makatabang po ito sa mga katawan niya. Bukid noon katong gusto magpalit aming maligya, anak lang mo sa itong kaibigan center, daan itong opisina di ay sa kaibigan, di sa Alcuino Emporium.
Diyaw makisayod sa atong produkto unsaon may mga dealer. Iris Uana Fruta Baluka, good morning Pastor Dan. I hope maka-appeal yud mi aning kaibigan Pastor. Magulat yud mi sa imuha diri sa asa ni? Mi bantang ki sunod ura kayo. No. Muraga busy si Iga na bunilison siguro, no? Panglista di igang kumpila kay ako mismo imo ana diya sa mi bantang ki sunod. Lista mo. Pag na mga 30 kabuk diya, ako imo ana. Apan kung di yun mabutong 30, ana lang sa Valencia. Lunes, Mercuries, Birnes. Pag maramag, every Friday na orientation sa maramag. Lipay kung dagan ang gusto mo apil sa grupo sa kaibigan, kanang grupo sa pagtilabangay. Tris, inatakatuig mga kaibigan. Tris, inatakatuig. Tungod kay sigusingkor atong tabang, bala pag lifetime ta magtabang igsoon. Ang atong tuig, ana, 700 kapinra. So, atong ilan na upog, 800 igsoon. So, bisag 20 katuig kang mutabang igan, ang imo matabang, ana, mga 16 mil ra. O, 16,000 ra. Kung 20-30 katuig, kaysa gusto mutabang o 30 katuig, dapat malipay itang anak kataas no ang atong tabang 30 pero bisag 30 katuig 24 metra ang matabang nimo ana igsuon kana ako nang grand up og 800 pero nagunang membro nato actually natabang nila di pa kayo anak dako igsuon tungod kay pagsugod nato 150 ra atong tuig na imong 250.

singko niya buto Don Carlos. Taka Don Carlos pugka. Imong singko niya buto og talakag. Niya buto og kanang lantapan. Wa mo kaila sa taong atong gipangtunol ang ginabang. Wa man na makita sa ubang mga tao nga nihatag ang singko, pero makita sa Diyos igsoon. Salamat ng kupod ko sa ato mga pinanggang mga collectors, no? Nga palayon nag-atiman, ako lang yun nga palayon ta mag-cooperar po. Kung pwede, hatod gini ninyo sa ilang puloyan na sa collectors. Kaya wala na kayo sweldo, bisag piso, mutapal pa ng uban. Ang problema ka ng mutapal, pag maundang, wala nag-islay paninglan. Ngayon akong giingon nga, kung pwede, ayaw na tapal. Tapal ang kagadwa katulo, pero kung kaupat, ayaw na. Kaya basing unya, nina siya mo padayon, no? Nga, ikan yun noong mag-kaproblema. O nga, ayaw kamita ang pundo sa uban para itapal sa uban nga wa makatag kay basig mo undang to sila na wa natay ihulip atong atong pundo. Ako pag-ampo na diya dahilayan, natay kay bang ni panaw dahilayan, ayaw pagkabisita ko diya sa dipang lubong, makauli ko. Ugma akong plano muli na kugma. Ayop mahuman akong transaction karo adlawa din eh. Pero ayop na pa'y flight ugma ah. Ito ano ba nga basig balabana mo mukusog ang ulan din ni unyang gabi eh. Or ugma. Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula igsoon. Mayigin na ito pinagkamin na sponsor ani. Oga, pag namubukid nun, at tulang mo sa mga kaibigan centers o katumbuti ka nga kung ipang-announce ganiya mga igan. Then, diya sa Malaybalay, di kahit ko sure kinsa among dealer diya sa Malaybalay. Diya sa Glayan, diya igan bibing birin niya sa Glayan. Mapalito po dugto nga Vigimax o Aroma. Katong gusto mag-dealer, bisita mo diya sa atong kaibigan center sa Maramag. I mean, sa Maramag, pwede po diya sa Valencia. Or tawag ka sa atong numero. Karagin na akong hotline na, ako yung bit-bitan eh. So, dahil panaligsun na ako matubag, labi na akong anak ko yung mga meetings. Pamanggitay kauban na din sa Manila, nga maoy mo gunit sa atong cellphone. Problema ni kung mawala ni kapon sa kay ko oga kanang graba taxi na din diba ako nga power bank na bilin. Wala akong power bank oy kuya ani kung kini akong cellphone mo oy mabilin. Wala man tay personal assistant ikson. Bukin na dos punto ko, may punta kayong tanan diya. Dakbayan sa Valencia, 31 ka mabarangay. Salamat kay inyong tanan. Gapaminaw sa 98.5 Radyo Kaibigan. Labi na gyud sa programa ni Kaibigang Engineer Romy Chang, Baruganan Kaibigan. Pero magwa daw siya karon sa kay Oro at sa bakay. I don't know kung palay matamadu diya karon ha. O base ng programa na si Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan. Pero ikan man na milit na pod ko kay murag para bago ka timpla sa akong coffee, murag ugad akong tilaok ani din eh. At ang oras karoon, alas 6.30 na mga igan, manamilit na ko ha. Ubat ka ninyo, kailangan po nga mulakaw kanya mga trabaho. Dapat manipayon sa tanig zone, magkanang niya, kugi po, kugi. O niya, magmay ng poon, mga igan ko. Bueno, sa ngalan sa Vigimax Plus, sa atong aroma, Herviva, coffee na to. Kanyang tanan igan, may buntag o ga. Temporary kong manamilit sa kadong higayon. Ang pigyot ang tanan mga igan ko. O niya ang po kanunay. Ang Diyos magpanalipod ka na to. Nagkakaroon pa ng sulit masabtan. Atong balitagan niya, nasulot sa balay, gipusil. Patay, ay gipusil. Grabe pa kita bukaroon yung zoon. Grabe yun, ha? Ang pingta mga igan niya, ang puta kanunay. O niya, inom mo og Vegemax. Inom mo og coffee. Herviva Coffee. Bye-bye mga igan. Dalay ko ng Diyos. Ato mga listeners, diya karun sa 98.5 Radio Kaibigan. Bye-bye.

0: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
1: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permi ko nagwan. Tapos sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay nabukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
0: Oo.
1: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko ang pindimak kay ako bitaw ang dalunggan, Pastor, basta. Basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
0: Okay.
1: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa regimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
0: Oo, mugawas na sa iya.
1: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay ko, Pastor, niya. Ako dahil ko ano niluan sa butunban, Pastor. Oo, Pastor. Oo, namintindi ko, Pastor, ano yung mabindi, Pastor. Salamat, Pastor, sa alas.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
5: Maayong palita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: Sukan ka ron, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
8: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: May good news!
12: Hello, oy, unsa koy good news!
11: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
13: sama sa large format outdoor sticker,
14: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
11: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GR Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din na to kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Oh, 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan. Palensya, Bukidnon, Maunin, Asini. Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalinawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Dugmagdag na sa Radyo Kaibigan, mauni adoni. Alas 6:45 sa bundag. Mga kaigan, mga gaygalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites, mga driver nga mga badlogon, o mga miyembro ng PDA!
5: Darna!
4: Philippine Darna Association! Ding! Ding! Ang bato!
5: Darna!
4: Ay, mulupad na ko! Mamisbis na ko kadlaon bisag kusog kayo ang ulan kagahapon.
5: Halaka!
4: Di matabag halaka. Walay ginaingon, basta di mangundang. Di mangundang og sujup niya ng utot ni Satanas. Padong yugas black tomorrow.
6: Agay!
4: Og sabi ni saya, pangit-ngit pas alkitran ang imong kaugmaon.
7: Correct!
4: Diba, abdi kay si Lolo, correct!
7: Correct!
4: Correct! Magandang umaga po, alang sa kasayuran sa tanahan, si Bagyong Bavi, international name nga Bavi, pagsud sa Philippine Area of Responsibility, kaganinang alas 3 ng madaling araw, itawag na kining Inday ng buhay ko.
6: Agay!
4: Local name nga Inday. Inday Sara ng buhay ko. Inday Sara Duterte. Ah, di ba? Ako na yung butangag apelido si Inday. Unsa man na engineer? Pabor-pabor? Lisod pod. Nga, taga Mindanao man ko. Lisod pod. At ako speakers. Nga, taga Mindanao man ko. Manay ginaingon nga, ang wak-wak mutampo maginas wak-wak.
6: Ay,
4: ang kwaknit ato ginas kwaknit. Mag-away man og dili kwaknit. Kwaknit ka niya mutampo ka dito gidi ang kabog di. Magbugno. Diri ra gihapon ko kwaknit.
6: Agay.
4: Ay magumbit ay ra man gihapon. Ang kwaknit manggonit. Nara. Gonit go.
7: Correct.
4: Di ba? Kamo mga naminaw. Again, si Bagyong Bobby, kaganinang alas 3 ng madaling araw, nisulod na sa Philippine Area of Responsibility. At the 220s, karong adlaw, si Bagyong Bobby anaana sa 1,300 kilometers east of northern Luzon. Ay, dili day, 1,065 kilometers east of northern Luzon. Ugmang adlaw, si Bagyong Bobby kon Inday, ugma ha, July 9, 865 kilometers east of northern Luzon. July 9, gihapon, 720 kilometers. Pagka July 10, 505 kilometers east of Itbayat, Batanes. Dili ni mulanpol kini si Bagyong Inday. Muhalok ragin ni siya. O kisa, kismumoy. Igo rani mo kismumoy. Si Bagyong Inday sa Batanes. Pero dili gid siya mutugpa. Maglupad-lupad na ng panuway. Signal number 1. Giisa kaganina sa Cagayan area. Hindi ang province of Cagayan. Dili Cagayan de Oro ha. Way labot. Giisa ang signal number 1 sa Cagayan province. Dili Cagayan de Oro. O garong adlaw ang opening sa ato ang Gakit Festival. Naluoy ko kagabahapon kag bundak sa ulan perting kusuga. Grabe gid may entawog di korisyon sa baga ni participar sa atong Gakit Festival. Karon man ang opening. So di maglisod, kita asang tubig. Ang problema, basig doon na nang anod. Wag kibaw. Pagbundak sa ulan, na naman ko sa balay, may gani. Honestly, igo rayo ko nakasood sa balay. Pagsulod na ko, maugi pagsira na ko sa kubertahan, bundak ang ulan. Iko, salamat Ginoo kay wa na ulanan ang akong hubon. Ay, na naman ko. Na nabiya ko yung HIV nga sakit. Na. Unsay human immunovirus engineer. Dili. It's HIV na ning akong sakit. Naa na ko ana, taud-taud na. Unsa man ang HIV? Hair is vanishing. Gakawala na gyud ang ulo og magpakolor ko sa akong buhok, ang makoloran ang akong anit og dili na ang buhok. Kay wala buhok. Gamay naman lang. Unya sa akong edad, naa na gyud ko'y sakit nga AIDS. Ay simba ko. Engineer na naka-AIDS na, oy. Kung sa man ang AIDS ni mo, acute income deficiency syndrome.
5: Correct.
4: Once again, ha. Si Bagyong Inday ni sulod na kaganinang alas 3 sa kadaon. Alas 3 mata namang good ko. Money ginaingon nga, if you love your job, kung gigugman nimo ang imong trabaho, kadlaon pa ka mumata na jugag sayo. Sa tinuod lang na niguwang na jugo ni akong trabaho, wa pagyud na nahitabo nga na late ko sa akong trabaho. Wa pay 30 minutos sa akong trabaho, sometimes 1 hour before, naa na jug ko sa Radyo Kaibigan. Never! Na niabot na lang kung pilag katuig na kung naa sa radyo, I have never been late and I was never late. Di ba? Ana ra na. Kagahapon adlawa, gisugda na ang ikaduhang trial, ikaduhang adlaw sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kagahapon iabot si Vice President Sara dito, pero wala man siya ni apinsinado, wala man siya ni apilisiring. Naara siya dito kay nakighinabi siya sa iyang mga legal team. Usara iyang gitubag sa mga pangutana sa taga-media. Usara yun. Karong taon-taon, ako nang isgutan ang gitubag ni Vice President Sara Duterte. Happy 10th year anniversary di ay, ha? Sa UNCLOS, July 8 man, 2016. 10 years gani. So, 10 plus 16, di 26. Ikanapulo ng anibersaryo sa arbitral ruling, may kalabdanan sa doang gifile ng kaso sa UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. That's the meaning of UNCLOS. UNCLOS, that's UNCLOS. Aron sa kaalang sa kasayuran sa tanan, ang buot ipasabot sa UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Gatag ganato sa pagdugot nga ang 200 nautical miles gikan sa baybayon sa Zambales paingon dito sa gidiang West Philippine Sea. 200 nautical miles iya na sa Pilipinas nga gitawag og EEZ, Exclusive Economic Zone. Manang mo explain bito tas tanan. Masabtan dili kay money ruling. Sabi na UNCLOS. Doon saan ang UNCLOS? Ay, tambaluslos. Ay, lalala, pagsordia. Pagsordia. Glam-lam, rakanga.
6: Tambaluslos!
4: Galam-lam, rakanga. Klase nga mga, again ha, dili ko broadcaster nga gisugo lang magsuka na himo ng magsisibya. Ako lang klarohon ha, I am a broadcast journalist. Video ko, ganahan, ingnong ko, announcer. Aha. Ano saan na? Announcer sa kidiang sayawan, baylihan, ano saan man? Ay, sa mga engineer, dili ko noon, sir. Broadcast journalist. Klaro. Mano, sa itawagun kong DJ, dili po ko intawon DJ. Ayaw po tawag ko tawag DJ. Kaya dili intawon ko DJ. Ang meaning ng DJ is this jockey. Tigpatugtog og music. Hindi magkog ang music. Maghahatag man kong balita og informasyon sa katawahan aron ang bagiyahan ang tanan may kalabtanan sa iyong tagsa-tagsa ka mga baruganan. Aron doon na mo'y masabtan, doon na mo'y may baluan ng mga balaod nga alang kaninyong tanan kay inyo ng katungod. Ang basic nga balaod, inyo ng katungod. unsa nang pinaka basic nga balaod alang kanatong tanan. Number one, dili ka pwede dakpon kung walay warrant of arrest. Usa ka dakpon, kinahanglan basahan ka og Miranda rights. Unsa nang Miranda rights? Ingnon jud ka sa arresting officer, Mr. Peligro Manigbas Jr. Ang pangalan Peligro na apelido Manigbas pag yun. Mr. Peligro, Peligro Manigbas Jr. You are hereby arrested sa kaso under criminal case number, sa warrant of arrest number. You have the right to remain silent and anything you say against you. Say, katawag pronounce engineer. Anything that you say against you can be used against you in any court of the law. So di yung magpatakagyaw eh. Kaya basi magpatakagyaw yung gamiton pa na bato ka ni mo. So kung dakpon ka, pagpresent sa warrant of arrest, basahon ni mong warrant of arrest, o gabasa ka, o di ka kabasa, ipabasa sa katong arresting officer. Kaya pag kauman ana, dakpon ka, i-turn over na ka. Dito sa korte, iuli po itong warrant nga nakagbutang. Pero malagi na. Muna ang inyong karapatan. Number one ginang karapatan. Ikaduha, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied. Klaro kay na. The equal protection of the law. Lain niya inyong katungod. The right of a person on his private property. Dili basta-basta kuhaon ka ng imong pribado nga luna o dili pinaagi sa korte. Dili po busto-busto nga basta-basta na lang sudlan ka ng imong panimalay. Kay trespassing o makasud ka sa kural, musud ka sa panimalay, trespass to dwelling. Lahi ang trespassing, lahi ang trespass to dwelling. Unya, nagkamulo kang kumbate, trespassing to my personal interest. Wow! Wala na ito yung labot. Pakapin ito na. Huwag sakuan pa. Huwag magpalit ka ginamos, pakapin una. Ngayon, ang una man engineer, parat-parat. Yeah! Hallelujah! Nalipay ta. Kaya nga naman, matod pa sa Department of Economic Planning and Development kung DepDep. That's the meaning of DepDep. Department of Economic Planning and Development. Niubos ang ato ang slowdown sa inflation last May 6.8%, sa June 6.4%. Dugang pa mga detalye atong isgutan karon taod-taod kaninyong tanan Luzon, Visayas and Mindanao. Gimbiagin daw Mindanao.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Mga igsoon, gimpiagin daw
4: Mindanao.
5: Mindanao.
4: Yeah. 98.5 Radio Kaibigan, mauni ato ni.

0: ang sigaw ng bayan.
1: Sigaw ng bayan ay hindi kailanman mapipigilan.
0: Ang sigaw ng bayan kailanman hindi mapipigilan. Kailanman hindi mapipigilan. Pag kanindot sa maong awit, wana usa ko magsugod sa pagampo, ako yun ang i-play ang giniang gimpiagin daw ang sigaw ng bayan Mindanao. Assalamualaikum, walaikum, wasalam kaninyong tanan nga naminaw sa tag-satag sa ka-radio sets o nagtanaw sa Facebook Live. Kato sayo kay nag-greet sa ato ang Facebook kang Ma'am Jeneline Arceo Amaro. Good morning, watching live and San Francisco, Agusan del Sur. Dool-dool ni sa among yuta di hatong una, to una. Doon na may yuta di aspatinay. Nahurot na magkuhan ni atik-atik na miyan to. Pang-ipang-ipang-kuha tanan. Sa success is relative. Na may yuta di aspatinay tong una. Dako-dako may nag-yuta pero nahanaw ang tanan. Damgo. Ma'am Edwina Duungan, Duanan. Edwina Duanan Carrizosa. Good morning, engineer. Watching from Bantuanon, Lantapan. Delikado. Delikado ning bagyong Inday. Yeah. But again, no? Si Inday, dili man mo landfall. There's no problem. But ang problema, magpapaulan. Ulan yun. Karong hapon, ulan na ni. According to PAGASA. Mugawas ni sa bar, karon pa yung taong Biyernes or towards the weekend, maulan ang Mindanao and Visayas. Apil ang Luzon, kagabi igani sa tinuod lang. Baha na sa ubang mga lugar sa Quezon City. Doon ay mga lugar sa Quezon City nga pahawak na ang tubig. Flood control! Di yun makontrol ang baha. Mirisi, kaya nga naman. Ambot lang, asang kwarta? Ang malita nga kwarta, asa ang nagpaingon? Basig malita rin na na, pero ang kwarta wadya. O, di ba? Apil na ang Cavite City kagahapon, gibahaan na. Mapaypagsud si Inday kaganinang kadlaon. Kaninyong danan nga naminaw sa tag-satag sa Radio Sets og nagdanaw sa Facebook Live. Hala, duko kitang danan, uban kamukanako, duyog kamukanako, alang sa atong bulaw. Ano pagampo?

0: alang sa tumang kaigsoon ng mga Muslim. Sa tumang kaigsoon ng mga pagari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil. Rahirabil. Alahminarahmanirrahim. Malikyaw bidini iyaka na buduwa iyaka na stakim. Idinazirat almustakim. Siyat Allah sinanam dahalayhim. Gairil magdubi alayhim. Waladalin. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
1: Bumok ang Engineer Romy Chang sa baruganan kaibigan.
0: Once again, magandang umaga po. Sa tumakigso ng mga Muslim, mupya ka napipita amin ng mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tumakigso ng mga matigzalog, may nabasulog, mga manubo, madayaw no kasuman. Bagay lo kan na wun. Naimbag na bigat ka na kayo amin. Naimbag na bigat na po. Sa tumakigso ng mga Bicolano, Marainaga, Pangasinenses, Masantosya, Kabuasan, Ezeki amin. Kapampangan ba yababag ikayungan? Ayabaw mga kauturan ko doon ang makilungguhan. Sabi pa mo yung anay kapatada. Mayugin nga agas ang inyo at tanan blahaw. Mga bulanan mazembe tagday. Dayjitang batiin. Kagawaray maupay nga agay ko tanan. Dabawin niyo madayaw na buntag. Surigaw nun marajaw na buntag. Marajaw karajaw. Butuan nun madayaw ngayon at manobo ma... Mag-aaklano mayad gagahon. Mga taga-Binggit Mountain Province gawis ay agsapa. Mga taga-Ipugaw maphud an algotao namin. Tausog marayaw na mahinaat. Sabagano buenas dias may amigos el mi amigas. Sa ito makaigso ng mga blaan api plapus mga tiroray api hepe weno mga tagbanwa manigar silam kariko. Sabi na giyos sa ito makaigso ng mga Indiano Corbumba ay 5-6, good morning! 5-6 na ba? Good morning, good morning! Good morning, 5-6! Ay, dili lagi, good morning lang! Ayaw, 5-6, kung karun dyan yun. Simpiyat lang, good. Hindi, masaperfecto, good. 5-6! Ang akong, ah, dili akong height, 5-8 man. Dili, 5-6. Siwang yun noon, 5-6. 5 o niya ang 6 na yun abante. Dora! Once again, sa tinuod lang, kagahapon, niadto si Vice President Sara Duterte sa Senado. Aron lang pakigpulong sa iyahang mga abogado. Pero wala siya niadto yun nga ni appeal siya sa sesyon sa Senado. Wala. Sa hearing, wala siya. Igo ra niya nakikinabi sa iyahang mga abogado pagkahuman ana doon ay ipangutana sa kaniya. Igor po dyan itubag sa wala siya naipangutana, wala niya itubag pero naghatag siya iyahang statement. Ang statement ni Vice President Sara Duterte kagapon adlawa, o siya kinumduman ng Invictus. Iyang tubag, it's a bloodbath, I will be blooded but unbowed. But ipasabot, I will be unconquerable. Nindot kayo ngayon pamahayag. Nin morto. Nagidungangan pa siya. Pangutana, wala. Lakaw na siya. Believe ko. Maayog yun. Maayog yun. Ano yung ginaingon? Use your head. Diba? Nindot kayo. It's bloodbath. Matod pa niya. I will be blooded, but I will be unbowed. But pasabot, I will be unconquerable. Sakto. Agahapon nakatuon ang giniang impeachment, may kalabtanan sa pamahayag ni Vice President Sara Duterte. May kalabtanan sa iyang bantang pagpatay sa presidente, first lady o kang Martin Romualdez. Moto, dito ra nakasentro. But again, atong ipagawas ang pamahayag sa lead counsel ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Sison. Naa ang iyang pamahayag. Ako lang gikutlo gamay, no? Sa iya lang importanteng ayong pamahayag, lead counsel ni Sara Duterte, Vice President Sara, nga si Attorney Sison. Babae ba ni? Taas. Pero paminawan ninyo. Paminawan ninyo, ha? Ang iyang pamahayag.
2: Why is the act of remembering important? What does it matter to our history and to ordinary Filipinos? Because in this trial, the prosecution proposes that we unseat the vice president elected to office by more than 32 million Filipino people, more than the number of votes cast for the sitting president, and much greater than any of the votes secured by each of the members of the House of Representatives who now are here to prosecute her and seek to undo this people's choice. Sa makatwid, ang malinaw na layunin sa likod ng mga paratang na ito ay ang pagpapatalsik sa isang vice-presidenteng inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino at bunga ng kanilang malayang pagpapasya. Why is the act of remembering important?
0: Marato. Nindot kayo, inihalal ng 32 million kabaga Pilipino, botante. More than the votes garnered by the president, more than the votes garnered by the member of the House of Representatives kung Kongreso. But, tangtangon sa serbisyo, sakto man. Sakto kay. Brief and concise, direct to the point ng statement ni Attorney Season, ang lead counsel ni Vice President Sara Duterte. Nindot, nindot. Bata, kapaminawan ninyo. Karuntaon-taon kayo naka-focus kagahapong adlawa, taas-taas yun. Naka-sentro, may kalabdanan sa giluwatan nga pamahayag sa atong presidente nga kung sakaling siya mamatay, mapatyon siya, mayroon na siyang nakausap na gunman na papatayin. Eh, yan ang statement ha. Patyon si Presidente Marcos, pati pa ito iyang pagawaan, ngalungguan ng gulo. Napilto. Dayon si First Lady o si Senate Speaker at that time, no, Speaker pa si Martin Romualdez. That was his her statement. But then again, ako la, I am not a lawyer ha. I am not a lawyer. I don't question sa statement ni Vice President Sara. But proving it, simple lang. Ug ako abogado, simple lang ug pangutana. Simple lang. Wala pa naon di desisyonan. Ug ako abogado, simple lang. Have you proved it nga nag-hire kog assassin? Do na koy nakuha nang assassin? Kinsa nga ni assassin? Amo na ba ning giplanuhan ug kinsay pangalan? Statement na to, wala pa na na-prove. Kung do na bagyog koy na-contact na yun nga assassin. Nga nag-storya na sa assassin, sa mupatay. Kanang, oh, ikaw, Mr. Piligro Manigbas Jr., ikaw ang mutigbas ani ha? At tigbasa yun na yun, na maintonsis yun. Mupatay yun. Oh, money, ala, kuha na, sabot na taan, wala, kana, o kana, ma-prove, impas yun si Vice President Sara Duterte. Well, it has to be debated na pa may cross-examination sa defense. Ang defense, ang grupo nila Sara kay siya may accused. So ang iyong mga lawyer, defense na. Ang sa PICAS, baga prosecutor. Buti pa sa prosecutor, sila'y mo prosecute nga ma-impeach si Vice President Sara. Prosecutors and defense. Ana ra na siya. Ganon lang kasimple ang kakita mo. Ug atong hubaron bitaw, aron masabtan sa tanan ng mga naminaw sa tag-sa-tag sa ka-radio sets. Para masabtan. O saan ako i-play, doon na lang ko hisgutan sa makadiyot. Inanin ni siya. In town, ang atong mga kaigsuonan in town ng mga senior citizen, tinuod ba ya? Nangamatay na lang in town ang uban, nagpaabot sa 10,000 nga kwarta nga ihatag sa pangagamhanan ang uban na matay na lang nga gahandom nga on sa bay imong ikabilin tay ingon ang anak tay unsa may kabilin ang ako in town 10,000 oy kay 80 naman akong edad wa pa man gihapot inig abot bug 85 murag di naman ko kaabot ana maghandom na lang ko salig na lang ko arpan di ko maglao nga madawat ko panang 10,000 kay murag hapit na mangigubog to aning akong inabuhi. Inilahan na lang na. under the expanded centenarian act. Sama ka naminaw? Under the expanded centenarian act, pag moabot na ang imong edad og 80, 10,000. 85, 10,000. 90, 10,000. 95, 10,000. Every 5 years, doon na kayo madawat 10,000. Hangtod mo, edad kag 95. Pag edad no, ni mo og usa ka gatos, centenarian na, so 100. 100 years old ka na. Ayha pa tao ni mo madawat ang imong 100,000 pesos. Ang problema sa 10,000 pa lang gani, nangamatay na lang ang uban, wa pagyod kadawat. Mr. President, mayroon na tayong batas. Busy magod ang atong mga magbabalaod po. Mabisi sila. Impeachment, impeachment. Kasi mga tigulang, pahigad ng anay ka mo. Kaluoy bagyan sa mga senior. Uy, wala ba yung junior, gulay senior? You know na, wala ba yung batanon o gulay tiguang? Asa manggika na mga batanon o sa tiguang? Ang mga batanon, asa po na paingon, pagkatiguang? Pero nalimta nato in town ang mga katigulangan na nagpangga, nagmatuto, mo ay nagpa-eskwila, mo ay naggasto sa tanan sa mga batanon. 10,000 gani. Under the expanded centenarian act. So manidihara sa amin. Naanay balaot, pero ang 10,000 namatay na. Uban, ay nangamatay na. Nagreklamo na ganit sila. Sa tinood lang, daghan nagreklamo. Nakaabot na gina sa social media. Not only in the social media. Nakaabot na gina sa national media ang atensyon sa national media. May kalabdana ni ining expanded centenarian act. Pag edad ni mong 80, kadawat kag 10,000. Pag abot na po ni mong 85, kadawat na po kag 10,000. Pag abot na sa ni mong 90, kadawat na sa kag 10,000. Pag edad na sa ni mong 95, 10,000 na sad. Kung imong huna-unaon, 10, 20, 30, 40,000 raoy. Every 5 years man, so 40,000. Kay ang 100, inig-abot na po ni mong 100. So a total of only 140,000 pesos. Nakisa may maabot ka ron og kasagara o sitinta, sisinta, wala naman. Orag, wala naman bang ang makalags, purgatorio, kaloyan mo siya. Inig birthday, daghan na naman mag-celebrate. Kito ano, mas bintiryo, kay kagag naman. Inood biya. Pero how about it? Kumusta naman kaning expanded centenarian act? Do na ba? Daghan, ano na ginaingon na ginako? Nangamatay na lang ang katigulangan. Nag-edad ako 85. Ang 10,000 igo na lang ginilagi handom. O sa kanta pa, handomon ko ikaw, bisag sa damgulang, pagkatamis, untang.

Pagkat amis o da nga bation, kung madawat na ang jismil, mintras wapay kuwarta. Good morning, Indinadjang, Angay, Sano, Malay, Balay City, sa groceries, kay mangayo og senior card, o kung mag-grocery ka dito, normal gina siya, ma'am. Sa nag-text ka na ko, taga Malay, Balay ni, ani gina siya. Actually, ang mga senior citizen naanay booklet, naapunay senior citizen's ID. Normal gina siya. Pero dili tanan, but ipasabot, nga ganang inyong ipang grocery tanan, makuan na, ididak na sa senior citizen, discount, dili, ipili lang kanang para sa senior lang. For example, ang senior citizen, kana ang gagamig, kuan og gatas, nga kanang para sa iya ha, pwede na. Kape, pwede na. Sabon, pwede na. Pero mga pahumot, ug unsa pa din ha, wala na ilabot. It's only selective up to a maximum of 1,500 pesos. Sa tinuod lang. Prangkana yan nata. Ikaduha, dili gyud mo i-discount kung kanang duha nga dili ninyo ipresenta na. Nagtext ako lang katubagon, mama. Natural gina siya, ma'am, og sir, nga kung mang grocery mo, dadag yun ng inyong senior citizen's ID.

Kasunod, di ko ganahan. Samukan ko. So di ko gusto nga ay magulat sa ako. Una, dili na ko. But again, klarohon ko lang ha. Inigmamalit mong mga senior citizen sa nag-text, ma'am og sir, kinahanglan mag-present yung ka og senior citizen ID. Ikaduha, kinahanglan magdala yun mong booklet. In the absence ni ana, wala yun mo'y makuha ng senior citizens discount sa inyo mga grocery. Muna klaro. Di ba? May na magklaro kayta.

0: Sama ka senior citizen. Ang jismil nga ayuda og hatag sa expanded senior citizens act. Centenarian act. Hapit na ko mamatay, wa pa gyud ko na wa pa ni abo. Gahandom ko sa jismil. Namatay himat yun na lang ko. Ang jismil wagi hapon.
1: Wala.
0: Ang kuwarta gimahayan. Di nalarawan, oy, kaya nga mga tiguang itong looy kay. Lolo, ato na lang itong lo, pahulay na lo, kay looy na kay katiguang na yuga, pahulay na. Kung sa pamaimong ikawilihan ng kalibutan na, wala naman, wala, okay na may kaintanan. Wala na'y problema, lo. Kung sa pamang yun, imong digi paabot. Niingon magod ang gobyerno. Nga doon na expanded senior centenarian act. Nga ang mga senior citizen nga mag-edad og 80, 85, 90, 100. Gikan 80 by 95 tag 10,000 manggod kada liba katuig. 82 na kong binaahabot ni Ana. Galisod na taginhawa. Uwa pa manggihabot. Bisa na lang, o tagmay na lang muabot na. Kaya ipalit na kong sudan ang un-unan. Ginamos na lang og buwan kay plus laitan. Ilaraman in taon ng 10,000 kada lima gato, igamudaw at matay na lang tingali ko na. Wala na ko'y madawat. Anay na lang luwat ay mabuhat niya. Asa naman tong akong gibang butaran? Wa, manggihapon na looy ka na mong senior.
1: Wala.
0: Ati amo, wala lagi. Wagyan. Namatay na lang ato mga katigulangan. Hallelujah! Uy, karong adlawa ha, alang sa kasayuran sa tanan, ibalik na ang excise tax sa mga petroleum products kay aga sa mean of blazing war. Ang matag barrel sa petroleum products niabot na sa $79.45 per barrel. Busa ibalik na sad ang excise tax. Karong adlaw, sugod karong adlaw. Hallelujah, makaluya. Abi na kog di na lang sa kayo. Wa pa kaabot sa tag mubalik na 52 per liter. Lipay na mi. Sa si tinta pa oy nganong ibalik kasi tinta pa man in town. Si Tinta, wapagani, kaabot mig 80. Unsa nang 80 in dyan na, senior? Ay, nako po, magandang umaga po once again. Inyo nang mabati ang nahitabo kagahapong adlawa, ikaduhang adlaw, may kalabdanan sa padayon, nga the trial of the century. Hukom 2026 sa pag-impeach kag Vice President Zara Duterte. Ako ginintawagon Hukom 2026. Magandang umaga po!
2: And one that is weaponized and is actually an instrument of oppression and tyranny. We may disagree on many things, but let us agree in asking for your love, grace, and mercy upon the nation. We may have different visions of a prosperous Philippines, of accountability, fairness, yet may we agree in the words you put in the framers